0: Besh, nakadungog ka na anang ganado kapsul?
1: Para unsa day na, besh?
0: Kanang pampalagsik good sa bana. Di pa inom good na ko akong bana. Okay good kaayo. So why, besh?
1: Tinood na. Idara na ba akong bana? Medyo hinay na ba?
0: Patumara sa ganado kapsul. Bisan gani, senior citizen, dako kaayo ang tabang. Ang nakaayo kay pwede po sa mga babae ng mga luyahon.
1: Sige, besh. Mapalit ko anang ganado kapsul. Para ganahan pud ko.
0: Digyud mo magmahay, ganado kapsul pampalagsik, lalaki o babae, maayog yud ang ganado kapsul.
2: Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City, Frantic KCC Building. Dunkin' Donuts, crossing all barracks. Dunkin' Donuts.
1: Pre, imo itong German Shepherd na gihikot dito sa poste?
2: Oh, ano man?
1: Na, patay na, pre! Gipatay sa kuhang ireng!
2: Unsa? Wag ka, kuya, pre! German Shepherd itong akuhang ireng, gipatay lang sa imuhang ireng!
1: Unsa on man, pre, iya mang gikaon ang akuhang ireng, hindi natukan, pre! Patay ang akong ireng iro mo!
3: Basta joy, enjoy!
0: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni Ini.
6: Nakakiting na yun po. Ayun din ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulit tao nga nagkuhan. Ay nagtubo nga maglikiliki yung panit. Gani, gingnan siya sa iyang barkada nga. Daw aro puno pero yung ko nga. Tistingan lang natog Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga. Damo man katul-katul. Naayo man mo. Tagitistingan ako. Salamat din. Naayo.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
0: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch naghahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one day release ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch makit-ag kini sa FLAW Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapad sa RCBC o East-West Bank. Ug matawagan sa 064-572-6151. Cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch.
7: Here we are.
0: Enjoy some morning.
8: Bring the action.
0: Enjoy some morning.

0: Enjoy sa morning!
1: Himsog na o wala na ginaatake sa hubak ang anak ni Angelica Pukaw nga si Juni, taga-Lawigan, Mateo City, Davao Oriental. Sukad nga kiliyake, vitamins ang ginapainom ni ini.
2: Kuan mong guni siya, magsakit-sakit, hubak po, mantumig hospital, makapaaso mo. Sukad nga, gi-vitamins na ko ni siya, giyaki na ko. Ini, kumagligo akong pain nun, maulian naman siya. Wala na siya, kuan na, hubaka.
1: Kanang kiliyake vitamins, mas epektibo. Dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
0: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
3: Here we are.
0: Enjoy some morning.
4: Bring the action.
0: Enjoy some morning.

0: Kucing Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang atong atay, dunay dakong trabaho, aron mabuhi ang tao. Pipila lang sa mahinungdanon nga trabaho ni ini mao ang pagsala sa mga hugaw, toxin o hilo nga nasod sa atong ginhawaan, ang paghimo sa red blood cell o daghan pa. Aron maprotektahan ang imong atay, maayo kaayong himuong food supplement ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Kung diin pure turmeric ang sagol ni ini, nga mapalit na karon mga higala sa mga butika sa inyohang lugar. Nasuta sa mga pagtuon nga halos tanan sakit sa atay, kayang batukan sa turmeric nga naa sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ayaw ninyo kalimti kay dako kaay na og tabang. Pipila sa balatian sa atay mao ang cholecystitis o paghubag sa gallbladder tungod sa gallstones. Ang gallstones dili makalikayan nga mahulma o matibuok sa gallbladder tungod sa kadaghang hinungdan. Hilabi na sa walay kontrol nga pagkaon sa mga unhealthy foods mga higala. Dili kasabot ang magsasala ang abdonimo. Ayaw lang kabalaka kung nakakaon ka og tama nga mga pagkaon. Sama sa taas ang fiber nga makuha sa prutas o gulay. Likay lang usab ang sobrang stress og pagtumar kanunay sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Timanig yun ng Bilongga Gold Herbal Capsule. Mga higala, daghan na ang nakasuway ana. Pero mas maayog yun kay kung aduna kay na yung mga bukol-bukol o ganang mga panakit sa kalawasan, sakit ang imuhang joints, na maga ang imuhang mga tiil, dili kakalakaw. Nako, himuagayodayon ang pag-inom og Bilongga Gold, makatulo sa usa ka adlaw, makaingong yun gagwa ka magmahay. Tinuod yun na mga higala, kay bisan pa man kami, daghan yun bigi na painom ana, o nagsuta yun na mo, na kanang dili makalakaw, nakalakaw. O nang moingon mi sa inyo mga higala nga, sulayira good ninyo. Kay kung di ninyo sulayan, dili yun mo makabalo kung unse resulta. Hilabi na kung naoperahan ka na sa gallstone, mahinong danon nga nagatumar ka sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay makatabang kini sa pagprotekta sa imuhang atay. Kay nga no, wala na may musala sa imuhang mga ginakaon. Munang luoy kaayo ang imuhang atay. Kaya importante nga aduna kay Bilongga Gold matag-adlaw. Unsa bay sintomas sa paghubag sa gallbladder mga higala o cholecystitis tungod sa gallstones? Pipila ni ini ang grabing kasakit sa tiyan nang diha sa may ubos bahin sa tuo sa imuhang

0: mga gusok, oo, o rib cage, o kutokotopod, no? Sakit nga gikan sa tuong bahin nga dili masabtan. Kasagaran kini mo atake hilabi na kung makakaon ka og pagkaon nga dunay taba, mga pinirito, hilabi na ka ng karne kung imong hawiran ang tiyan, nagagahi, good ba? Unya magsuka-suka ka mga higala, hilanat og uban pang balatian nga di ka kasabot. Human masuta sa doktor kung unsa nakadako ang gallstone o bato sa inyohang apdo, isugyot sa doktor ang pagpa-opera. Ang pinaka-latest na operasyon karon mao ang laparoscopy. Oh, kadungog na mo ana, laparoscopy ka ng dili kahiwaon, no? Oo, tusok-tusok lang. Doon ay mga kaso nga kaya pa sa mga alternative medicine, hilabi na ning luyang dilaw. Kana kung gagmay pagyud kaayo. Oh, mauna nga sulayan ninyo kaning Belongga Gold, mga higala, tungod sa pagka-epektibo ni ini. Doon ay anti-inflammatory effect ang luyang dilaw. Doon ay katakos nga mapagawas niya ang bile o kadtong fluid nga kulay green nga naa sa gallbladder o apdo. Inana siya ka-epektibo. Ang trabaho sa apdo nga makita sa atay, ang pag-digest sa mga nakaon nga mga fats o kaning taba, mausab kini ang naga-neutralize sa acid, mga higala. Ang nakanindot sa Belongga Gold Herbal Capsule, kay bisan pa ang laing hinungdan sa pagkasakit sa tiyan, mawagtang usab.
1: Sumala sa Journal of the American Chemical Society, ang turmeric na mao'y sagol sa Belongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer, o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belongga Gold Herbal Capsule. Ang Belongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Hindi na lang takotob ha. Kung ado na kamay mga pangutana, ado na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, pakitext lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: The greatest songs of yesteryears and today. On Joy All-Time Favorites in the Morning.

0: 102.3.
1: Wala ang allergy sa panit sa anak ni Analisa Malabago nga si Anna May taga Baybay San Roque, Ozamie City. Tungod iyang gisabunan sa Yaki Baby Soap, ang panit hamis na usab kaayo.
2: Tingala mong puto niya kay Dagan siya katulpatulbab. Makadawag siya sa silo. Ako yung suon niya. Ni-advise siya nga. Si paliti ko no Yaki Baby Soap siya. Ang ipalitan. Okay na siya. Wala na siya tumurag magsamal-damal.
1: Ang Yaki Baby Soap, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Bilongga Gold, og tanang nga produkto sa Yaki, mapalit ka na sa mga butika.
3: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
0: Imperial Appliance.

0: display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp ug daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. O pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
1: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong balita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest. One-day release og mukita kapag 1,000 pesos na komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makit-an kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City. Og matawagan sa 064-577-3414 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
2: Joy all-time favorites in the morning.
3: Joy and joy.
2: 102.3.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Kidapawan City 102.3.
2: Wow, kasweet iti mami ko.
3: Masweet iti si mami ko eh.
2: Baw, nga nambal mo na.
3: Di kay may diabetes siya mo.
2: Ika mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
3: Serpentina Plus? Ano na siya?
2: Herbal na siya mo. Makabulig na para magnubo iya nga sugar para maayo na siya dayon.
3: Ayaw man no. Uti sige ah, hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa kaya po niya si mami ko si mo eh.
4: Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.
5: Start reaching your dreams. Enroll now at Matalam Polytechnic College Incorporated. We offer complete junior high school, grade 7 to grade 10, both in regular and weekend class programs. MPCI is an education service contracting and senior high school voucher program participating school with no top of fee. We also offer senior high school with the following strengths: technical professional track, electives, caregiving NC2, videographic design NC2, automotive servicing NC1 and NC2, computer system servicing NC2, bread and pastry production NC2, shielded metal arc welding NC1 and NC2, electronic product assembly and servicing NC2, and electronic installation and maintenance NC2, and also academic strength, elective, arts, social sciences, and humanities. Avail the privileges. Free tuition fee and free uniform for all incoming grade 7 and grade 11. Enrollment is now going on. Classes start on June 1, 2026. For more information, you may contact us at cell phone number 0948-549-1378 or see the registrar. MPCI commits to skills, excellence, supremacy in education.
6: Congratulations!
0: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one day release ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makitaan kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato, tapad sa RCBC og East West Bank. Ug matawagan sa 0645726151, cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A Plus Credit Corporation Kabakan Branch.
7: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
8: Bilunga Gold, hantod ka rin.
9: Ngana po?
8: Eh, murag di na mga kukala ko kundi ko kainong bilunga. Masakit pa ni?
9: Ang imuhang tiil.
8: Ang imuhang tiil ko.
9: Oo.
8: Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong 10 anyos pa ko, polio ko.
9: Oo.
7: Mao kada ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Joy all-time favorites in the morning.
10: Joy and Joy
0: 102.3.

0: 102.3 Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
1: Bilongga o Yaki, kaya kung makain ng magod ko ana good, okay magod akong lawas. Kaya akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manalang siya, kung makain ng kuana, lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang, lihok dito sa balayba, mag-inuna na gula akong bana na pagpahuli sa good baby bro, nalipo lang ako sa imo nagtanaw. Pag makain ng kong Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
0: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
2: Kadali, kadali ha? Kadali lang gyud, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo, kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atua. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit mo na sa mga butika.
3: Joy all-time favorites in the morning.
4: Enjoy, enjoy!

0: taas ang carbohydrates na kung diin matunaw kini o dalon kini sa bloodstream. Kasagaran ng mga pagkaon taas ang carbohydrates mao ang tinapay kon pan, syempre ang kanon, patatas, prutas o gatas. Og direkta nga pag-inom og mga taas kayo og sugar o kanang tamis kay nga mga ilim nun sa mga soft drinks, ha? Dunay mga daghang mga preservative kana mga chichirya in town, pastilan, dili kana mga healthy foods. Ang lapay ko na pancreas sa tao mga higala sa atong lawas, makita kini sa likurang parte sa atong tiyan, mao'y nagapagawa sa hormone nga ginatawag nga insulin. Ang trabaho sa insulin mga higala nga mudagan ngadto sa atong bloodstream, mao ni siya ang nagatunaw sa mga asukar. Mao bitaw ka ng mga tao nga kulang na ang ilang insulin, gina-injection na sila aron madungagan ang insulin o kini siya ang maghimog enerhiya nga gikan sa gitunaw nga mga sugar. Mao kini ang enerhiya nga gigamit nato sa atong paglakaw-lakaw, pakigistorya, pagunauna o paghimog daghang mga butang. Mao kung kulang ang insulin mga higala, ginareseta sa doktor nga magpa-injection og insulin ang usa ka pasyente nga diabetiko. Kining mao ang mga butang nga malikayan man. Basta bag-uhon dayon ang dili maayo nga lifestyle og magtumar og Serpentina Plus herbal capsule 3 times a day isip usa ka food supplement. Kining Serpentina Plus herbal capsule mapalit na karon sa mga butika.
1: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus herbal capsule sa kanyang blood sugar level.
2: Naglaylo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
0: Mga higala, ayo good pagpasagdi ang imong kaugalingon. Pag-amping kanunay. Kung doon na kayo ikapangutana o ikasulti, mahimok ka mo text sa itong text line 0977-1825-833. 0977-1825-833. Buhay naman namilit na usap ako, wala kita igong oras. Daghang kayong salamat. Uba po na sa susamang oras, mag-uban na usap kita. Dinis sa itong tulumanon KPA, kahimsog sa panglawas atong ampingan. Kaya nasayad kita, ang atong maing panglawas lang ang atong puhunan. Ako si Kuya Loy, daghan kayong salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM.

0: 102.3. If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel, your home away from home.
1: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
2: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
3: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay Angyaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni ini.
4: Nakakiting na yun po. Ayun dyan ang katul-katul sa panit sa akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa iyang barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na ito. Yaki kay nakatisting ta itong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo ito. Tistingan ako. Salamat kinaayo.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
0: Joy all-time favorites in the morning.
5: Joy and joy.

0: on Joy FM.
1: Joy FM.
0: Sa Kinabawan City. 102.3.
2: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
3: Sa una, lain kay kung gibati mga parte sa kuan ko pag lawas maglisod ko pag ginawa unya murag dili kay kuan kay kung sa wala pa ko kainom ato bang kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gid akong gipaminaw sa kong lawas. So nakainom ko, gipatry na ko sa tanan ng mga pamilya ngin ana. Okay gid kay gihapon sila sir, pati papa na ako nga mga arthritis, tanan, mas healthy na karon akong papa, sir.
2: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
0: GSIS og SSS pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS og SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makitaan kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapad sa RCBC og East West Bank og matawagan sa 064-572-6151, cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch.

0: 102.3
1: ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball? Opo, pickleball. Tara, meron na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice muna hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball, yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
2: Ang pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court, game on!
3: Sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil ni Max Francisco, taga Turil, Davao City, dali ni kupos ang iyahang almoranas.
4: Oh, di ko na kalingkod ko Yaki, mangungol nga, duga-duga na kong dala, mga doon na katuig. Nga, sige, balik-balik. Tugitistingan ako, kuya. Yaki Capsule o Yaki Oil. O, nawala yun, kuya. Nagkupos yun. Na, ugatan na, nawala na. Na, nakakuha na ko, kuya. Nakadrive na ko. Nga. Askill na po kayo kung paano kaya puminaw.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, o, oh, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Pansaon, di magud mo mo to, o. Nakanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na, di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada o at ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon, dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot na musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
0: Joy all-time favorites in the morning.
6: Joy and joy.
0: 102.3

0: si Chiki Yaki.
1: Mayong adlaw na usap ka natong tanan mga higala. Mauna po kini ang atong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan, og ako si Mami Joy. Kaning maong tulumanon, hatod ka nato sa Yaki Herbal Laboratory ang tiggama sa mas epektibong haplas, ang Yaki Herbal Oil o gingon man ang Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap na pampahamis sa atong kutis, ang Kidi Yaki Vitamins na importante kaayo sa atong mga kabataan, og ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Bisag kinsa mga higala, dili gayud luwas sa diabetes. Depende sa lifestyle sa usa ka tawo. Apan ang mga hamtong nga nagapangidaron 45 pataas, dunay posibilidad mataptan gayud og diabetes o madutlan. Hilabi na kung overweight kita o sobra ang gibog aton. Kung doon na mo'y family history sa diabetes, kung taas ang imuhang kolesterol sa mga labi na sa mga babae, kung miagi ka og gestational diabetes sa imuhang pagsa, sa mga inahang nanganak, unya kapin sa 8 o 9 pounds ang baby. Busa importante nga magpa-prenatal ka mo panahon sa pagsabak ninyo. Isa sa mga factors para malikayan ang diabetes, ang regular nga exercise. Pero ang uban diha, wa magpakabana. Tagain ninyo kana og higayon. Kaya importante kayo kaning aduna tay ehersisyo nga maggawas ang ato ang mga singot, mga higala. Ang Yaki Herbal Capsule dunay katakos aron limpyuhan ang mga nibara sa atong mga dugo. Tunaw niya ang mga cholesterol deposits nga mo ay mubara sa flow sa atong dugo, mao kini ang sekreto sa kahimsog sa ato ang panglawas. Abi ninyo mga higala kaning diabetes, pag mutakboy na kini sa ato ang lawas, dili na gyud na siya mawala. Ang mamahimo na lang nato nga ato ana kontrolon. So busa, wala pa kana sa ato ang panglawas, ato nang batasanon ang pag-inom og Yaki Herbal Capsule katulo sa usa ka adlaw. Mo nang ginaingon nga prevention is better than cure. Nganong hulaton pa nato nga magkaroon ta og mga sakit nga pwede naman nato karon sila kontrolon pinaagi sa pag-inom og panagang sa ato ang kalawasan, di ba? Dili na nato na hulaton kay lisod na kaayo. Alang sa inyong mga pangutana mga higala og inyong mga kasinatian sa ato.

0: Doktor, si mga KDI ni Kuya sa San Pedro Duero, Bohol. Lain pang texter, gikan usab sa texter 0920693318. Hello, Mami Joy o Kuya Loy. Salamat kayo sa inyong produkto nga dako kayong natabang sa ako ang anak nga sukad pag ipainom na akong kiniyaki vitamins, kusog na kayo siyang mukaon. Bisan unsa na lang iyahang kaunon, Kuya. Sa una, lisod kayo pakaunon ang akong anak. Magsigi gudmig away. Wala po siya ginabati, Kuya, nga mga sakit po rabuyag. Salamat jud kaayo sa Kidiyaki Vitamin. Si Virginia Diaini diri sa Dait Sur, Inabanga, Bohol. Lain pa nga texter, buot usab pagpasalamat sa pagkaepektibo sa Yaki Herbal Capsule gikan sa cell number 0909-5716731. Hello, Mami Joy o Kuya Loy. True good kay akong testimonya. Salamat kaayo kay naayo good ang akong abalatian. Hapit na sa katuig nagatake ko o Yaki Herbal Capsule. Inanay good nga nawala ang ako nga balatian, Kuya. Maong nitestimonya gyud ko kalabot sa ako ang sakit nga dili nako masabtan kay dugay-dugay na kini, Kuya. Sa dihang niinom nako og Yaki Herbal Capsule, inanay gyud nga nawa ang akong bughat ug uban pa mga balatian, Kuya. Hilabi na sa akong nga matres. Salamat jud kaayo sa inyong produkto. Si Judith Dainis sa Batong Pinamungahan sa Cebu. Mo't mga higala ang pipila lamang sa mga text nga atong gitagaag pagtagad sa atong turbanon karong adlaw. Sa sunod adlaw ato usab tagaan og pagtagad ang lain pang mga mensahe nga inyong gipadala dinhi sa atong text line. Sa mga nakasulay na sa pag-epektibo sa Yaki Herbal Products o gustong ninyo magpadala sa inyong mga mensahe, i-text lamang kana sa ato ang cell number 0928-677-0031 aron makatabang usab kita sa mga taong adunay mga lain-laing mga balatian. Wala na kita'y igong oras. Magpasalamat na lamang kami diha kaninyong tanan. Kini ang atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan. Gidalit ka nato sa Yaki Herbal Laboratory. Tigamas mas epektibong haplas ang Yaki Herbal Oil, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap nga papahami sa kutis o ang Yaki Herbal Capsule. Ang ato mga produkto sa Yaki mas epektibo, dapat subukan nyo. Kini si Kuya Loy.
1: Ako usab si Mami Joy, tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Hangtod ugma, daghan kayong salamat.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM.

0: Taopo! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghana kaayo nagadialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyud na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay ngano, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naanak ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan inin nyo ha. Hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
1: Wala buknoy. Gahibay kayaw.
2: Ikay si mama ko kuno. May diabetes.
1: Nagaya na wawaw na. May solusyon na da sa diabetes ni mama mo.
2: Huh?
1: Ang Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Serpentina Plus? Ano na sa?
1: Herbal na sa nga panubos ang blood sugar, gani makabuli gina sa diabetes ni mama mo.
2: Good!
1: Oo, gani!
2: Di sige, may update ko sa butika. Baklantas ang Serpentina Plus si mama. Let's go!
3: Baduan ang diabetes. Mag-Serpentina Plus. Bakal na sa mga suki niyo nga butika.

0: dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo og nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
1: Nakuha mo kuya ka ng yung buhok ko, wala napahak na niya, wala tubuhan, buhok, pagka na kinalutan, ganyan niya, napahak. Mato, ibutangan ako ng Yaki, nanupo dito siya. Salamat dito Yaki.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
2: Udto da Joy! It's such a good vibration. Udto da Joy! This song is brought to you by Yaki Beauty Soap. Aron hamis og younger looking skin ang imong kutis. Pagsabon sa Yaki Beauty Soap.

0: ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Kidapawan City 102.3.
2: Wala damha ni Mayor na Albero nga ang iyang pagpanghapla sa iyang kilinimint oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga nuka sa iyang kamot.
3: Katulkay kuya para nang nalabak na taging manggod niya. Maayo to siya din. Ako ganing mahikap o gahi, mubalik o katul. Ako mga igago ba nagbahin manggunan sila o yake sa kaputilya. Ilang ito nga din kung may baho sa yake. Sinuhuta ko, di ba humot kayo, di ako rin itistingan. Niya, ako pong hiplasan akong kutukuto kay Maragbugnaw. Huwag ko kay tumunga tambalan ako akong kamot mo, minoy na ayo.
2: Iyan ang yaki liniment oil. Mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
0: Imperial Apply.

0: 102.3.
1: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Tungoy pa, inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nagbondiri ba? Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom, dayon ako siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
3: Kadali, kadali ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinom duman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot kung wala kitay sakit, guwapa o guwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa gusto ta mo pahinom duman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pagtake mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kaina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo, kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na na, mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atua. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
0: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing at marami pa. Iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs. We'll be right back.

0: Nawagtang ang daghang pimples og ni hamis na ang naong sabana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
1: Nagistingan dyan ako. Kanang kwan mo to kuya, nagpapalit ko kung ba na o kanagining Yaki Whitening Soap kuya. O akong gipasabon sa iyang naong ikahuman kuya. Butangan po na mo atong Yaki Oil. Ini ka man niya kaligo. Maalala kuya ba na wala iyang bugas ni hamis o ni puti iyang naong.
0: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan niyo mapalit sa mga butik.

0: naman silang mangaon. Naulian na, wala, matulog sila, dito sila mag-igham-igham.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika. Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok na pigsa sa iyahang bana, dali rakining na wagtang.
0: Yung akong bana, nagsubo ang pigsa, sige siya o inom o gantiba yung pig, sakit mo lang gahapon daw, nagahubag, bubayo. Kanya, nagkuhay siya koton, yung gi, butangan o iuwi, yung gihampol dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana na uli ang jod.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM.

0: naanapodda. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan batan-on pa kaayom naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot may nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni ini.
2: Nakakiting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit sa akong bata. Labi na yun sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingan siya kaya nga barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na itong Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat yun, naayo yun.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS Pension Loans. Walay advance interest, one-day release, ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch. Makitaan kini sa FLAW Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapad sa RCBC o East West Bank. Ug matawagan sa 064-572-6151. Cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch.
4: Start reaching your dreams. Enroll now at Matalam Polytechnic College Incorporated. We offer complete junior high school, grade 7 to grade 10, both in regular and weekend class programs. MPCI is an education service contracting and senior high school voucher program participating school with no top-up fee. We also offer senior high school with the following strengths: technical professional track, electives, caregiving NC2, videographic design NC2, automotive servicing NC1 and NC2, computer system servicing NC2, bread and pastry production NC2, shielded metal arc welding NC1 and NC2, electronic product assembly and servicing NC2, and electronic installation and maintenance NC2, and also academic strength, elective, arts, social sciences, and humanities. Avail the privileges. Free tuition fee and free uniform for all incoming grade 7 and grade 11. Enrollment is now going on. Classes start on June 1, 2026. For more information, you may contact us at cell phone number 0948-549-1378 or see the registrar. MPCI commits to skills, excellence, supremacy in education.
3: Congratulations! This song is brought to you by Yaki Beauty Soap. Aron hamis og younger looking skin ang imong kutis. Pagsabon sa Yaki Beauty Soap.

0: 102.3.
1: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
2: Kung ako, kung pare mga akong ipapistingkod, di ba mag-istorya man good mo, ana yung misis nga, so, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, istorya naman na inyo ka, huna-huna rin na.
3: O saan ipatake mo masaya?
2: Ganado, niya pag kauman, dito, tingala rin niya, sa naman, kung nalain naman ni mo ko, Andron, pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Kung saan ginatake ni mo siya, gitagaan kong ganado. Ginatagaan na, pasagyaan naman ako siya nga, ganitin wala ditiktuan ito eh, pag-condition ni sala was pre para sa sana ning pingin ko ganado pre testing ni pre kay mo na ako usahay magamit kay labi na kana maglalis usahay kabalo ba yata sa tong misis na usahay matingala man na pre siguro ipaladi ni tawala ni di naman ka di naman ta inabuton igo na maghikap oya kayo pagkabuntag yan to ala ko ara tayo ka pre salamat kay pre ako kay pasalamat imari ni mo na diligan ng bulak mo.
0: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
4: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
5: GSIS o SSS pensioner ka ba? Mayong malita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest. One-day release og mukita kapag 1,000 pesos na komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitaan kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City og matawagan sa 064-577-3414 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
6: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.

0: Magandang araw sa inyo. Kumusta na po kayo? Ito na naman si Mami Joy. Makakasama ninyo sa loob ng iilang minuto lamang para sa ating programang Yaman ng Kalusugan, Ingatan o Yaki. Ang atong programa, gihatod ka na ito sa Yaki Herbal Laboratory, ang tigama sa mas epektibong mga produkto sama sa Yaki Oil Liniment, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap o Hermosa Kojic Whitening Soap na pampahamis sa atong mga kutis. Ang Kidi Yaki Vitamins para sa atong mga anak o ang Yaki Herbal Capsule, kining maong mga produkto, mga higala, mas epektibo gayod kini, busa dapat masuwayan gayod ninyo. Ang matag herbal plants nga atong ginakaon, buna na sila'y specialized active ingredients aron i-correct ang atong health condition kung kita out of balance. Wala ta sa balance, mga higala. Ang Yaki Herbal Capsule nga dunay taas na content sa spirulina, usa kini ka safe full food nga pwede natong kanon o inumon matag adlaw tungod sa maayong benepisyo nga atong makuha niini. Sa karon dili maihap sa kadaghan ang nagapamatuod na kung unsa ang kaayo nga mahimo kanila sa spirulina nga sagol karon sa Yaki Herbal Capsule. Busa aron mukusog ang imong immune system, ang atong immune system, ug mabatukan ang mga daghan nga balatian, mutumar gayud kita og Yaki Herbal Capsule matag adlaw kay dili man tanang nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas ang atong makuha sa atong mga kalanunon matag adlaw. Mao kana mga higala nga dili gayud kami makapoy, dili kami magsawa para sabihin sa inyo, may nararamdaman ba kayo? Aduna makamoy ginabati sa inyong panglawas, ayaw kamo kaulaw nga ipangutana kana. Nari ka na mo. O di ba kaha, aduna ka mo yung mga kasinatian na nagpagamit, tungod sa paggamit ninyo sa mga produkto sa Yaki. Kini ang among numero, 0928-6767-031. Ayaw ninyo ka na kalimti. O gani ana sab si Kuya Loy, atong paminahon, ang mga mensahe sa atong mga kababayan nga nagasuway na o nakasuway na sa mga produkto sa Yaki.
1: Sa mga na-text, Mami Joy, sa atong text line, text gikan sa number 09099 613063. Hello Mami Joy, Kuya Loy, salamat kaayo sa inyong produkto nga Yaki Herbal Capsule. Uban pang produkto sa Yaki kay naayog yod ang akong mga ginapamati sa akong mga balatian sa akong kalawasan. Salamat yod kaayo. Motong text gikan sa number 09099613063 og do na pay text gikan sa cell number 09102389853. Hello Mami Joy, Kuya Loy, ask lang ko, ang Yaki Herbal Capsule, hindi ba delikado sa kidney? Kasi natatakot po ako na uminom ng walang reseta ang doktor. TY po. Sa ating texter mula sa cell number 09102389853. Ang Yaki Herbal Capsule ay isang mabuting herbal supplement para sa mga tao na mayroong problema sa kidney. Dahil ang Yaki Herbal Capsule ay mayroong mataas na content ng spirulina, luyang dilaw, sambong at iba pang mga herbal plants at kaya nitong tunawin ang kidney stone. Kaya huwag matakot na uminom ng Yaki Herbal Capsule. Sa halip, i-maintain mo ang pag-inom ng Yaki Herbal Capsule. 2 capsule sa bawat inom, 3 times a day. After 3 days, isang capsule na lang ang iyong inumin, 3 times a day. Okay? Huwag matakot dahil walang overdose ang Yaki Herbal Capsule at walang side effect dahil ang mga sangkap nito ay mga herbal medicines at epektibo na subukan na sa mahabang panahon. Adun ang pa-text, Mami Joy, gikan sa cell number 09092178097. Hello Mami Joy, Kuya Loy, gusto ko lamang po magpasalamat sa inyong produkto na Kidi Yaki Vitamins kasi malakas na pong kumain ang anak ko at mabigat ng kanyang timbang. Okay? Tawagan natin, Mami Joy, ang ating texter mula sa cell number 09092178097 at ating kausapin.

0: Tapos ngayon, kumusta
1: siya ngayon? Kasi napaka-inspiring niya.
0: Ay, ganun. Yung mga bata talaga na ganun. Gano'n na siya katagal sinayin mo ng kidiyaki?
1: Mga ano pa lang po. Hindi pa na gano, 1 month.
0: Ay, hindi pa nag 1 month? Nag-change na agad yung ano niya?
1: Oo. Nabulis niya ng ano eh. Ano ka agad. Kasi, hindi po sa adi, ano, kidiyaki vitamin pa. Iyon, sinubukan ko.
0: Aha.
1: Kasi yung mga vitamin siya dati, hindi siya ano, parang hindi siya yan.
0: Aha. Eh, parang wala lang. Mm-hmm. Makapagto sa kanya yung mga dating vitamins mo.
1: Parang wala lang. Mm-hmm. Kasi natin ko kasi sa radyo na ganun daw na ipustod na parang sinubukan ko.
0: Aha. So,
1: yun.
0: Kumusta siya kung turuan mo? Madali mo siya matuto?
1: Kasi, ito, ganun lang.
0: Mamaray, tanya po sa inyo.
1: Ay, dito po sa ano, lady po, sa Javier Leste.
0: Ano ang pinedo niyo, Ma'am Rice?
1: Salamat po.
0: Ramos. Ma'am Rice, maraming salamat po ha. Thank you so much po.
1: Thank you po.
0: Salamat, ma'am.
1: Salamat po.
0: Thank you so much po. Bye.
1: Bye.
0: Okay, bye.
2: Bye. Mga kanto mami Joyce Eliza, ang iyahang anak, himsog na kaayo, o kusog na mukhaon tungod kay gipatumara sa kidiyaki vitamins. Wala na kita'y igong oras atong tulumanon, nyaman ang kalusugan ingatan gidalit sa Yaki Herbal Laboratory, ang tagahimo sa mga epektibo mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
3: Ako po si Mami Joy, laging tandaan, yaman ang kalusugan ingatan. Maraming salamat po.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
5: Dear Mommy Joy.
3: Dear Mommy Joy.
5: Mommy Joy.

limang minuto mga ka-joiners, makaraan ang alauna. Good afternoon, ayong hapon. Kumusta, mga ka-joiners? Sa Tibuok, South Central Mindanao na, syempre din hapod sa Joy FM Caraga, Davao Oriental. Kasama natin dyan si Dan Dalanda. Dayo na dumda sa atong mga ka-joiners din ha. And sa tanan, maayong hapon. And welcome sa ating programang Dear Mommy Joy. Makakasama niyo po muna ha ang inyong Pomelo Joy dahil busy po ang ating mami. Kaya uban-uban kita karong adlaw Martes, June 16, 2026. Holiday ngayon ano mga ka-joiners, kaya ayun, marami sa ating mga ka-joiners din ha nga nag-relax. Kauban ang family, di ba? And of course, sa mga nag-celebrate sa ilahang adlong natauhan din ha nga side, maligayang kaarawan. Stay healthy and more birthdays to come. Syempre sa mga nag-celebrate po sa ilahang anniversary today. Malamang today. Maligayang pagbati din po. Stay healthy sa inyong love life po. And enjoy lang ha ang inyong special day. Kauban ng mga ang hinigugma sa kinabuhi, mga friends, yun, family. Huwag sa tanan. Char. Ayan, sige. Congrats sa inyong hanggugma din ha. Nga side ha. Alright, ang ating text line 0962-854-8443. Hindi kayo mag-comment lamang sa ating Facebook Live, Joy FM 102.3. 6 na minuto mga ka-joiners, makaraan po ang alauna.

1:20 in the afternoon, mga ka-joiners. Unang bahagi pa rin po ng ating programang Dear Mommy Jo. Maying hapon na sa ako ang mama din ha sa balay nga nagapaminaw. Mamasaling na ako diha sa akong mga pag-umangkon. Na si Kuya JP, si Ate Ganda, si Naba, si Jelisa, si Uban Goroni. Sa tanang nagapaminaw din ha sa Barangay Lanao, maayong ang pagpaminaw. Thank you so much. Labi na gayod sa akong family din ha, no? Maayong hapon. Hello kay Jim Pasukan. Shout out ayahang mga igsoon nga naakaron. Sa Bukid, amping mo kanunay, labi na sa mga paminaw diha. Shout out po di ay ang Bungadon family, Sukan family, and shout out po sa iyahang uyab nga si Jomeline Sugnuan na naakaroon sa work. Amping kanunay, sa work ni mo, kana lang mami, request ng song. Saksi ang Langit para kay Jomeline. Good afternoon. Request po ng kanta Secret Lovers. Thank you so much po. Hello kay RJ Magno Vlog. Maying hapon sa Magno Family and Budadong Family diha sa Sitio Palo 4 PM. 4 PM Sobrikari. Thank you. Request ng song Multo. Tuwa nang i-play yung mga song request taod-taod ha. Good afternoon, pa-play po ako ng song Mommy Joy, Stuck on You. Sana po ma-play from Antipas. Ayan, hello sa mga taga Antipas. Kumusta atong mga ka-joiners din ha, no? Good afternoon, Mommy Joy, pahingi lang ako ng advice. Gulong-gulo po kasi ang isip ko, mami. May matagal na po kasi akong gusto, pero kahit anong pahiwatig ko sa kanya, parang hangin lang po ako sa kanya. Bale, wala talaga ako. Ang masakit, napapansin niya ang ibang babae, Mami Joy, dahil sa tindi ng selos ko at sa kagustuhang mapansin niya rin ako, nakakagawa ako ng mali. Nagsimula akong manira at magkalat ng kwento laban sa mga babaeng nilalapitan niya para pumangit sila sa tingin niya. Ngayon, parang nakokonsensya ako, mami. Natatakot ako na baka malaman niya ang ugali ko, lalo siyang lalayo. Alam kong mali, pero paano ko po ba ititigil ang selos na to? Paano niya po ako mapapansin sa tamang paraan nang hindi ako makasakit ng iba? Sana pagpayuhan niyo po, Secret Girl. Okay, hello diha, sender. Alam mo, bakit ka nagsiselos? Wala kang karapatan. Charot lang. Ay, nako. Kasi, klaro kaayo, day. Kanang girl, hanga. Hiligid ka gusto sa lalaking gusto mo. Hindi kanya bet. Kasi kahit na harap-harapan mo nang pinapahiwatig sa kanya na gusto mo siya, kulang na lang na ikaw ang manguyab niya, pero wa gihapon epek. Hindi ka pa rin pinapansin, bale wala ka pa rin sa kanya. Sa ato pa, dili kanya gusto. Diba? Dili kanya gusto. Ayaw niya sa'yo as a friend lang. Yun. Okay, tanggapin mo, ha? Huwag kang gumagawa ng mga bagay-bagay para lang yod. Ko itong mga babaeng gusto niya, nakita ni mga burag yahang panguyaban, humahanap ka ng way aron masira yun, mapapangit ang tanaw sa tao ato. Diba? Wala gihapon na day, kasi kahit na anong paninirang gawin mo sa isang tao para hindi na siya panguyaban sa taong or ligawan ng taong gusto mo, hindi ka pa rin magugustuhan ng tao. Tsaka tama ka, once malaman niya ang pinagagawa mo, mas lalo siyang aayaw sa'yo. Imbis nga friend, hindi niya magawang maging magkaibigan sa imo ha. Kapag ka ganyan ka, okay? So wag na, itigil mo na yan. Oo, klaro kayo
kayo ang answer sa imuhang ano ay dili lang gid ka bet sa taong gusto mo, ha? So move on dayon, move on. O isipin, sabihin mo sa sarili mo na tama na, sakto na. O walang patutunguhan ang ginagawa kong to. Walay sukli yung mga nararamdaman ko para sa taong yon. So, tama na, ha? Mahalin mo ang self mo na lang. Imuhang kaugalingon, ang imuhang i-priority ka ron. Huwag na yung taong hindi ka naman gusto. Kasi nakaka-stress lang yan sa'yo, ha? Nakaka-fangit yan. Kaya tigil mo na yan, ha? Wala ka makukuha. Kasi kung gusto ka talaga ng lalaki, kapag may pinakita ka kahit konting motibo lang, magkakandara pa yung manguyab ni mo, talagang maniligaw yan kasi feeling niya parang may pag-asa to. Diba, subukan ko. Ana, pero kung kahit na anong gawin mo, pagpapapansin, nagpapakita ka na ng over-over na motibo na gusto mo siya, pero wa epek, deklaro ka, ayaw nga di kanya gusto. Ayaw niya sa'yo, girl. Kaya tigil mo na yan, ha? Pagtuunan mo ng pansin yung kaugalingon, ang mga, ana lang, mga taong talagang nagmamahal sa imuha o sa imuhang sarili, okay? So, tigil mo ng paninira at mag-focus ka, magkaroon ka ng goal sa imuhang kaugalingon, ha? Okay. Yun lang yun, sender, og daghang salamat. Hello kay Sarah Pino Dimasinki. Shout out sa Dimasinkel family from Pikit. Request ng song Darating Din ni TJ Sucra. Alauna 26 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa yaki liniment oil.
3: Ako, mga ka ng yung buhok ko, wala, napahak na ni mga tubuan, buhok, kaya na kinalutan, ganyan, napahak. Mato, ibutangan na ko yaki, nanupo si Chiyo, lama si Yaki.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
4: If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home away from home.
5: Tay Diggs! Asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakaka-date no?
6: Oh, siyempre, dan always magkita ng kaporma.
5: Nya, kamusta man imong love life karon tay Diggs?
6: Oh, dan, di na ito mag-isgota na dan. Gita man imo dan niya, idaran ako.
5: Aw, oh, ayaw pa luya-luya. Eh, para dali maipit ba?
6: Well, gabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
5: Ay, nagkabala ka tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado capsule. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
6: Tinoon ka dan. Pasistingan doon ko anak dan.
5: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado capsule? Okay ba?
6: Ang dan oy, murag nabag-ohan yung ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
5: Kana tay Diggs ba? I-maintain yun na ang ganado capsule para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
6: Salamat kayo dan sa ganado capsule. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
7: Ang ganado capsule, mapalit na sa mga butika.
2: Masigla na si Evelyn Quinco, taga Pasonanca, Sambuanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
8: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ako, nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil, nawala agad.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

0: Mayong adlaw kaninyong tanan. Ako po si Mami Joy. Oban na po ng mga higala. Dine sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan. Ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Lahi na gyud ang nakaset sa utok sa mga tao karong panahon na condition ba sa panguna-una. Kaniadto ganahan sila nga tambok, pero karon mas daghan ang dili gusto nga tambok tungod kay nasayod na sila sa kadaghang daotang epekto kung tambok na ang tao. Obis ba? Sobra na sa timbang. Oh. Pipila sa dili maayong epekto ni ini. Lisod og mahal ang mga sinina. Tinood kaayo na. Daghang sakit ang motakboy sama sa high blood, diabetes og daghan pa. Ma-insecure sa uban og mahadlok nga biyaan sa ilahang uyab o bana ba kaha o asawa, no, misis? Unsa man ang hinungdan nga nung dili nila gusto nga mo tambok. Ang importante himsog kay maokin ni ang pinakamaayong benepisyo ang unang makuha kung nagakontrol ka sa imuhang ginakaon. Saon na lang ni. Daghan ng mga nitambok ang nagaplano nga mag-diet na, mag-exercise na, apan kasagaran puro plano na lang. O ilang kontra ang ilang kaugalingon tungod daghang hinungdan. Hilabi na kung dunay appetite sa kaon. Ah, oh, basing mangutana mo, og lami ba ng appetite, ha? Sama ra sa nag-ingon nga tagpila ang Colonex. Ay, nakukang gana, mga higala sa kaon. Nasayod ka ba nga ang kining Bilongga Gold Herbal Capsule makatabang sa taong gusto magpabawas og timbang? Kini, napamatud-an na sa mga gihimong mga pagtuon ang loyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule, dunay ginatawag nga biological activities. Mutabang kini sa pagsunog sa taba o batukan niya ang mga balatian nga komplikasyon sa obesity kung sobra ka nakatambok. Mutabang ang loyang dilaw aron pugngan ang pagdaghan sa taba sa lawas o dali ra niya kining tunawon ang pagdaghan sa fat sa adipose tissue sama sa stomach o liver, no? Paspas nga makabugat sa mga obese, kasagaran sa white adipose tissue, matigom ang fat o taba. Ang obese o mga tambok, nagahimo og formation of new blood vessels, angiogenesis sa white adipose. Aron makulangan ang taba, mga higala, kinahanglan targeton ang angiogenesis sa white adipose tissue. Ang curcumin nga naa sa luyang dilaw o turmeric makatabang aron makuhaan ng adipose tissue. Oo, kaning curcumin. Busa kung gusto ka mga makabawas, magbawas ang timbang, pagtumar sa Bilongga Gold, makatulo sa matag adlaw, syempre dapat maningkamot ka nga magbawas. Kaon bahalag kanunay kamuhungit basta ginagmay lang. Dili hinababa. Og dapat pilion ang kaonon og mas maayo tong taas ang fiber. Og syempre dapat duna kaigong panahon sa exercise. Nasuta sa mga pagtuon nga ang mga metabolic activities malikayan nga mudaghan ang white adipose tissue kon fat. Maokong nagatumar ka sa Bilongga Gold nga pure turmeric ang sagol, dali matunaw ang taba. Dapat ang white adipose tissue mamahimong brown adipose tissue. Ang brown adipose tissue kasi dunay dakong papel alang sa heat production process sa lawas. Ang atong lawas nagaproduce og heat pinaagi sa combustion sa lipids og glucose. Ang brown adipose tissue parte sa proseso pagkunhod sa timbang. Ang curcumin, ang active ingredient sa turmeric, mutabang aron ang white adipose mamahimong brown, mga higala. Karon, nasayad ka na. Nganong makatabang ang luyang dilaw nga naa sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala. Ang nakanindot sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala, kay ang ubanimong mga ginahambin nga mga balatian, mawagtang man.
1: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. ang turmeric nga mao'y sagol sa Bilonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Dinhi na lang takot ba? Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
2: Dear Mommy Joy.
0: Dear Mommy Joy.
2: Mommy Joy.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Dos 19 ng hapon, mga ka-joiners. Nasa pangalawang bahagi po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay Christeline, na naminaw sa ato, ano, shout out sa family. Mama, watching from Sitio Lete. Thank you so much. Kay Boss Cayetano, maayong hapon. Shout out rin sa Kidapawan, sa Alim Street. Sa iyong mga kauban din ha, si Bador, nga gwapo, kana lang. And Villasita Kaligunan, good afternoon. Shout out sa lahat na nakikinig po sa Dear Mommy Joy, especially sa mga taga PM Sobrikari, Caragal from Villasita, Umani, Gansa, Kaligunan. Nora Langkuwas Mumalaya, good afternoon. Shout out sa family diha sa Barangay Kigan, South Upi. Langkuwas family and all Mumalayag family and sa mister ko dyan sa Manila, Jonathan Mumalaya. Maging ingat sa work mo dyan. Sana okay ka lang. Ingat, okay ka na sa sakit mo para maka-work ka na. Thank you. Shout out from Mama Nora Langkuwas Mumalayag ng Saudi Arabia. Christeline, as you were, shout out sa lahat na nakikinig sa Sitio Lete, South Upi, Maguindanao, from JM Mama, request ng song Having You Near Me. Thank you so much po. Hello, request ng song Crush ng Goblin OST. Oo, Goblin OST. Ayan, kay Daryl Ong. Thank you po.

afternoon, Mommy Joy. Hingi lang po ako ng advice. Magdadalawang taon na po kasi kami ng boyfriend ko. Mabait siya, kaya lang ay sobrang palabiro, Mommy, na hindi ko alam kung kailan dapat magseryoso. Kadalasan, kahit seryoso ang usapan o pagod ako, dadaanin niya po ako sa asar. Kapag nasasaktan o napipiko na ako, sasabihin niya lang na masyado kang matrama. Joke lang naman yun. Dahil dito, ang simpleng kwentuhan ay laging natutuloy sa awat. Sinubukan ko naman siyang kausapin, pero ang katwiran niya ay pikon lang daw po ako. Mami Joy, napapagod na po ako. Mahal ko siya, pero tama bang makipag-break na ako kung hindi niya kayang irespeto ang nararamdaman ko? Sana pagpayuhan niyo po at maraming salamat. Anna. Okay, hello Anna, maayong hapon. Ako, kung iisipin mo, parang simpleng problema lang yan, no? Pero kung imuhag yun ng tanahon, ay nako, pwedeng lumalim yung problema ninyong mag-girlfriend-boyfriend. Sama Anna, okay lang naman yung nagjo-joke minsan. Siyempre, para masyadong witty si boyfriend, di ba? Naa siya yung sense of humor, ayun, nakakatawa. Pero yung pagpapatawa niya is nahuhulog na parang napipikon ka na. Hindi mo na nagugustuhan yung mga joke niya. Oh, darapod siya dapat muundang, di ba? Dapat kabalupod siya sa kutubang iyahang pag binuang-binuang sa imuha. Okay lang yung sana, yung pagjo-joke niya, yung tipong tatawa ka. Kapag ka may problema ka, burag nawawala, nababawasan kasi nga masyado siyang masarap kausap sa sense of humor niya, napapatawa ka niya, pero kung nakakapikon na yung mga joke niya, lisod po, di ba? Lisod po, ikaw na lang si gig adjust. Kaya kung ako ni mo, girl, kausapin mo na masinsinan si boyfriend na kanaiyahang pagpapatawa na wala na sa lugar, nga masakitan ka na, imuha na siyang ingnon. Kung mga, like for example, naamoy na yung mga panghitabo ingon ana, iyang iyahang joke, medyo na-offend ka, nasaktan ka, di mo dyan siyang istoryahog seryoso nga, oy, kuganahan si mong joke, hindi nakakatawa, nakakasakit ka na. Ana, good, pakita niya ba nga seryoso kang nasakitan ka sa iyahang mga joke? Diba? Kasi kung mahal ka niya, syempre, mo adjust po na imong uyab. Irerespeto niya yung gusto mong dili pasubra sa iyahang joke. Diba? Tsaka kung magjo-joke siya, hindi naman yung nasasaktan ka. Diba? Hindi yung nakaka-offend or below the belt na mga joke. Diba? Kasi kung patuloy siyang ganyan, unsa man taon na imong uyab. Isot kayo na-una o na kay uyab nga. Ibis nga malipay ka sa iyang mga joke, masakitan man sad ka, lisod po, di ba? Kung feeling niya nagdadrama ka, ingon ni mo nga, oy, di ko na siya drama, ay wala na dyan ko nalipay sa imong mga joke. Ayaw ka tingala nga, basig di ka mundang na bulag ita, charot. Di ba, lagyan mo kasi ng ano, lagyan mo ng punto ba? Kana kung imuhang ginabuhat nga, kana iyang mga joke na wa dyan ka ganahi, nga nasakitan ka, kailangan ipaintindi mo sa kanya at maramdaman niya nga seryoso ka. Wa ka nalipay sa iyahang mga jokes. Okay? So, yun niya lang yun. Kay kung dili na siya magpatuon ni mo, sa man na, uy? Diba? Sa man, higugma ba na ni mo? Nire-respeto ba niya yung gusto mong ayaw mo ng ganyan? Diba? Kaya kailangan yun nga mangisgot mong duha, mag-istoryahan na yun mong duha, ha? Ay, nako. Yung iba kasi, no? Lami mag-yun ang naatay uyab nga kanang palabiro, nagjo-joke. Kasi nga, nakakabawas ng stress. Natatawa ka. Diba? Nakakagaan kasama pagkakaroon niya ng sense of humor. Maganda naman talaga. Isang asset talaga yun para sa akin. Kapag may sense of humor ang usa ka tao, diba? Pero, ang iyahang gani ko, kung ang iyahang joke nakakasakit na para sa imuha, isgutan gud nimo na, istoryahon gud nimo. Ay kung di ko na siya magtuo, girl, palayon gihapon siya. Tungod sa iyahang mga binuhatan, nag-aaway kayo. Oo, nakakapagod, sabi mo nga. Mo siguro na siyang time nga magginhawa sa kagamay, mo relax sa kagamay para siya man og imuha ng buhaton, ma-feel yun niya nga seryoso ka sa imuhang gusto. Iya
iyahang ilugar yung pagka pala pala joke. Okay, so I think nagets mo naman yung gusto kong iparating sa imo ha. So sana mapag-usapan niyo yan ng boyfriend mo aron dili maglalom ang inyohang problema ha. Okay, so yun lang yun. Og daghang salamat. Hello kay Dela Cruz Kim Naminaw from City of Barangay Manresa City. Good afternoon, Mommy. Request po ako ng song Love Will Lead You Back. Ay, sige. Ito ang i-play o niya, ha? Good afternoon. Request po ako. Aaminin ko sa'yo ni Luke. Ni Harris. Thank you so much po. From Antipas. Alright, alas 2:27 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
1: Ang pagbatok sa mga balatian nga cancer, diabetes, high blood pressure, high cholesterol, arthritis, Alzheimer's disease, pipila lamang ka na ng mga benepisyong imong makuha kung magtumar ka sa Belonga Gold Herbal Capsule. Pure Turmeric ang sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule nga mapalit na sa mga butika.
2: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
3: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis ba. Every morning, magkapi ako yan, ang ginagamit ko yung Yaki.
4: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
3: 7-in-1.
4: Tapos po?
3: Nung nag-start ako minom ng Yaki, naalis na yung sakit ng paa ko.
2: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
5: Wala, Buknoy! Gahibig ayaw!
6: Ikin si mama ko kuno! May diabetes!
5: Nagaya na wawaw ka! May solusyon na da sa diabetes ni mama mo!
6: Huh?
5: Ang Serpentina Plus Herbal Capsule!
6: Serpentina Plus? Ano na sa?
5: Herbal na sa nagapanubos ang blood sugar, gani makabulig na sa diabetes ni mama mo!
6: Good!
5: Oo, gani!
6: Di sige, may update ko sa butika! Baklantas ang Serpentina Plus si mama! Let's go!
7: Batuan ang diabetes! Mag-Serpentina Plus! Bakal na sa mga suki niyong butika.
8: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Tag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
9: Mapalit na sa mga butika.
1: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Kidiyaki vitamins ang iyang anak.
10: Kanta ka ng kuyot.
4: Pero karoon?
10: Bukos mo siya. Bukos mo siya. Bukos mo siya. Bukos mo siya.
4: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
10: Kidiyaki vitamins yun.
1: Yan ang Kidiyaki vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

102.3 Joy FM, basta Joy, enjoy. Oras po natin, 7 minuto po mga ka-joiners bago sumapit ang alas 3 ng hapon. Siyempre magpapaalam na sa inyong mga radyo ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat po sa pag-uban alauna hanggang alas 3 sa ating programa. Siyempre ugma na pudpuhon, same time, same program and same station. Thank you, masusunod na po ang Efron Joyride hanggang alas 5 ng hapon. And siyempre kasama natin dyan sa Caraga Davao Oriental si Dandalandan sa pangalan po ng ating Mami Joy. Ako pa rin ang inyong Pumelo Joy. Maraming maraming salamat ug amping-amping. Maayong hapon, Ibuo, Kidapawan City and South Central, Mindanao.

0: Yoshi, Chiki, Yaki.
1: Hello kaninyong tanan. Mami Joy po, oba na po da sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan, ingatan. Hatod ka na to si Yaki Laboratory, tiga mas epektibong haplas. Sama sa Yaki Liniment Oil o sa Kanika Alternative Medicine. Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, o ang Coffee Yaki. Ang mga produktong kani, mas epektibo dapat. Masulayan na ninyo. Ang Yaki Liniment Oil, nga dunay daghang sagol, nga mga epektibong mga herbal plants, nasulayan nga kung unsa ka-epektibo. Aron magtangon ang mga panuhot, mga higala, pagpanakit sa kalawasan o sakit sa tiyan. Kining sakit sa tiyan, grabe. Effective gyud kining ato ang Yaki Liniment Oil. Ang kabag, usa ka balatian nga bloated. Kanang muburot ang imong tiyan kung gibutdan ang usa ka tao. Dagan hinungdan nga no butdan og tiyan ang uban. Siyempre ang butdan tiyan mangyud. Nabagoy butdan nga ilong. Ang uban ani tungod kay dunay balatian nga ulcer, mga higala, na pasmo tungod nga sa ginakaon o nasubrahan sa pagkaon. Ingno na nato. Muna nga ang tiyan muburot, nahanginan, dili na masabtan kung unsa ang batiyon niini. Ang kabag o gas pain mahimo tungod sa ginahimo sa mga bakterya nga nakapuyo sa atong bituka o tinai. Sa komposisyong kemikal nga mga gikaon nga wala natunaw sa small intestine o sa kaparte sa atong tinai, hilabi na ang taas sa fiber sama sa mga prutas o gulay. O usahay maingunta nga maayo ang prutas o gulay, pero kapag maadto

0: 102.3
1: Na opo, kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyud na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapag yun na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot yun na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na yun mo. Bilongga Gold po.

0: kasweet iti mami ko.
1: Masweet iti si mami ko eh.
0: Bow, nga nambal mo na.
1: Di kay, may diabetes siya mo.
0: Ita mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
1: Serpentina Plus? Ano na siya?
0: Herbal na siya mo. Makabulig na para magdobo iya nga sugar para maayo na siya dayon.
1: Ayaw man no. Uti sige ah, hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa gya po niya si mami ko si mo eh.
2: Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.
3: Afternoon Joyride.
4: Afternoon Joyride.

0: 102.3.
1: Naana podda. Mga kababayan, pastilan karong panahona, daghang kaigreklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot may nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.

0: 102.3.
1: Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayod ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o pugita ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kain na og sangkap. Mauna nga makaayog yud na sa ato ang panglawas. Suway lang yud ninyo. Kay nga no, mas paspas mo ana nga maklinsing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na na, mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Moingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao, pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
0: GSIS og SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS og SSS pension loans. Walay advance interest, one day release ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch makit-ag kini sa FLAW Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapad sa RCBC og East West Bank. Ug matawagan sa 0645726151, cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch. Imperial Appliance Plaza. Atua na ang Imperial Appliance Plaza. Kay anaa sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, atua na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan. Afternoon Joyride.
2: Afternoon Joyride.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Ayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, makikuban na usap kaninyo sa atong tulumanong Yaki. Ong buotan ipasabot, yaman ang kalusugan ingatan. Hatod sa Yaki Laboratory, ang nagahimo og epektibo kaayong Yaki Liniment Oil. O sa kinika alternative medicine, kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, og ang Coffee Yaki. Kining mo ang mga produkto, mas epektibo dapat. Mga higala, subukan ninyo.
2: Ang tao, basta magkaedaran na, daghan na siya bation sa iyang lawas. Dili na kalikayan, mga higala. Muragsak yanan, basta magkataas ang tuig sa siging gamit o niya dili maayo ang maintenance, manggawas ang daghan daot. Maong musakit ang ulo sa tag-iya kay dako naman ang gasto sa pagpa-repair sa mga daot. Maokin ang rason, mga higala, nga kanunay na mo ginabalik-balik sa ato ang mga programa sa radyo ang pag-amping sa maayong panglawas. Pinaagi sa healthy lifestyle, ang pagpahuway og tarong, kaon sa healthy foods, inom eksaktong kadaghanon sa tubig, likay sa bisyo, nga makahubog kaning mga alak og sigarilyo, illegal nga droga, likay sa stress og pagtumar sa food supplement nga Yaki Herbal Capsule. Kung ginabuhat nimo ni matag adlaw, mga higala, susama usab sa sakyanan nga maayo ang pagka-maintain niini, walay labad, mutaas ang kinabuhi og maayo ang dagan. Nganong gikumpara nato sa sasakyan ang lawas sa tao, kini aron dali nga masabdan og kinahanglan nga ampingan. Batasan man gud nato diha nga ampingan ang lawas kung naigo na sa daghang mga balatian. Oo, diha na siya magkuradang, magkabuang na kung magunsa problema, di ba? Pero mintras nga maayo pagani ang lihok, wa gyud na magpakabana. Kanang maglisod na og pagbarog, usa kini kadakong sayop nga pamatasan nga kinahanglan baguhon gayod dayon sa tao. Maayo gyud nga mentras wala patay balatian, ampingan nato dayon ang atong lawas aron kung maigo man sa sakit, dili kaayong tantong grabe og dali ra nga makarecover ang tao. Timan inga mas maayo pa ang sakyanan kay dunay daghang baligya nga spare parts. Apan ang lawas sa tao, ambot na lang oy. Halimbawa nadaot ang kidney, tinuod mahulipan kana siya og laing kidney gikan sa donor. Apan lisod mangita og donor kay kung dili compatible, matigok ra gihapon ang pasyente og usa pa ka million in town ang gastohon. May million lang nga mahurot mang yud ang inyohang kabdangan. Munay pait kaayo diha sa dihang nahurot ang kabdangan, matigok pag yud ang tao. Muna ang pag-amping ragyod sa lawas ang makakontra niini, himuon yun ang healthy lifestyle. Makatabang ang adlaw-adlaw nga pagtumar sa Yaki Herbal Capsule, isip usa ka food supplement, aron masiguro nga himsog ka. Tungod mahatag manimo sa imong lawas ang eksaktong nutrients nga makuha sa mga sagol sa Yaki Herbal Capsule. Ang mga sagol sa Yaki Herbal Capsule, mga higala, sama na lang sa spirulina. Kini ang giilang hari sa mga herbal tungod sa kadaghang nga maayong benepisyo ang makuha. Nunay ampalaya, luyang dilaw, ahos, malunggay o daghan pang uban, mga higala. Puro mga epektibong mga herbal plants ang sagol sa Yaki Herbal Capsule. Maong lahi nga kadasig ang imong bation, basta makatumar ka niini. Timan mga higala, Yaki Herbal Capsule. Kung duna ka na'y balatian, dali usab kini mawagtang kay makapakusog man sa immune system o resistensya ang kining atong ginahiskutan nga Yaki Herbal Capsule. Sulay gani mga higala ang Yaki Herbal Capsule. Kay ang Yaki Herbal Capsule, mapalit naman sa mga duol nga mga butika sa inyong mga lugar. Adunay mga pamatuod niini. Kalipay og dako ni Connie Sending, taga Dansolihon, Cagayan de Oro City, kay dali siya naulian sa iyang sakit. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule og nangaplas sa Yaki Liniment Oil.
3: Anang mo talit ka, kusang piti kong kasing kasi, lumukurog na ko, di ko kasabot. Niti ko ka ng Yaki, ning okay na makumina. Munang karuan lang, wala mo kong nagpawala sa Yaki Oil, sa Yaki Capsule.
1: Dali na wagtang ang kasakit sa kilid nga gibati ni Erlinda Bayados, taga Cambinocot, Cebu City, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
4: Oo, sakit kaya akong kilid, tapos nag-inom ko sa kanang Yaki Capsule. Gaulian siya, umbut ko ang sa inong ganato. Yelo akong ihi ba? Tulog ko kapsule akong nainom, nawala ang kasakit sa akong kilid.
1: Ayan, mga kababayan, sana nakinabang po kayo sa 5 minuto nating pagsasama-sama para alamin kung paano po natin mapapangalagaan ang ating kalusugan. Hinaot pa unta nga nakahatag kami og maayong informasyon sa inyo ha. Kung aduna kamo'y gustong i-text sa amo, mga pangutana, o di ba ka mga kasinat

aking hari. 102.3 Joy FM. Now, basta Joy. Enjoy. Manang hapon, Kinabawan City and the rest of South Central Mindanao. My name is Diego Mansalas. Basta Mansanas. Lami. It's my be with me dalawang oras at magsama-sama ngayong araw ng Martes. It's June 16, 2026. Yes, para sa programang Rakrakan sa Joy and Evening Joyride with Diego Manzanas. Sa lahat naman gusto makikijam, yes, makijam na ka Diego Manzanas. Bukas na po ang ating text line 0962-854-8443. Magrakrakan tayo buong maghapon ka Joiners with Diego Manzanas only right here sa 102.3 Joy FM. Basta Joy, enjoy!

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Kidapawan City 102.3.
2: Dali ni himsog si Jessica Bonifacio taga Bucana, Davao City. Kay naga pahaplas siya sa Yaki Liniment Oil o naga tumar sa Yaki Herbal Capsule.
3: Amo tingala na uha, naglain mo ako na kuwiri, ningon na kuwanti nga nabughat daw ko. Demo to nga, basalik ka sa akong bala, basalik o Yaki Oil o Yaki Capsule. Nagpahaplas ko sa akong likod ng dawas. Ngayon, nagina ko capsule, narang-arang mo kuya. Okay na kuya.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Tuloy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo ko kung mo padayon siya taas mo tong gipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
6: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
7: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Pansaon, di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon, dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalinti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ni nyo, Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot na musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
0: Rakrakan sa Joy FM. Rakrakan sa Joy FM.

Philippine Standard Time, mga joiners, ganap ng alas 5.37 ng hapon. At syempre, ang oras yan natin po sa inyong Yaku Herbal Capsule and Yaku Liniment Oil. Well, once more, isang magandang hapon po, Kidapawan City and the rest of South Central Mindanao. My name is Diego Manzanas. Basta Manzanas, Lami. Ay, kumusta ang buhay? Ay, sa mga nagse-celebrate na kanilang birthday today, I do hope okay ang inyong selebrasyon kauban sa inyong mga kapamilya. Maskin na may raghanda, okay ragyapon, basta maayong lawas. O anak ang importante, at least na ay mga blessing ang iabot sa tuang kinabuhi. Every now and then, mga ka-joiners. And shout out sa lahat ng mga estudyante na busy sa pag-prepare sa kanilang school uniform, lahat-lahat na. Kasi bukas, magre-resume na po yung klase sa Department of Education. And of course, ngayon ay holiday. And of course, congratulations nga pala. Well, sa lahat ng mga graduates ng University of Southern Mindanao, Kidapawan City Campus. Ayan. And good luck sa inyong next journey, sa inyong kinabuhi. Kung ta makabot yun yung inyong mga pangandoy sa kinabuhi, ka-join. Ay nga pala dyan sa may Mega Market, Building 1, 2, 3, and 4. Sa ating mga vendors dyan na up to now ay umarangkada. And of course, busy. Kasi nakahipos na sila ang mga paninda, ka-joiners. Unta, nako, mughalin karong adlawa. Oo, eh para gwapo kayang ngisi ni Mr. o ni Mrs. Yes, mga joiners. And sa mga mamang drivers natin, tricycle drivers na umarangkada up to this time. At ginagawang background ang Joy FM Kidapawan. And sa mga van drivers, bus drivers bound for Davao City, bound for Jensan, bound for Cotabato City, and of course, dyan sa may Bukidnon. Ayan, malayo-malayo po tayo. Nakakaabot po tayo sa Bukidnon. And shout out sa mga nandyan po. At maraming salamat for making us always number one in your heart. And live na live po tayo ngayon sa Joy FM. Sa lahat ng mga gustong makikijam, Diego Manzanas, send your greetings sa 0962-854-8443. And dito na tayo sa ating hashtag sa Joy. Ay, panahon na para ibigay ni Diego Manzanas yung ating hashtag. At least yung mga ka-joiners natin na nakikinig this time ay makikijam. Magsisend ng kanilang hashtag mamaya, or magsisend ng kanilang comment mamaya sa ating hashtag. Unsa ato ang hashtag karon, mga joiners? Eh, usahay sa ato ang kinabuhi na yung mga butang sobra. Oo, murag ka na mga yung panghitabo nga sobra na gyud. Murag dili na to matake. Eh, nganong sobra naman kaayo ni? Ano na sobraan naman gyud ni? Oo, na yung mga inana, mga joiners. Ayan, mga napoy mga blessing, sobra na pod kaayo. At least sobra. Well, if you have that experiences, mga joiners, atong hashtag karon, it's hashtag sobra na bless. Oh, kung naanay mga experiences, mga inana ka joiners, isend na kay Diego Manzanas, comment na sa ating hashtag sobra na blank. And bukas na po ang ating text line, 0962-854-8443. At syempre, pwede rin po sa aking Facebook account. Hanapin nyo lang ang Facebook ni Host Diego. Yes, mga joiners, spelled H-O-S-T space D-I-E-G-O. It's Host Diego, mga joiners. Dito mo comment sa ako ang gipost niya. Hashtag sobra na ble. Yes na yes. Loyal ka ba kay Diego Manzanas? If you are one of them, ikaw ay karapat dapat na balikan. Sabi nga ni MacArthur, I shall return.
Only right here sa 102.3 Joy FM. Basta Joy! Enjoy!

0: 102.3.
1: Dili makatuo si Rino Pedrola nga ang Yaki Liniment Oil lang ang makawagtang sa dugay ng bugis-bugis sa iyahang panit.
2: Dugay na gud ning katul-katul na ko ba, mga napulo na katuig, nang gagmay gud nga ko, katul kayo. Kaya, naganda kong kitambal, si mamulian. Kadungo ko gya, pwede nga na kong kalit, tambalan na ko. I-aplasan na kong mga salim, mag-arang-arang din na kayo katol, no? Pero wala na, no?
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
3: Naana punta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na silay umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulukatuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
4: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang maproblema dahil nandito na ang tindahan na Swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
0: Rock-rockan sa Joy FM! Rock-rockan sa Joy FM!

0: mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center. 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maaaring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
1: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim?

0: 0939-389-4886.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
2: Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City. Frantic KCC Building. Dunkin' Donuts, Crossing All Barracks. Dunkin' Donuts.
1: Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab na maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita ay sakit, gwapa o gwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo, kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka, wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon, ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atua. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit mo na sa mga butika.
2: Wala damha ni Mirna Albero na ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga muka sa iyang kamot.
3: Katul kay Kuya para nang nanabak na paging manggut me nya maayo to siya rin ug ako ganing mahikap og gahi mubalik og katul. Ako mga igago ba nagbahin manggo na sila og Yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din ang kung gumay baho sa Yaki. Sana sinuhutago di ba humot kayo di ako rin gitisingan. Nya ako pong hiplasan akong kutukuto kay Maragbugnaw. Huwag ako'y tumungat ang bala na kung kamot mo, minyo'y naayo.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
0: Evening Joyride! Evening Joyride!

102.3 Joy FM Kidapawan. Basta Joy, enjoy. Well, magandang gabi po sa ating lahat. Isa ka maayong gabi ka na itong tanan. Kumusta ba ang ato ang gabi unta nga okay lang? Sa maning misa po sa pasapahan. Ayan mga joiners, ako po'y nagbabalik dito pa rin sa Evening Joyride. Siyempre with Diego Manzanas. At sa lahat ng mga nakikijam with Diego Manzanas at this moment. Hello po sa inyong lahat. Kumusta nga to ang gabi? Nakaluto na ba ang tanan? Kaya ang oras, alas 6:20 na sa kagabion. Ting luto na po. Kaya taw-taw, ting kao na. Kung sa ito ang sudan niya, basig nagsige na tag-scroll sa itong cellphone. Unya, nakalimta na ito nga naday tagiluto mga ka-joiners. Sa dihang napagod na. Ayos sige scroll sa imong cellphone kay ikaw ray masakitan. Wa manggihapon kay uyab. Ka-joiners sa scroll kay masakitan ra ka. Anyway, shoutout sa lahat ng mga nakikinig this time. Saan sa may barangay Sumbat, Kilpawan City. Shoutout sa Roa family. Shoutout kay Justin May Tizon Roa. Huwag sa tanang Roa family diya sa may barangay Sumbat. Hello po sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagantabay. Oo, na ba mo niluto diya? Kaya mo diritso si Diego Manzanas sa diya sa mukhaon. Kung okay ra. Okay kayo. Well, anyways mga joiners, dito na tayo sa ating hashtag sa Joy. May nagyatag ni Diego Manzanas sa itong hashtag Sobra na blank. Unsay sobra na gyud in town diha ang mga panghitabo. Sobra na sa inyo ang kinabuhi. Pwede pa mo apas sa inyo ha mga comment ga joiners. Bukas pa rin ang ating text line 0962-854-8443. Pwede rin po sa Facebook account ni Diego Manzanas. Pangitaara sa Facebook, Host Diego, spelled H-O-S-T space D-I-E-G-O. It's Host Diego mga joiners. Ito mo mag-comment sa kwang gi-post nga hashtag sobra na bleh. This time may nagpadala ng kanilang mga comments. It's now time para basahin natin. Maraming thank you sa pagpadala. Oo, loyal yun mga Diego Manzanas ha. Kiss ko ba? Well, anyway, sabi ni 271. Hashtag, sobra na kaayo iyang batasan. Lami na kaayo siya biyan. Ginoo ko. Ana gyud ang kahantungan sa mga relasyon nga walay ayo. Kana gong walay magpaubos sa usag-usa. Oo. Ang isa init gihapon. Okay, mga sobra na kay sa batasan mga joiners. Mo na nga isa na siya ka rason nganong magbuwag ang magtiayon. Oh, kay sobraan na sa batasan ba. Katong uyab pa sila mga joiners, wa pa ning gawas ang tinuod na kulor. Pero sa dihang nagminyo na sila o kaduna na sila ay pinirmahan gyud di town. Dito na nanggawas ang tinuod nga siya. Mo na kung sobra na gyud imong batasan, minus-minus ay gyud in town aron di ka mabiyaan. ayaw kaayo pag pasobra sa imong batasan kay wa ka kabalo ay imong partner giagwanta na lang gyud in town ka. Ni utong na lang gyud in town siya para lang gyud in town di mabungkag ang inyuhang panag-uban. O habang sayo pa ang utruha gyud in town. Alright, sabi ni 899. Sabi nga ni 899. Hashtag sobra na balik. Hashtag sobra na ang gihatag nga allowance. Ipalit ra gihapon og shot. Sabi ni 899. Ay, mga kabatanunan karon ha. Kanang mga ginahatag ni mama og ni papa, ni nanay og ni tatay nga allowance. Exclusive for allowance gyud na siya. Ayaw gyud in town ni adto sa laing butang.
ni kanang mga butangan na mo gyud taon ay makabungkag ug makadaot sa imuhang future. Makadaot sa imong mga pangandoy sa kinabuhi. Mao na nga kung naminaw yung taon ka karon ka joiners. Ayaw yung taon palabi ana imong bisyo. Panandog ni Diego Masanas nga wag yun yung tao'y bisyo. Di ba? Ay nagkontra diha. Moro mag-iapon. Ay, sabi ni Janjan. Hashtag sobra na kaayo ning pagsulay sa akong kinabuhi. Maganipod siya ka-joiners. Moro ka na. Napod siya sa time nga kasubo. Kaya nasubraan na gida yung tao yung gida yung pagsulay sa iyang kinabuhi. Kabalo mo mga joiners, kanyang mga pagsuway mga sa ito ang kinabuhi, normal lamang ka na. Ihatag na si Ginoo aron na matesgad kung unsa ka ka-strong. Oh, kay kung strong ka nga pagkatao, di man ka basta-basta gid madala gid ana mga problemahan. Kaya nimo lampasan, kaya nimo i-win ang life. Kung weak po ka nga pagkatao mga joiners, gituyo ka na sa Ginoo nga tagaan kag pagsuway aron matuto ka nga paano nimo himuong strong ang imuhang kaugalingon. Mao nang kinahanglan gid in town nga maging strong ta kay ang mga pagsuway nga gihatag sa Ginoo ka na to. Kaya na lampasan. It's because walay pagsuway nga dili kaya lampasan, gihatag na sa Ginoo aron matest kita kung unsa kita ka strong. Tama man? Sabi ni Dave. Sabi ni Dave, joiners. Hashtag sobra na kaayo ang mga babae. Karon maong ang uban, duha-duha na. Sa daw. Ay, ano siya, daghan na daw kay mga babae, karon joiners. Sobra na ang mga kababaihan, maong ang mga laki, nagduha-duha, tulo-tulo na. Ito ra na daot ang tanan. O kana ang usa ka rason nga nung magbuwag din taon mong mag-uyab o magtiayon tungod anang cheating nga ginaingon nato mga joiners. Ayaw din taon pag-cheat. Panundog mo ni Diego Manzanas nga loyal gid kayo. We stick to one. Ay nako. Well, marami salamat Dave sa imuhang comment. Yes, sabi ni Shella May. Hashtag sobra na kaayo among silingan maskin kadlawon magsigig bijoke. Kasi naka-relate diha. Okay ra na magbijoke mga ka-joiners kung kanang kuan maskin kadlawon na kung kanang okasyon. Wado naman na yung mga ordinansa sa barangay ganyan taon niya. Hangtod alas 9 or hangtod alas 10 yun din taon ng mga bijuki-bijuki or disco unsa pa na diyan. Pero pag adunay okasyon mga joiners, napoy mga barangay nga ginapahintulot yun din taon na magbijuki at magbuntag. Ayaw po na ganang kusog yung kayo. Oo, ano na nga joiners. Samot na ng kadlaon na niya tapos kusog kayo tapos pinakurog ko yung and now, the end is near, and so I face the final curtain. Ano ba, pinakurog? Ano ba, bahalag yabag, basta kurog. 671, hashtag sobra na kaayo, kamahal ang bugos. Masagi lang, kadi man ka nag-inusara, gintaon, ay. Ang tao mukaon magiging tao masin unsa ka mahal sa bugas. O palit gyud in tao bugas aron mukaon. Kay moro gyud in tao nang kapital nato sa atong kalawasan. Na mukaon gyud in tao tagsakto aron na kaya nato mga lampasan o kaya nato buhaton to mga trabaho nato adlaw-adlaw. Bahalag mahal, sige ra gyapon kaon. Mahinumduman na to sa una mga joiners nga ang mga tao sa una pagway bugas mga amato silingan mga ambyo sa pauraman siya kung bugas na mare iraman siya kung bugas na pare ilisan ng sunod si mana okay, sunod si mana pa may magpagaling. Inana muna isa sa culture isa sa mga traits ng Pinoy diba
O sana sa mga kayaman ng Pinoy, mga ka-joiners na naikuan baka nang hiram-hiram. Karan gala na mahiramon yun, di na bayan. Ay, sabi ni 612, hashtag sobra na kapaspas ang dagan sa panahon. Ay, ginoo-odyod ko ay. Tinoo-odyod ka na, di na makabalo nga. Uy, kung ano mo ba di ay, 2026 na mo ba di ay. Sa'yo, ginintawang tamatiguang ano yung ka-joiners. Paspas kayong dagan sa panahon. O na, mga kabatanunan, ay ginyo sayanga inyong hang oras o panahon. Oh, lihok putob sa kaya. Aron makabot o mga pangandoy ginintawang sa kinabuhi. Ah, tama man. Ay, shout out kay Danilin Sardoa. Shout out kay Mylene and kay Boss Danny Sardoa. Itienza diya sa may barangay Kawayanon, makilala. Sa lahat ng mga Itienza family, shout out sa inyong tanan diya sa Kawayanon. Maraming maraming thank you po sa always nga pagpaminaw kay kay Diego Mansanas. Shout out sa Dana family sa may barangay Sumba. Ay napay pahabol si May Galimba Labanero. Hashtag sobra na ilahang pang down down sa ako ah. get down and move it all around. Get down. Oh, ngayon ana mga tirada ni Mega Limba Labaner. Well anyways, maraming salamat sa pag send ng inyong comment ka joiners. And of course sa mga nakatabay up to this time with Diego Manzanas. Babalik po ako later, mga ka-joiners, for the final stretch of the program, Evening Joyride. Only right here sa 102.3 Joy FM. Basta Joy, enjoy!

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Kidapawan City 102.3.
2: Nawagtang ang daghang pimples o nihamis na ang naong sabana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
3: Nagistingan din ako sa nang kwan mo to kuya, nagpapalit ko kumba na o kanagining Yaki Whitening Soap kuya. Hoy akong gipasabon sa iyang naong ya, ikahuman kuya. Butan ko na mo itong Yaki Oil. Hindi ka man niya kaligo. Maanara kuya ba na wala iyang bugas ni hamis o ni puti iyang naong.
2: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butik.
0: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch naghahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS Pension Loans. Walay advance interest, one-day release, ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makit-ag kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapad sa RCBC o East West Bank. Ug matawagan sa 064-572-6151. Cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch.
4: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga Poblacion Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Coffee Yaki 7-in-1.
5: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba. Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
6: Ano po yung Coffee Yaki 7-in-1?
5: 7-in-1.
6: Tapos po?
5: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung ano, yung sakit ng morning. Magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
4: Ano po yung mas Coffee Yaki 7-in-1? Dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
0: Evening Joyride. Evening Joyride. Joy FM.
7: Let me tell you.

0: 102.3.
1: Sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil ni Max Francisco, taga Toril, Davao City, dali ni kupos ang iyahang almoranas.
2: Oh, di ko na ikukalingkod ko Yaki, mangungol nga, tuga-tuga na kong dala, mga doon na katuig. Nga, sige, balik-balik. Tugitistingan ako, kuya. Yaki Capsule o Yaki Oil. O, nawala yun, kuya. Nagkupos yun. Na, ugatan na, nawala na. Na, nakakuha na ko, kuya. Nakadrive na ko. O, nga. Askel na po kayo kung kuha, kuya. Puminaw.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apupong General Santos City, kay Ian Gipatumar sa Kidi Yaki Vitamins.
3: Oh, tinuon yun yan. Salamat dito sa Yaki. Maga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan rin dito, mura pagpurga. Ah, maayo na, may naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila, dito sila mag-igam-igham.
1: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
0: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
4: Wow! Kasweet iti mami ko!
5: Mas sweet iti si mami ko eh!
4: Bow! Nga nambal mo na!
5: Di kay may diabetes siya mo!
4: Ika mo lang nagkadlaw po! Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus!
5: Serpentina Plus? Ano na siya?
4: Herbal na siya mo! Makabulit na para magdobo iya nga sugar para maayo na siya dayon!
5: Ayo man no! Uti sige ah! Hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus! Bro! Mas guwapa kaya po niya si mami ko si mo eh! Serpentina Plus! Herbal ka! Capsule, mabakal na sa mga butika.
0: Evening Joyride. Evening Joyride. Joy
6: FM. Philippine Standard Time. It's already 6:48 ng gabi mga joiners. At yan po atin sa inang Kupiyaki 3-in-1 and Kupiyaki 7-in-1. Diego Manzanas nagbabalik na naman for the final stretch of the program Evening Joyride, only right here sa 102.3 Joy FM. Basta joy, enjoy! Thank you sa mga nag-send ng kanilang comment kanina, sa mga nakantabay sa ating Facebook Live kanina. Maraming salamat po. Sa mga papauwi na sa kanilang pamamahay, ingat-ingat po kayo palagi. Running out of time na si Diego Manzanas. Babalik na naman ako bukas. Abangan nyo na naman ako bukas mga ka-joiners sa programang Rak-Rakan sa Joy and Evening Joyride. That's 5 down to 7 o'clock. Yes, of course. And of course, mga ka-joiners, sumusunod na si Ian D. Pierce para sa programang Evening Joyride, the continuation. Ayan, do you catch me again tomorrow, the same time, the same program. Diego Manzanas, Basta Manzanas, Lami. Magpapaalam na si Diego Manzanas, mga ka-joiners, only right here sa 102.3 Joy FM. Basta Joy, enjoy!

0: Moshi Moshi.
1: Mayong adlaw daw sa panghigala, uban na punta sa atong tulumanon yaman ng kalusugan, ingatan kon iyake. Mami Joy po, sama-sama po tayo dito sa ating programa, hatid ng Yaki Laboratory. Gumagawa ng Yaki Liniment Oil, isang alternative medicine, Kidiyaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo, kaya dapat masubukan ninyo. Higala, paunso ba ni mo ginaampingan ang imong panit? Aron malikay kini sa kadaot. Aron puti og hamis kini. Kasagaran sa mga dunay smooth og younger looking skin, duna kini sila skin care routine. Sa pagmata sa buntag, human kaligo, bago matulog, og daghan pang hurim-hurim. Usa sa pamaagi, aron maprotektahan. Usa lang ni sa mga pamaagi, ha? Unya, di pag yun ni mo mahimo. Oo, aron maprotektahan imong panit. Mao ang paglikay sa direktang sidlak sa adlaw. Oo. Karong panahuna, tungod nipis na ang ozone layer, nahitabo na ang climate change. Kung kaniadto makatabang aron mohimsog ang lawas og panit sa pag-sunbath, gikan alas 7 sa buntag pataas, karon grabe na kini, makapataas na kini sa melanin pigment. Oo. Murag bihira na lang karon makaingon ka nga mag-sunbathing, di ba? O maglakaw-lakaw na lang na sila. Ang uban magpasingaw-singaw na lang tungod sa ambot. Tungod siguro na sa katigulangon na sa panahon, di ba? Nagkalain na ang kuan sidlak sa adlaw. Kinahanglan kong mag-sunbath dapat sa pagsugod pa lang sa pagsidlak sa adlaw. Ug ayaw ug palabi. Kanang alas 6 sa buntag ngadto sa alas 7. Oo. Kaya ano na pa kanay makamtan ni mga vitamina. Pero alas Jeez, alas 12, ala una. Ah! Giyon sa intaw ni mo na paghuna-huna. Ang sobrang UV rays nga maigo sa panit, mamahimong makaresulta sa pagkunot sa panit. Maghimo og mga patse-patse og lain pang mga abnormalidad. Taas usab og chance nga magka-cancer mga higala ang panit. Na. Kay dili kalikayan, magbulad sa init, maayo nga mag-sunblock, magpayong. May na lang to na ay protection nga. Init man, makaramdam ka man og init, pero dili direkta. Pag inom ka nun ay og eksaktong kadaganon sa tubig, maubito akong ginaingon diri, labi na ka ng mga farmers. Pag tuck-in yun mo og tubig, mga higala, pag tuck-in yun mo og bote sa tubig, oo. Unya, ginhawa po, silong-silong po ginagmay. Oo. Kung kamo nagapang-employo, bawion lang ninyo sa landong ng mga lugar o sa oras. Inana naman na, naara na sa tao. Dili kay tulo ka oras, mo cover ka. Pagbagting alas 4:30, una ka pang nagdagan, ayaw po, oy. Oo, ayaw, silong sa ako karon, alas 6 na ako mag-off, kay magbayad ko sa oras nga wala ako nakatrabaho, ayaw pag una-una ka ng imuha na lang. O niya inigkasaban ka, kay wala kay nahuman sa imuhang trabaho, masuko ka. Pastilan, asa na maintaon ang hostisya. Kay dili kalikayan magbulad sa init, maayo nga mag-sunblock, motong giingon na mo. O ganang pag-inom og tubig, napaka-importante ka na mga higala. O niya, higup og sabaw sa gulay. Ang pagsabon o sa Yaki Beauty Soap nga dunay vitamin C, A og E, makatabang aron protektahan ang panit. Busa, init, kaligo, og maghilamos, gamitag sabon. Nga Yaki Beauty Soap aron mo hamis og maghimsog ang imuhang panit. Adunay mga pamatuod niini. Tungod sa pagsabon sa Yaki Beauty Soap ni Linda Gubat, taga Ilomavis, Kidapawan City, nawagtang ang daghan niyang mga bugas-bugas. Karon, hamis na ang nawong.
2: O sa di ka nagantong pimples ni Muling kaniyad to?
3: Ganti ko sa una. Pagkakulong ako ka ng nabiyagan po. Lipin o ganti ko na nga nga.
2: O saan sabon niyong gigamit, Lin?
3: Yaki Beauty Soap.
1: Ayon mga higala, abi ninyo, kalami ragyod nga tason ang ato ang istorya, pero naabot na po ang ato ang oras mga higala, so dinhin na lang usab kita kutob dinhi sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan. Kung doon na kay ikasulti sa paggamit nimo sa Yaki Baby Soap o Yaki Beauty Soap, mga higala, palihog i-text ka na sa amoa dire sa cell number 0928-6767031. Ilabi na kung aduna ka mo yung mga pangutana. Ang ato ang Yaki Liniment Oil, Kopi Yaki, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Kiri Yaki Vitamins, o ingon man ang Yaki Herbal Capsule, mapalit ka na mga higala sa mga butika. Ako po si Mami Joy, nagpapasalamat at hanggang sa susunod nating programa.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Evening Joyride. Evening Joyride. Joy FM. Andito na ang programang may halong chika, balita, drama at pakikipag-usap. Tara na at tayo'y makisabit, makisabay at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.

0: power to reaching your dreams. Enroll now at Matalam Polytechnic College Incorporated. We offer complete junior high school, grade 7 to grade 10, both in regular and weekend class programs. MPCI is an education service contracting and senior high school voucher program participating school with no top of fee. We also offer senior high school with the following strengths: technical professional track, electives, caregiving NC2, videographic design NC2, automotive servicing NC1 and NC2, computer system servicing NC2, bread and pastry production NC2, shielded metal arc welding NC1 and NC2, electronic product assembly and servicing NC2, and electronic installation and maintenance NC2, and also academic strength, elective, arts, social sciences, and humanities. Avail the privileges. Free tuition fee and free uniform for all incoming grade 7 and grade 11. Enrollment is now going on. Classes start on June 1, 2026. For more information, you may contact us at cell phone number 0948-549-1378 or see the registrar. MPCI commits to skills, excellence, supremacy in education.
1: Congratulations!
2: Sog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Ian Gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
3: Oh, tinuon din na. Salamat ito sa Yaki, mga pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan rin dito, mura pagpurga. Ah, maayo na, may naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila, dito sila mag-igham-igham.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Evening Joyride! Evening Joyride! Andito na ang programang may halong chika, balita, drama, at pakikipag-usap. Tara na at tayo'y makisabit, makisabay, at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.
5: Hi, yeah, people of Gidupon, South Central Mindanao, 7:11 in the evening, mga ka-joiners. Kauban na ninyo sa DJ Ian D. Pierce at your service karong gabi una until 9 p.m. Kaya sa lahat po ng mga nakaantabay dyan, eto na ang ating programa na gustong gusto po ninyo, ha? Eto po ang Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce. Ayan po mga... Yes. Ayan. Ginatamyaw na to. Ito ang mga kahigalaan nga naminaw karong gabi una. Nga, I hope you are doing well, ha? Sa kanang mga igapanihapon, salamat for making Joy FM 102.3 as a background sa inyong pagpanihapon. Oh, dahil salamat po sa mga amigo o mga amiga nato nga always gapaminaw sa ato ang programa. Ka every night dyan na Lunes hangtod Biyernes, mga ka-joiners. No? Subda na to, ato ang pagpamiyaw, mga ka-joiners. Kay... hello DJ Ian D. Pierce, Joy, enjoy evening po sa lahat, nakaantabay, nakisabay sa iyong programa sa gabing ito. Always nakaantabay at nakisabay, Lorna Bertolaba Obas, Oporok 5D, Lanao, Kinapawan City, ayan. Shine Your Love on Me by Meldy 92K. Salamat sa pag-play sa song. Later on, let's gonna check if kaya na itong ma-play karong gabi una, ha? Anyways and anyhow, mga ka-joiners, sa mga naminaw, stuwa din na karong gabi una, yan. Welcome, welcome, welcome. Your friendly neighborhood on the radio, DJ Ian D. Pierce, signing on for the program once again on June 16, 2026. Opo, isa po itong holiday, mga ka-joiners. Isa pong ayan, isa pong deklarasyon na Presidential Decree Number 1083, otherwise known as Code of Muslim Personal Laws of the Philippines, pursuant to the observance of Amun Jadid or Islamic New Year. This is a Muslim legal holiday and that falls karong adlawa. And partly na-appeal ang North Cotabato sa holiday Ngarong Martes, ayan, June 16. So, taas-taas ang pahuway sa tuang mga tramahante karong adlawa, no? I hope you are doing well. Anyways, and anyhow, mga ka-joiners, let's gonna have our Joy Chica sa oras na ito. Pero sa gusto pong kumonekta kay DJ Ian D. Pierce, pwede tamo text sa 0962-854-8443. Usbo na to, 0962-854-8443. Narito na ating Joy Chica.
4: Joy Chica time. Chica sa Evening Joyride with DJ Ian D.
5: Sa panulat ni Angie de la Cruz ng Filipino Star ngayon, Ombudsman mag-utol ng Villar, sisilipin sa dili ng LRT1 Cavite Extension. Iniimbestigahan na ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang pagkakasangkot ng pangalan ng magkapatid na Senators Mark at Camille Villar sa implementasyon ng Light Rail Transit Line 1 Extension Project sa Cavite. Ito ayon kay Remulla ay upang malaman ang katotohanan sa mga ulat na mga Villar umano ang ugat ng pagkaantala ng konstruksyon ng Niyog Station sa Bacoor, Cavite na dapat sana ay tapos o matatapos sa 2027. Kasi dapat yan, umabot na ng Cavite yan. Kaya lang, naging kwento, we are still determining kung totoo o hindi. Meron talagang senador, two senators yung mga Villar who are going against the alignment, sabi ni Remulla. Anya, tinitingnan ng mga investigador ang alegasyon na nais umano ng mga senador na baguhin ang alignment ng riles upang dumaan ito sa C5 Road sa Las Piñas kung saan umano may mga ari-arian ang mga pamilya Villar. Dagdag pa niya, maaaring maapektuhan ang malalaking proyekto ng infrastruktura dahil sa pagtutol ng ilang mambabatas. We are investing in infrastructure using people's money. Ang ating budget dapat nakasupport dyan. Ang problema, if it goes against their interest, ayaw nila suportahan, hinaharang nila, wika ni Remulla. Sinabi ni Ombudsman Chief na nire-review ng mga investigador ang mga komunikasyon at record mula sa mga ahensyang sangkot sa proyekto. Wala pang pahayag ang kampo ng mga Villar kaugnay ng mga aligasyon ni Remulla. Oras po natin mga ka-joiners, 7:17 in the evening mga ka-joiners. Ayan, nakaantabay pa rin ho kayo sa ating programa. Oo, ang ating programa na Evening Joyride ay binabati na naman po natin si Auntie Glina Balientes Ganaminaw diha sa Banisilan, North Cotabato. Ayan. Thank you so much for locking in sa tang programa. O sa tanang Balientes din ha, pamilya, may gabi ika yung tanan. And at the same time, sa tuang pamilya din ha, sa Arenal family, may gabi ika rin yung tanan. Thank you so much for locking in. Mabalik tao-tao sa DJ Ian D. Pierce, mga ka-joiners. Ayaw ninyo pihitan ang dial di ha. Stay put lang tani ha, mga ka-joiners. Mabalik tao-tao sa DJ Ian D. Pierce. Here's the song popularized by Ben and Ben. Dear, para po sa inyong lahat. Only here at Joy FM 102.3. That's the Joy and Joy.

0: 102.3 Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort. Imperial Appliance Plaza.
1: Appliances pa ang hanap nyo.
0: Adtuan na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp ug daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adtuan na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Ug pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
2: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kiniyaki na ang ilahang vitamins.
3: Hindi pa ko sila, hindi na pa ilang kiniyaki vitamins.
4: Nasa perfecto po sila sa kiniyaki vitamins.
3: Kalunay na maunol.
5: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
0: Evening Joyride. Evening Joyride.
6: Joy FM.
0: Andito na ang programang may halong chika, balita, drama at pakikipag-usap. Tara na at tayo'y makisabit, makisabay at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.

0: 102.3
1: Puno sa energy og himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Midsayap, Cotabato. Basta makapangapi sa Kopiyaki 7-in-1.
2: Lami eh, wala ka po. Lami liho, kaan yung lawas. Inaginom mo yung symptom ka. Lami lang yung lawas.
3: Kapila pa ka mainom sa Sradlaw?
2: Nga, katulo. Buntag, gunto hapon. Gutuman ko, katulapon ka mo, nakuha mo nun.
3: Kapi nga...
2: Kopiyaki, 7-in-1.
1: Yan ang Kopiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kopiyaki, yummy!
4: Naanapunta! Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batanon pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
1: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga Poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
5: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
3: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
5: 7-in-1.
3: Tapos po?
5: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
1: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
0: Evening Joyride. Evening Joyride. Joy FM. Andito na ang programang may halong chika, balita, drama at pakikipag-usap. Tara na at tayo'y makisabit, makisabay at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.
6: And check your time, it is now 7:43 in the evening. Kauban gihapon DJ Ian D. Pierce, mga ka-joiners sa Evening Joyride. Yes po, ayan, 7:43 in our TikTok right now. Magbabalita na naman po tayo, mga ka-joiners, sa ating mga nakaantabay pa rin dyan. Oo, narito na ang ating Chika Time.
0: Joy, Chika Time, Chika sa Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce.
6: Sa panulat ni Salvi Asay sa kanyang segment na show mine, ang Pilipino star ngayon, Chris, NR pa sa suspension ni Attorney Falsies. No reaction, opo si Chris Aquino. Habang sinusulat ang balitang ito tungkol sa suspension ng Supreme Court ng isang taon ang abogadong si Jesus Falsies dahil sa bulgar o bastos na post nito sa social media tungkol sa legal battle ni Chris noon habang pinagtatanggol ng suspendidong abogado ang kapatid na si Nico Falsies. Maalalang kinakasuhan ni Chris noon si Nico Falsies ng qualified theft na 1.2 million dahil di umano sa unauthorized credit card transactions para sa production company ni Chris. Sa pinagbasehang post, pinuna ni Jesus Falsies ang mga naniniwala sa mga bintang ni Chris that time, 2018 sa kapatid. Yung mga bias na dilawan dyan, halata kayo sa allegation ni Chris. Paniwala na kayo agad, pero sa allegations namin na she threatened my brother, wala ako naririnig sa inyo. PU kayo, mga GO ha. Check your cognitive biases, sabi niya sa post. Si Jason Jean Baltao, dating kasosyo rin sa negosyo rin ni Chris Aquino, ang nagsampa ng reklamo sa Integrated Bar of the Philippines. Katwira ni Baltao, gumamit daw si Falsies ng mga malalaswang salita na hindi akma sa inaasahan mula sa isang abogado. Anyway, lately ay nagiging parang showbiz writer ang suspended lawyer. Like last December, ang dami niyang chika sa isang tweet tungkol sa kaso at kontrobersya ng magkapatid na Lacambini at Kim Chu. As if insider siya at alam ang mga tunay na pangyayari sa kabila ng hindi pagbibigay ng detalye ng magkakapatid toong mga pangyayari. At ang katwiran ni attorney, maraming public sources po, siguro 10 to 20% lang sa tweet ko ang bago na may magtanong kung sino ang sources niya. Maging consultant din daw ito ng pelikulang Bar Boys na pinalabas noong nakaraang MMFF. Iniatras ni Chris ang nasabing kaso kay Nico Falsis noong 2019. Alas po natin, 7:46 in the evening. Dagdag na balita sa panulat po ni John Unson at Joy Cantos ng Pilipino Star ngayon. 5 drug traffickers sa Marawi huli sa 6.8 milyong shabu. Umiscore ang mga otoridad matapos na masakote ang 5 pinanghihinalaang drug traffickers at nakumpiskahan ng nasa 6.8 milyong halaga ng shabu sa bypass operation sa Barangay Basak, Malutlot, Marawi, Lanao del Sur, Kamakalawa. Kinilala ang mga nasakoteng suspect na may mga pa-alias na Pax, si Mami Mawia Gunting alias Pax, 58 years old, Gaddafi Ampuan, 45, Ibrahim Mayasa, 52, Jasanor Gunting, 22, at Aisa Gunting, 48, taong gulang, pawang ng mga lalawigang ito. In a statement by Police Major Muhammad Ridwahan Ombawa, Commander of Regional Drug Enforcement Unit of Police Regional Office, Bangsamoro Autonomous Region, identified the suspects sa binanggit na pangalan. Sa report ng Regional or Police Regional Office, Bangsamoro Autonomous Region, isinagawa ang bypass operation ng anti-drug operatives sa nasabing lugar dakong alas 2:30 ng hapon. Isang undercover agent ng pulisya ang nagpanggap na bibili ng shabu sa mga suspect at nang kumagat ang mga ito sa patibong ay dito na inaresto sa aktong inaabot ang droga sa kadil nitong parak. Nakumpiska sa mga suspect ang mahigit 1 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 6.8 milyong piso, 10 bundles ng Mark Money, isang kulay abong Toyota Avanza na gamit na mga ito sa kanilang illegal na operasyon at mobile cellphones at iba pa. Yan pa ang ating balita sa oras na ito, mga ka-joiners. Balik na taon-taon, here's a song popularized by Arthur Neri, Isa Lang, only here at Joy FM 102.3.

0: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni ini.
1: Nakatiting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga maglikiliki yung panit. Ganyan, gingnan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na to Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika. Nawagtang ang daghang pimples o nihamis na ang naong sa bana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
1: Tagitistingan din ako. Kanang kwan mo ito kuya, nagpapalit ko kung bana o kanaginig. Yaki whitening soap kuya. Hoy akong gipasabon sa iyang naong ya ikahuman kuya. Butan ko na mo atong Yaki oil. Ini ka man yung kaligo. Maanara kuya ba na wala iyang bugas ni hamis ug ni puti iyang naong.
0: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butik.
2: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baogod, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule.
3: Ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
2: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Dali na wagtang ang katol-katol sa panit ni Mary Jane Lee, taga Matalam, Cotabato. Tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil, wala na po siya ginadisminorya tungod sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule.
5: Halang sa aritos din allergy, tapos nagalata na siya, kakuha lang ibutang Yaki Oil. Tapos nauga lang siya, tapos naayon na. Kung magrigla ko, kung masakit kaya ko puson, naginom lang ko isang capsule ng Yaki, tapos ginabanyusan po, tapos naulian.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa bisan asa nga mga butika.
6: Wokas, ang ganda-ganda mo ah. Akala ko filter lang yung mga post mo sa FB. Anong ginawa mo?
7: Sabon na yun, Kas. Heto, Hermosa Kojic Whitening Soap ang sabon ko.
6: Sabon? Hermosa Kojic Whitening Soap?
7: Ang sabon ko ay may vitamin A, E at C at may kakayang tanggalin ang mga dead skin, skin discoloration, pimples at iba pang skin problem. Nakakaputi.
6: Sige, Kas. Yan na rin yung sabon ko.
7: Ikaw, ano ang sabon mo? Mag-Hermosa Kojic Whitening Soap ka na rin para kutis makinis.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
9: Joy FM. Evening Joyride. Evening Joyride. Joy
10: FM. Andito na ang programang may halong chika, balita, drama at pakikipag-usap. Tara na at tayo'y makisabi, makisabay at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.

0: 102.3.
1: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
2: Lanta ko ng kuyot.
3: Pero karon?
2: Basta ako siya.
3: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
2: Gidiyaki vitamins yun.
1: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo. Ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito mga chikiting ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kinapawan City, North Cotabato. For details, maaaring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
5: Oh, siyempre, dan always magkita nakaporma.
4: Nya, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan, di nata mag-isgota na dan. Kita man yung mo dan nga, idaran ako.
4: Oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
5: Well, gabalo ka dan pag ganitong edad na dan. Plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
4: Ay, nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba kining ganado capsule? Makapakondisyon sa lawas ug makondisyon po na imong love life.
5: Tinuod ka dan. Pasistingan doon ko anak dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado capsule? Okay ba?
5: Ang dan oy, murag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado capsule para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado capsule. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
0: Ang ganado capsule, mapalit na sa mga butika.
6: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Gidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Gidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
7: Mapalit na sa mga butika.
0: Evening Joyride! Evening Joyride! Joy FM! Andito na ang programang may halong chika, balita, drama, at pakikipag-usap. Tara na at tayo'y makisabit, makisabay, at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride!
8: Check your time, pieces. We are now on our second hour stretch of our program. It's 8:15 in the evening. And it's chicken time na naman ho tayo, mga ka-joiners. Kasama pa rin po si DJ IND Peers at your service, mga ka-joiners. Kaya po sa mga nakaantabay dyan. Hello, hello po sa inyo lahat sa mga nagbi-birthday dyan. At sa lahat po ng mga nagse-celebrate ng kanilang mga mansary, anniversary, o daysary, ano ba yan?

0: questions. Anyways, and now, mga ka-joiners, narito na po ang ating Joy Chica for the meantime para po sa inyong lahat na nakikinig dyan.
1: Joy Chica Time. Chica sa Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce.
0: Miss Q&A, naghahanap ng contestant sa panulat ng Pilipino Star ngayon. Official nang bumalik sa It's Showtime ang Miss Q&A sa bagong season nito na nagtatampok ng panibagong batch ng aspiring queens mula sa iba't ibang panig ng bansa na handang ipakita ang kanilang talino, kumpiyansa at kakaibang personalidad. Labis nga ang papuri ng mga fans sa pagbabalik nito lalo pa. At hanggang ngayon ay usap-usapan pa rin ng iba't ibang banat ng dating contestants. Nanguna ang hashtag nito na hashtag Showtime MQA 2026 nationwide ngayong araw sa X. Para kay Vice Ganda, ang puso ng Miss Q&A ay ang kakayahan ng contestants na magbigay ng sagot na hindi inaasahan ngunit puno ng lalim at insight. Ang dapat abangan nating lahat ay yung mga hindi inaasahang sasabihin ng mga contestants natin kasi yun yung magic ng Miss Q&A, Anya. Ayon pa kay Vice, dapat ding abangan ng madlang people ang mga bagong personalidad na maaaring sumikat at maging next breakout stars ng kompetisyon tulad ng mga naonang season na nagluwal ng fan favorite contestants. Naging pasabog ang opening ng bagong season sa performance ni Vice Ganda ng kanyang latest single na Talak. Bumalik din sa panel of Jurados ang na television host na si Nick Cordoves. Nakakasama niya sina UPM at Showbiz Royalty Kareel at Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition Season 1 ex-housemate at Y-Speak host na si Ralph De Leon. Sa unang episode ng season, kinoronahan si Mrs. Jowo ng Antipolo bilang first daily winner matapos niyang mapabilib ang mga hurado sa Witlang Round at nag-uwi siya ng 15,000 cash, sash at krona. Sa gustong sumali sa bagong edisyon ng Miss Q&A, bukas ang auditions para sa aspiring contestants na may edad 18 years old pataas. Kumpiyansa sa sagutan, talakan at rampahan sa ABS-CBN audience entrance tuwing Lunes, Miyerkules at Sabado mula alas 9 hanggang alas 4 ng hapon. Dagdag na balita, Donnie bagay raw gampanan ang buhay ni Rene sa panulat po yan ni Salvi Asis sa Pilipino Star ngayon. Bet ng mga netizen na si Donnie Pangilinan ang gumanap na Rene Batarbonya sakaling gawing pelikula o feature story sa MMK or magpakailanman ang buhay ng nalunod na basketbolista ng Ateneo. Ang laki raw ng hawig ni Nadoni at Rene at pareho pang matangkad. Nalunod din sa Aurora si Divine Adili na hindi pala marunong maglangoy ayon sa kanyang inang Nigerian. Anyway, ang daming invested sa nangyari kay Rene Bobet Batarbonya dahil nga ramdam nila ang ina nitong si Rovili na hindi pa man nagtatagal sa Manila ang anak ay binawiran ng buhay sa kanyang team building sa Aurora. Yan po ang ating balita sa oras na ito, mga ka-joiners. Mabalik na taon-taon, don't shift that dial. Narito po ang awitin na popularized ng I Belong to the Zoo. Sana, only here at Joy FM 102.3. Basta Joy and Joy.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Kinabawan City 102.3.
2: Tao po, kumusta naman mo? Oy, tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Pansaon, di magud mo mutuo. Naka ng inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayuma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upa ka oras mamaayo gayod ang imuhang rayuma bisan og di ka nakalakaw diha nang hubag na ug matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wa gyoy side effect ka na kay ngano herbal man good na. Pero unsaon dili man good mo maminaw, mga kababayan, mga kaigsuonan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo bilongga gold ba ayo ninyo na kalimti para sa rayuma, bukol-bukol ug mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood ug sa diabetes. Suwayin ni nyo, bilongga gold. Naana ka na sa mga butika, naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot na musulay na gyud mo. Bilongga gold po.
3: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Sinodin, ama ni Soraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
4: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika. Hamis na ang kutis o nawagtang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez, taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
5: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya sabon sa akong naong nandagag bugas-bugas niya. Nawala ba yung akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsang ng katol-katol, gaya sa akong dawas na ng sapa man to na ako nakuha, gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon mawa akong gamit.
3: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Evening Joyride. Evening Joyride. Joy FM. Andito na ang programang may halong chika, balita, drama, at pakikipag-usap. Tara na at tayo'y makisabi, makisabay, at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.

Alright, people of Ginapon, it's South Central Mindanao, 8:42 in the evening. Yan po ang awiting Taksil, mga ka-joiners. Ano? Gusto natin balik-balikan ang awitin na yan, ano, na para sa ating lahat na tagapakinig, parang medyo marami nang nangyayari ngayon yan. Yung mga Taksil dyan, dahil alam naman natin yung mga Taksil dyan, kahit na meron ng magmamayari, kukunin at kukunin pa rin. Kaya nga napagbibintangan na naman tayong mga mang-aagaw. Anyways, wala naman tayo ano. Pero anyways, that's the reality nowadays. Oo, yung iba naman naloloko lang sa mga sinasabing iwalay na kami. Wala na siyang angarbulin sa akin, pero ang ending pala hindi pala sila hiwalay. Ikaw naman si Mariano Kaindo sumakay. Kaya napasok ka sa bulsa. Anyways, mga ka-joiners, I don't have much time for our programming. It's 8:43 in the evening. Last quarter na ho ng ating programa. Ngayong gabi, mga ka-joiners, it's time for me to say bye-bye for now, mga ka-joiners. Apo, kami po yung nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsama kay DJ IND Pierce. Ngayon pong Martes ng gabi, at isa sa East ng buwan ng Hunyo, taong 2026. Andyan pa rin po kayo nakaantabay sana, ano, dahil ang ating musika hanggang alas 12 ng tanghal, ng ating gabi. Pakitanghali. Dahil hanggang alas 12 ng ating gabi ang ating musika ngayon. Kaya stay put lamang ho kayo dyan, mga ka-joiners. Pero ako po, si DJ IND, magbabye-bye na ngayong gabi, mga ka-joiners. Para it's time for me to say bye-bye for now. Once again, this is DJ IND Pierce, your friendly neighborhood on the radio. Now signing off for the program Evening Joyride. Ngayong gabi po, hanggang sa susunod nating pagsasama, bukas ng gabi, dito at dito pa rin sa nag-iisang mahal na mahal ninyo, ang Joy FM 102.3. Basta Joy and Joy. Once again, this is DJ IND Pierce, na nag-iiwan sa inyo ng simpleng kataga na kahit ano ang anuman ang mangyari sa ating buhay, laban sa hamon ng buhay. And always remember that we cannot change the direction of the wind, but we can always adjust our sail to reach our destination. Hakuna Matata, ciao for now, and babushka. Thank you to Auntie Glina Balientes Diaz Bonisilan, North Cotabato. And to Ma'am Lorna Bartolaba Obas diya sa Purok 5D, Lanao, Kinapangan City. Here's the song as requested, panghuling hirit po ngayong gabi, as requested by Ma'am Lorna. This is the song, Sweet Dreams daw sa lahat ng mga tagapakinig natin. Sana we will be having a sweet dream sa pagtulog natin habang nakikinig pa rin po kayo sa Joy FM. Here's the song, Pablo Ross by Air Supply, para po sa inyong lahat, mga ka-joiners. Sweet Dreams, only here at Joy FM 102.3. Was a joy and joy.

0: Busog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Ian Gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
1: Oh, tinuod yun yan. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil yung Yaki ipainom. Magawasan rin dito. Mura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
0: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
2: Evening Joyride! Evening Joyride! Andito na ang programang may halong chika, balita, drama, at pakikipag-usap. Tara na at tayo'y makisabit, makisabay, at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.

0: na ang kutis. Sa upat ka mga anak ni Mary Jane Salim, taga Malanog, Calatrava, Negros Occidental, kay Yaki Baby Soap ang ilang sabon.
1: Lain ka kay Moreo sila, mag-itom-itom ilang palet, the brown-brown niya. Ako sila, itulayan o Yaki Baby Soap na hapsa ilang palet.
0: Yan ang Yaki Baby Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Kidiyaki Vitamins, Yaki Liniment Oil, Hermosa Kojek Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika. Nawala na ang pag-antos sa panahon sa regla o dismenorrhea ni Connie Cervantes, taga Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule o nagapanghaplas usab sa Yaki Liniment Oil.
2: Inaudit ko ya, kay isauna ko ya sa kan makuya ng lumpong ko ito sa gamay lang. Adungo ko ko ng Yaki ko ya. Gisulayan ako siya. Ibu mantid siya kay karon magtunong na og kanapit sa akong regla tapos dili na magsakit ang akong pusong kuya.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa

0: Magod akong lawas, tali akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko anak, lagsik, tali akong lawas or minti. Kailang lihok ko sa balay ba, mainunan na ko na akong bana na pagpahulay sa gubibi, bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko, bilongga or yaki, okay, itong tamati.
1: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM.

0: 102.3.
1: Aron mo puti ug mohamis ang kutis, pagsabon mga higala sa Hermosa Kojic Whitening Soap. Likay usab sa pagbulad sa sobrang init sa adlaw. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap dunay vitamin E, A ug C ug natural astringent. Makuha gayod ang imuhang mga dead skin. Munang musinaw ka, mubata, mugwapa. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap mapalit sa mga butika.
2: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nagadialysis karon. Pansaon, di man good mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada o pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon, dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha. Hinaot. Namusulay na gyud mo. Bilongga Gold po.

0: Ito ang Joy FM. Joy. Ito ang Joy FM. Joy FM. Sa Kinabawan City. 102.3.
1: Nawagtang ang daghang pimples og nihamis na ang naong sabana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap og gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
2: Nagistingan din ako kanang kwan mo to kuya nagpapalit ko kung ba na o kanang ning Yaki Whitening Soap kuya. Hoy akong gipasabon sa yang naong nga ikahuman kuya. Butahan ko na mo atong Yaki Oil. Ini kahuman niya kaligo. Maanara kuya ba na wala iyang bugas nihamis og niputi iyang naong.
1: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butik.
0: Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Ito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
3: Enjoy all-time favorites.

0: 102.3
1: Wala, Buknoy! Gaybe kayaw!
2: Di kayo si mama ko kuno! May diabetes!
1: Nagaya ng wawaw na! May solusyon na dasa diabetes ni mama mo!
2: Huh?
1: Ang Serpentina Plus Herbal Capsule!
2: Serpentina Plus? Ano na sa?
1: Herbal na sa nagapanubos ang blood sugar! Gani makabulig na sa diabetes ni mama mo!
2: Good!
1: Oo, gani!
2: Di sige, may update ko sa butika! Baklantas ang Serpentina Plus si mama! Let's go!
3: Batuan ang diabetes! Mag-Serpentina Plus! Bakal na sa mga suki niyo nga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baugo, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
4: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Joy

0: 102.3
1: May multiple antioxidant properties ang mga sangkap ng Kopiaki 7-in-1. May sapat na nutrients mula sa mangosteen, Korean ginseng, agaricus mushroom, honey at kape. Sa bawat higo po ng Kopiaki 7-in-1, kakaibang sigla ang iyong mararamdaman. Ito ang pinatunayan ni Roger Dadivas ng Matina Applaya, Davao City.
2: Danahan po ako sa Kopiaki, gustong-gusto ko siya. Masarap siya kasi maganda yung ano ko siya, yung pang-relaxing ng ano ko sa pagiramdam ko, gumagaan. Tapos di ako inantok sa duty ko.
1: Yan ang Kopiaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Kopiaki, yummy!
3: Dako ang natabang sa Yak Herbal Capsule nga ginatumar ni Aida Onabia taga Balangasan, Pagadian City, kay dali nawala ang iyahang lipong-lipong.
4: Ay, sige, magpapalipong-lipong ay kana high blood pag sa una. Pamino, magpusaran yung may doon ang Yak, igitisinga na mo. Yeah. Mayo man sad. Wan, magagano sa tuka o mawala na lipong-lipong.
3: Yan na ang Yak Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao,

0: Didiaki na ang ilahang vitamins.
1: Baby pa po sila. Ginapailan ko si Didiaki vitamins.
2: Masa pa-epekto po sila sa Didiaki vitamins?
1: Kalaw na yung maunol.
0: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
3: Enjoy all-time favorites.

0: 102.3 Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexy katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni ini.
2: Nakakiting na yun po. Ayun din ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yung ko nga, tistingan lang natog Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika. Enjoy all time.

0: 102.3.
1: Kamis na ang kutis. Sa upat ka mga anak ni Mary Jane Salim, taga Malanog, Calatrava, Negros Occidental, kay Yaki Baby Soap ang ilang sabon.
2: Lain tayo kay Moreo sila, itong ilang palet, the brown-brown niya. Ako sila nitulayan o Yaki Baby Soap na hapsa ilang palet.
1: Yan ang Yaki Baby Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Kidiyaki Vitamins, Yaki Liniment Oil, Hermosa Kojek Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika. Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga Apopong General Santos City, kay Ian Gipatomar sa Kidiyaki Vitamins.
3: Oh, tinuon siya. Nagpasalamat ito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan din dito, pura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
0: Enjoy all-time favorites.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Joy FM. Maki ang Joy na.
2: Tuwing umaga
1: sa Buntag na Joy.
2: Buntag na Joy.
1: Mula alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Dito lamang sa Joy FM.
3: Nasa iyo na ang lahat.
1: 105.7. Basta Joy.

0: Bulag na Joy!
1: Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Kopiyaki 7-in-1 ang ihang kape.
2: Ah, nagakape ko Kopiyaki 7-in-1, sir. Taga Buntag yun na siya. Ang sapot yung batiyon ka nang makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito yung mong tulog, pero pag mata niyo mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-uptake po na siya sa kung una-una.
1: Yan ang Kopiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kopiyaki, yummy!
3: Asa namin in towning akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod, nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sumag yung sekreto ning tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na magayod mo tugan, pero asa to yung pantalon nga iyang gisuot, gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay o ganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dakog yun kay tabang sa iyahakan ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya? Nahala, kamuliha, pag ganado kapsul na pod mo.
4: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
5: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
6: Oh, tinuod yun na. Nagpasalamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dyan yung Yaki ipainom. Magawasan rin dito, pura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
5: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
0: Taste best variety. 102.3 Jump.

0: matatag na joy.
1: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Nagkuhan ko anak bito sa mga herbal yung gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
3: Ngano kayo nung kag-Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetic ka?
2: Taas akong sugar niya karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang punta sa kaon bitong mga tamis.
3: Pila edad ni Munay?
2: 77.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Gipamatud-an ni Danny Labrador, taga Kidapawan City, nga epektibong makawagtang sa mga hubag-hubag ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
5: Makakaungkog ka ng mga witson, mga balbakwa, basta mga baka. Motokar ginako ang arthritis. Pero kada ato nakainom ko Bilongga 3 times a day, sulod sa isa ka semana, naayo dayon. Wala na to akong hubag sa tiil.
4: Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? Sulay ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
6: Sweetheart, ready na!
7: Wow, ka-sweet ba, oy?
6: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
7: Kabalo na ko sa imong gustong ipasabot, sweetheart.
6: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
7: Honey. O sige, sweetheart. Ikaw po da? Higa po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
6: Wow! Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
7: Unya, sweetheart, ha?
0: Taste best variety 102.3.

0: matatag na joy.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw daw sa panghigala, uban na punta sa atong tulumanon yaman ng kalusugan, ingatan kon yaki. Mami Joy po, sama-sama po tayo dito sa ating programa, hatid ng Yaki Laboratory. Gumagawa ng Yaki Liniment Oil, isang alternative medicine, Kidiyaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo, kaya dapat masubukan ninyo. Doon ay mga bata o tao nga mapaakan lang sa gagmayng mananap, mga tuldayon. Magpula-pula ang pinaakan og tungod sa sige og kakutkot hangtod nga mamasamad na kini. Ang uban, masaghiran lang sa sagbot o tanaman, nangatol na. Sensitibo manggod ang iyahang panit. Dunay kondisyon nga kinahanglan magpakonsulta sa mga dermatologist nga mga kaning ato ang mga doktor. Aron masuta kung unsa ang hinungdan, ngano dali mangatol. Oo, o mangatol. Ang problema kasagaran sa agianan sa katol, maghimo og ulat o peklat. Uwat ni sa Bisaya oy. O dili ulat, murag report. Maghimo og peklat, kaning peklat sa labtunan man kaayo ni sa mga Bisaya. Maong makasulti ang uban, guwapa o guwapo unta apan dunay kuan. Unsa toy dunay kuan? Oo, dunay apan. Kung dali ka magkatol-katol, kining Yaki Liniment Oil, dako ang matabang diha kanimo. Oo, unya tan-awa pod ng imuhang kuko. Oo, nga imo pong gipangalot, otro pong hugaw, to ay mga deposit sa kuko ng mga bakterya. Mao kung mapaakan ka sa mga mananap o masaghiran sa sagbot o tanaman nga mangatol ka, ayaw dayon kutkuta ang katol. Mas maayo nga manghugas dayon ka, unya trapuhi og limpyong panapton og pagkamalaana, pagkuha dayon og koton, unya butangi og Yaki Liniment Oil, hidhiri. Motoy ikot-kot atong nagakatol, hidhiran ni mo og koton nga adunay Yaki Liniment Oil. Kay sigurado ka mawagtang dayon ang kakatol. Ang Yaki Liniment Oil nga usa ka alternative medicine, dunay daghang sagol nga mga epektibong mga herbal plants. Sama sa tuba-tuba, asunting, bayabas, kanding-kanding, buyo, panyawan, mga igala, halos almost 100 kinds of herbal plants. Mao ka na ang sagol sa Yaki Liniment Oil. Busa ayaw katingala kung nganong ingon-ana na siya ka-epektibo, mga higala. O gani, gilisensyahan ka na sa FDA o usa ka alternative medicine. Oo, tungod sa ihang kakusog, mga higala. Sakto lang ang kainit o kahalang moong pwede sa mga bata o labaw na sa mga hamtong. Dunay taas nga antioxidant, antifungal o antibacterial, anti-inflammatory properties ang Yaki Liniment Oil. Motong sa uban na itong mga programa, ingon na mo nga sa sulod o sa gawas kung protektado ka, maayog yun ang ato ang kahimsog sa panglawas. Unsa to, kanang nagainom ka og Yaki Herbal Capsule, o bago matulog nagayaki Liniment Oil, hapsay ka imong panghuna-huna, mga higala. Ania, mga higala, atong paminaon ang pagpamatuod sa atong mga kaigsoonan kung unsa ang ilang kasinatian sa paggamit sa mga produkto sa Yaki. Nikupos ang hubag sa tiil sa mama ni Catherine Bidol, taga Balintawak, Margos sa tubig, Zamboanga del Sur. Tungod sa iyang pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil, ang iyang blood pressure normal na usab kay nagatumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
3: Lagi na siya og stroke dayon. Ni uban po ang kanilang arthritis and tiil kakukon. Kaya mo siyang ipalitan ng polo ka capsule o isa ka butilya nga Yaki Oil. Ihaplas dayon. Tulong sa Diyos, no? Anong kakukon siyang tiil din. Iupos po na iyang dugo kay hatlet na siya.
2: Dali na wagtang ang katol-katol sa panit ni Mary Jane Lee, taga Matalam, Cotabato. Tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil, wala na pod siya ginadisminorya tungod sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule.
4: Anong sa aritos, din allergy, tapos nagalata na siya kaku, alam yung butalog, ano, Yaki Oil. Tapos nauga lang siya, tapos naayon na. Kung magriglaw ko, basakit kaya ako puson, naginom lang ko sa capsule nga Yaki, tapos ginabanyusan pod, tapos naulian.
2: At yan ang kabuuan ng ating limang minutong pagsama-sama mga kaibigan dito po sa ating programang Yaman ang Kalusugan Ingatan. Kung nagnanais po kayo na i-share ang inyong mga karanasan sa ating mga produkto, pakitext lamang po sa 0928-6767031. Ako po si Mami Joy, nagpapasalamat at hanggang sa susunod nating programa.
0: The best of me. The station with more music variety. 102.3.

0: Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
1: Oras ganap na nga alas 5:04.
0: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel, your home away from home. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

Igalasok nga maing buntag rin yung tanan. Welcome nga rin sa inyong dulumanon. Kini ang dinig ng bayan ng News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting nga si Sam. Adaw karon nga Miyerkules sa petsa at 17 ring buwan sa Hunyo tuig 2026. Igala majong nga buntag nga na kaninyong tanan. Welcome, welcome nga rin sa inyong dulumanon. Saman mag-isa na to. Kira si Tini Guranta Itras sa Jan Andro Tabugok. Mag-uban kita hangtod na sa is nga ni sa atong nga tulumanon karong nga buntaga. Pagtamiyaw sa atong mga kaigsunan karon maabot sa atong pagsibya karong nga buntaga. Gika na din nga bahina o dinhi nga bahina sa dakbayan sa Kilapawan. Siyempre sa mga sigbit na itong mga munisipyo. O galagib na nganha sa may area sa nga P. Palma din sa atong probinsya. O ingon man din sa may Arakan Valley Complex. Na good morning. Igala welcome, welcome nga sa inyong nga tulumanon. Sa maabot sa itong pagsibya ay diyang dapita sa may area sang Davao del Sur, Sultan Kudarat area sang Barm, good morning. Siyempre sa may area sang Northern Mindanao, particular sa may probinsya sang Bukidnon. Igala dayon dayon ganin sa inyong tulumanon. Managuban kita sa kaoras ganin sa atong tulumanon karong buntaga. At ang inyong mga detalye ini atong mga headlines sa unya sa pagligid nining atong dulumanon. Headlines. Atong nga mga headlines sa karong nga buntag sa atong balitang lokal. Headlines. Senior citizen patay sa pagpanglutang kagahapong adawa dinhis dakbayan sa Kidapawan. Headlines. Investigasyon na nagaligid na ning kasamtangan. Headlines. Sa atong balitang probinsya karong nga buntag kapag suda matupa sa farm election.

Radyo nga bundag na kaninyo. Pakita ninyo ha ang Joy FM 102.3 sa inyong Facebook account. Aron na matag tulumanon kani sa atong estasyon inyong mapaminawan o matitan.

nga nakauyo ng isa doon sa lino sa Iran nga huwag tango na o gabugo na ang gyera sa Middle East. Ikaw sa kada pong alakang sa pagkatapos o mutapos o sa kabuhan na binapa kayo karami kang turmoil. Sigil kang Trump ang pagsugan na ang pagalihok sa mga barko o kargahan na gala na papagawa sa Strait of Hormuz. Hindi ka na yung US President nga dili matupa

Siemens sa Germany. Erangi Padayagan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa joint press conference dungan sa German President Frank-Walter Steinmeier. Aba na minado ang

Pinasi. Ayag gang gipadayag ni German President Franka Walter Steinmeier. Nga na sa ilang nanahimo nga panagulong kang Presidente Marcos dito sa Malacanang ang suporta niini sa Pilipinas sinabina sa baga dumara sa rule of law o gapaga hataga respeto sa 2016 Arbitral Award. Nagpasalamat si Presidente Marcos nga na sa German sa suporta alang sa pagpakusog sa modernisasyon sa Philippine Coast Guard sa natag sa maritime o aviation na operations. Kaya sa mga tabang sa Germany ang paghatag ni duha ka Airbus sa H145 twin engine helicopters yan itong 2019 og unmanned aerial vehicles na itong 2024. Ikanay na sa Presidente Marcos nga ang isgutan ng militar. Tulog katuig na usap nga nagtangkob ang Germany isip observer ni ining tinuig nga balikatan exercise.

0: Manak na ko ng kuwan, kung unsa man yung tawhana.
1: Unya, unsa imong gibuhat?
0: Itong ganado, kita inom na sa bana. Uy, ginawangungit naman mo.
2: Pero pag take o ganado?
0: Na, tinatapad naman po. Pagin, kalabang naman mami.
1: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
3: Sulayi ninyo na ana sa mga butika.
1: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
4: Ako, magkulya ka ng yung buhok ko, wala.
5: Ilegal na armas mga kaig suunan na. Mga tanginin yung asamdang at kining nga gipaplastara o gipaabot abot ng mga
1: banata na siya bumbo at Cristina Gabon na Yaki Herbal Capsule, Bilongga Gold,
5: sa Pintina Plus, uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga napurubahing report mga kaig suunan na. Ado na matatay wanted.
6: Ako po si Abby Willard. Alam pa ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
7: Mapalit na sa mga butika.
8: Bayan. Alas 1:24 ang atong oras sa Filipina Standard Time.
9: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
8: Dahil biya mong kitang kapandungan karon, dinig sa Joy FM Kinapawan, nagkip na din na sa may Joy FM Bangil Bay o Joy FM sa may Davao Oriental.
9: Tinig ng kalayunan. Tinig ng bayan.
8: At mga tubig sa atong mga balita karong ang punta gatin itong bahina sa may area sa Caraga Region. Iniklaran na sa Philippine Army na nasa stable.

0: 1, DO2.
1: Tinig ng kalayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:27 ang atong oras sa Pilipinas. Standard time. Ano na ba sa linya? Ang atong mga kaugat sa
1: tinig ng kalayunan.

Sa mga padangpan, mahimong atubangon.

0: sa mga tunuro na sa kanana o mapalikon ang lahat ay nagsisima sa transportasyon sa lungsod na lang ito dinagaroon na infrasin nasa para sa tinig ng bayan ako si Renzo Marino Joy FM Bangilbay
1: tinig ng kalayunan tinig ng bayan
2: daghang salamat daw mga Renzo Marino gagiga na dito sa may Bangil Bay saan lang ipasalig karon sa militar niya mo nila ang tanang lakang aron hingpit ng tapuson ang insurgency dito sa may Bukidnon sulod ning Bulana iproject ni Lieutenant Colonel Georgia Halyo Rina ang commanding officer sa 18th Infantry Battalion ngayon ang ilang

0: Ako si Hal Llorina. Nawala na ang kapag-react ng mga representing grupo sa pagpadayon sa ilang taktikal na operasyon na magsusopisyal. Nga din na ikakuang ngon sa mga ekipo ang mga rebelde. Diin na may huyang nga ikini sa ganga na hibilingan miyembro sa mga pundok. Halos na lamang ang mga babae.
1: Ang kalayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:31 ang atong oras at itong mahinagyapon sa northern ng Mindanao. Nagatigong asidenta ka mga patarong ang leader gikan sa 14 ka mga baryo masakot sa lungsod sa Lantapan alang sa iyo sa Summit 2026 sa tumong sa kalayuban sa pagpansay ang kanila sa mamahimong responsable sa change makers masulundon sa balaon o gamahayong leader sa komunidad taliwala sa mga hagi sa katandangan pang politika kalibutan. Sumari municipal local youth sa development officer Analisa Navarro Talipusan na higa na yun iining ang mga participante ginagubad sa mga SK chairperson sa kauban ng mga kagawad sakong sa local youth development council o mga out of school youth at tinguha sa summit nga matamnan ang ilang kasing-kasing sa mga matataon sa pinukuray ng panglantaw alang sa kayuhan at sa katawan.
1: Ang kalayunan, tiling ng bayan.
0: Oblang tabang team sa Davao Oriental, may pauli na gikan sa Davao Occidental, ayuda o technical na support na malampusto nga napapigayon.
1: Ang kalayunan,
0: detalye nini atong dawato ng report gikan sa Joy FM, Davao Oriental na sa inya, si Erwin naman ay.
1: Ang kalayunan, tiling ng bayan.
2: Kuman sa upat ka, ablang deployment sa Davao Occidental, pauli nga ang utlan na tabang team sa Davao Oriental na sa malampusong pagkutog ang gayuda o teknikal na suporta sa mga lugar nga napektuhan sa pusong ininog. Ako sa misyon, lahatod ang 1,200 kasako sa mulas, 200 ka hygiene kits, 150 ka jerry can, 150 ka kahon sa mountain water o usap ka water desalination machine aron makatabang sa supply sa limpyong tubig sa mga apektadong komunidad. Nagpahingan sa buong inspeksyon na provincial engineering office sa 89 ka mga estruktura na ang mga estalahan ba-reports sa mga police station o municipal hall aron masuta ang kadaot ng nakatag sa linog.

0: sa suporta sa ubang kasikbit ng probinsya sa gitna ng Davao del Norte ng mitubag sa panawagan sa panaghiusa alang sa Davao Occidental. Ang mga misyon na kita sa liwa sa pagtinabangay o pagkahiusa sa panahon sa kalamidad. Gikan rin sa Davao Oriental, ako si Tinig 26, Tulo na Manhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kalayunan, Tinig ng Bayan.
2: Daghang at ramad ka bang Erwin na Manhay, gikan na sa may area sa Davao Region. Samta nga sa dugang at tubing sa ato nga mga tao karong nga puntaga dito nga bahina sa may area sa Davao Region.
1: Tinig ng Kalayunan, Tinig ng Bayan.
2: Dito nga bahina sa may Davao Region, giklaro ni Police Chief Master Sergeant Reynante Balapuit ang PIO sa PNC o sa Davao del Norte Police Provincial Office. Giigan na yun ni Indy nga ba na yun naka-full alert karoon ang ilang probinsya sa Davao del Norte taliwala sa mga aftershocks nga nagugan sa magnitude 7.8 nga pagkayog nga itong Hunyo a 8. Sumapan niya nga nagbadayong giyapon ang probinsya sa Search and Rescue Operation nga

0: ang mga pasa, dinoga dito sa ilang lalawigan.
1: Ng kalayunan, feeling ng bayan.
0: Alas 5:35 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa mga tuding sa atong balita, karong buntaga, bantagikan sa lain-lain parte sa Mindanao.
1: Ng kalayunan, feeling ng bayan.

0: hinungdan kalambigit sa maong insidente.
1: Nang kalayunan, kinig ng bayan.
0: At 5:37 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Ayuda sa gobyerno na naghatag ng pagdaong sa mga magumag mananagat sa lungsod sa Baganga. At ang sayron ang report gikan sa Maya Joy FM Davao Oriental. At nasa linya, sigaw bang Erwin Umadhay.
1: Nang kalayunan, tinig ng bayan.
0: Sigaw bang Erwin.
2: Nakaluwas sa dulo ng pagdaong suporta ang mga mag-uuma o mga news na pinaagi sa manapusong pagpahilayon sa Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk Program na distribution caravan sa lungsod sa Baganga, Davao Oriental. Amang kalihukan ng tumong sa pagtabang sa mga beneficiaryong naapektuhan sa nagkanilang kalamidad o mga hagit sa pagrebutan, pinaagi sa paghatag ng financial na ayuda aron makatabang sa ilang pagbangon o pagpadayon sa pagpanguma o pagpangisda. Gitang mga nasab sa mga opisyal sa gobyerno o lokal na leader amang karaman aron masiguro na ang ayuda maabot sa mga kwalifikadong beneficiaryo. Sumara sa mga otoridad ang programa kabahing sa panaling

0: 41 ang anong oras, samtang at salugang tuling sa atong mga taho karong puntaga, anong dawaton ang ripo, dagigan at sa mayroong bahay sa Mindanao.
1: Ang kalayunan, pili ng bayan.
0: Provincial Director sa DILG Meets Amis of the Dental na pili isip Regional Director sa Region 9. Didali nini atong dawaton ng ripo, gigan Joy at ang Pangil Bay na Katinia, si Rep. Suwalino.
1: Pili ng kalayunan, pili ng bayan.
2: Ito yun ni Presidente Ferdinand Marcos.

Raza Lírica y Vaya. José Reyes, su marido, John F. Patrick.

Malang, Menteri Ahmad Ibrahim, BFP.

0: of Kanak Ginseng, tunay mag-restin, makapanindot sa pamati. Wow!
1: Ikaw pala,
2: Ay, morobin naman ko pala ko kung di ko pa yung bilungga. Sakit ba rin?
1: Ang imuha ang
2: tiil. Ang imuha tiil ko.
1: Oo.
2: Yung inhod. Nung sa akong amahan, kuan ba itong mag-is-anyos pa ko, tulio ko.
1: Oo.
3: Mo ka na ang Bilungga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
4: Kasi dati, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
1: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
4: 7-in-1.
1: Tapos po?
4: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
3: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
5: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
6: Oras sa Pilipinas, alas 5:51 Philippine Standard Time. Atong dawaton karon ang report gikan sa may kinabahon City Public Market.
5: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
6: Ala, naka-standby ang atong kauban aron siron kuno ang presyo niini nga mga karne didto nga dabida. Ana sa linya ang atong kaubang si Tinig 30 Junior Rappi.
5: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Tinig ng Pamilihan. Tinig ng Bayan.
7: Mayang buntag, mga katinig dinita sa mga nag-unang presyo karon sa mga karne, baboy, manok o baka sa atong merkado. Unang na ito ang manok, regular price nga presyo sa manok, one whole chicken, 180 hanggang 210 pesos kada kilo. O sa mga chicken parts, ang chicken wings, 220, drumstick o legs, 230 pesos kada kilo, thigh, 240, o breast, 240 kada kilo. Isa o tinae, 180, gizzard o batikulon, 170, chicken atay, 180 per kilo. Tiniusab ta sa karne, baboy, mao kini ang presyo gikan sa mga meat vendors by parts o per kilo. Ang tiyan, 320 pesos. Perna, 310. Abaga, 320 kada kilo. Pork chop, 320. Ang maskara, nasa 280 pesos kada kilo. Spare ribs, nasa 260. Ang ulo, maskara, 280 kada kilo. Ang tiil, 260. Bukog, 260. O atay, nasa 250 pesos per kilo. Sari-sari, 160 pesos per kilo. Sa karning baka usab, regular cut kaunod, 380 hanggang 400 ang kada kilo. Beef shanks, 400 hanggang 420. Steak cut, 420 hanggang 440 kada kilo. Buto-buto o ribs, 300-320 kada kilo. Ground beef o biniling, 380-400 ang kada kilo. Mga katinig, mao ka na mga presyo karon sa atong mga common nga karne sa atong merkado. Para sa Tinig ng Bayan, kininyong kauban, Tinig 30 Junior Rappi.
5: Tinig ng Pamilihan. Tinig ng Bayan.
6: Daghang salamat kaubang Rappi gikan sa may kinabahon City Public Market. Karon sayron ta ang report gikan na dito nga lapita sa may Pipalma area. Ana sa linya ang atong mabdigong kaubang si kaubang June Villa Soto.
5: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
6: Kaubang June.
8: Yes, good morning. Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga taga-pakinig. Sinimulan na ang pagbubukas ng lahat ng mga daycare center dito sa bahay ng Misaya at pinulong muna sila ni Mayor Rolly Yordaman Sagdalan na kasakay ng pamumudbud ng Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO ng Libreng Early Childhood Care and Development Checklist sa may 1,900 na daycare pupils. Ayon nga dito kay ECCD spokesperson Binzar Mabindog, bukod sa mga pinamahaging ECCD checklist at iba pang kaganitang pamparalan, nagdaan din ang administrasyon ni Tagdala ng 600 pesos para sa bawat daycare pupil sa ilalim ng UV and Learn o unang daan ng mga mag-aaral, localized educational assistance for reliable and responsible new generation. Ang bayan ng Mitesa ay mayroon na lamang natirang 44 na mga barangay matapos na umalis ang 13 barangay nito at napunta na sa Bangsamoro Autonomous Region Special Geographic Area Ngunit mayroon mga barangay na doble-doble o may gita ang bilang ng mga daycare centers dahil na rin sa sobrang laki ng populasyon ng mga barangay na ito. Kung kahit sa kabuuan ay mayroong 77 mga daycare centers na pinagsisibihan ng mga masisipag at matyatsagang early childhood development workers. Ang nasabing mga daycare centers ay nasa pamamahala ng Municipal Social Welfare and Development Office. Nagsimulan na rin ang Community-Based Monitoring System Coordinating Board Meeting na pinangunahan pa rin ni Mayor Rolier naman sa kadalan kung saan nagsinta ng mga kawani mula sa Philippine Statistics Authority, ang layunin ng PDMF na magsilbing batayan para sa evidence-based planning, tamang paglalaan ng pondo at pagbuo ng mga angkop at target na programa. Kinalakay din ang mga capacity strengthening activities para sa mga DLGUs para sa taong 2026 at ang presentasyon ng 2027 CBMS resource allocation at iba pang kaugnay na usapin. Iprinsinta naman ang Municipal Planning and Development Coordination Office ang 2024 CBMS results kung saan ay kalang kabuang populasyon na may 115,735 sa bayan ng Misayad na may 29,783 na mga households. Inalakay ang mga resulta ng survey batay sa iba't ibang socio-economic indicators ng CBMS kabilang ang poverty incidence, food security, employment at unemployment rates, perception of safety walking alone at night, sources of potable drinking water, use of sanitary toilet, accessibility of public transportation, electricity at maraming iba pa. Binigyan din ni Mayor Sakdalan ng kalagayan ng pagpapalaganap ng mga datos mula sa CBMS sa lahat ng barangay upang magamit ang mga ito bilang gabay sa pagpaplano at pag-aatid ng mas epektibong serbisyo, programa at mga proyekto makakatugon sa pangangailangan ng bawat mid-centenyo. Yan ang latest sa balita mula dito sa P-Palma area para sa Tinig ng Bayan, Tinig numero 11, June Villasol, Caraguna.
5: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
6: Naghanga salamat ka ba nga June Villasoto gikan sa may area sa nga P. Palma.
5: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
6: Sa dugang tudling sa ato nga mga balita nga lokal karong nga buntaga para yun karong ginatag nga libre nga serbisyo sa Office of the City Vice Mayor alang sa mga katawahan din sa lungsod. Lagob nini ang serbisyo nga nasangpid ang Legal Counsel, Notarial Services o Assistance to Franchise Application. Niadto nga June 2025 hangtod ni nga buwan kasamtangan 287 ang ihap sa mga kliyenteng nahatagan sa libre nga legal advice o counseling nga 3968 ang naserbisyuhan usab ni ining free notarial services samtang 605 nga franchise applications ang adunay dungan nga samang free notarization ang nakumpleto sa ilang buhatan. Adunay buwag usab nga hag dispersal program ang Office of the City Vice Mayor alang sa panginabuhi sa 227 ka mga benepisyaryo.
5: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
6: Alas 5:59 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa mga tudling sa atong mga taho karong buntaga alang sa pulisya report.
5: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
6: Usa ka babae o senior citizen gayod ang nanay mong bitima nini nga pag pamusil, ano? Na hitabo din sa may Quezon Boulevard, Kidapawan City.
5: Tinig!
6: 74 anyos nga negosyanteng si Consolacion na Muñez Badik ang namatay human nga gitiro kini sa wameling suspect nga misunod nga na sa iyang tindahan na at abangan mismo sa Our Lady Mediatrix of All Grace sa Cathedral din sa may National Highway alauna sa hapon kagahapon. Sa initial nga impormasyon walay nadungog nga pusil o buto sa pusil ang mga sigbit nga establishmento sa maong lugar. Tungod nini usa sa mga ginadining posibilidad sa mga investigador ang paggamit niinig silencer niinig maong sospechado. Padayon po usab nga ginasubay karon sa ilang imbestigasyon sa mga otoridad aron gayud mapunting ang motibong pag-ila ni ining maong suspitsado.
5: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
6: Igalain, punto alas 6 na ang atong oras sa Philippine Standard Time. Kadtong gilangkuban sa unang laray, unang huna sa atong balitaan karong adlaw nga Miyerkules sa petsa 17 ng buwan sa Hunyo tuig 2026.
5: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
6: Dagang salamat sa pag-uban ngani sa atong trumanon, syempre sa atong mga taga-palamati din nga dapita sa may Joy FM Apanggal Bay o Joy FM Davao Oriental. Live gigan din sa 102.3 Joy FM Kinabawan. Kini si Tinig 43 sa John Andro Tabugok. Mayong buntag kanatong tanan.
5: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
9: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
10: Hermosa Kojic, kanaki na wala akong bugas, tumawang kong mga wakuat ka ng kanaki na wala akong siya.
9: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
11: Good news mga kidapawenyos! Eloy Pickleball Cover Court is now open. Isama ang barkada o ang pamilya and have an experience sa pinakabagong lugar para sa kinagigiliwang sports ngayon ng marami. Kaya ano pang hinihintay nyo sa mga gustong magpapawis, magpractice o gustong matuto ng pickleball? Maglaro, mag-enjoy at ipakita ang iyong galing kasama ang buong tropa sa Eloy Pickleball Court. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center, LA Pickleball Court. Let's go! Game on!
5: If you are in Kidapawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel, your home away from home.
12: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality and affordable roofs.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
13: Ang atong oras sa 3 minutos sa human milabay ang takna sa alas 6.
5: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang isyu ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Maayong buntaga mga katinig. Welcome rin sa ito ang programang Tinig ng Bayan. Tinig Dos from Ilusa, makiguban kaninyo. Huwag ang atong partner.
1: Siyempre, kini si Tinig 40, Ruby Padilla Season.
0: Mga katinig, partner Ruby.
1: Ah, yes.
0: Daghang mga panghitabo kahapon.
1: Gani.
0: O daghang kahapon ang panghitabo karong
1: alawa. From crime to linog.
0: Mm.
1: Physical nga linog o linog sa Senado.
0: Gahapon nga lawa, mora o adunay usa ka panghitabo diri sa Kinapawan City kay mga katinig. Usa ka 74-year-old nga
1: senior citizen.
0: Senior citizen, no?
1: Babayi.
0: Babayi. O, adlawong dako. Gi-pusil diha sa atbang sa Lady Mediatrix, no? Dool diha.
1: Atbang sa simbahan ka nang nakalaray diha, Rom, nga mga tindahan.
0: Mm.
1: So, ubay-ubay po nga tao ang naa, no? Broad daylight.
0: Mm.
1: Kanabang murabag, udtong tutok.
0: Mm-hmm.
1: Kay alauna.
0: Dito sa Mlang, aduna po isa ka bagong graduate nga estudyante na missing o nakita nga ang iyahang patayang lawas naglutaw-lutaw diya sa tubig. Anyway, para sa mga detalye na yan, nasa linya ang ato ang provincial police commander dari sa probinsya sa Cotabato, si Colonel Ramil Huilla. Sir, good morning. Welcome o dagang salamat sa iyong panahon nga gigahin sa Tinig ng Bayan. Hello, sir.
2: Isa.
0: Ah, medyo choppy po, sir, at mahina ang dating ninyo.
1: Good morning, Colonel.
2: Good morning, sir.
0: Mm-hmm. Ayan, medyo better na. Pwede nyo po kami mabigyan ng update nitong mga kaganapan na kahapon. Unahin natin itong dito sa Kinapawan City, kung saan isang matanda, 74-year-old, if we are not mistaken, binaril. Diyan po sa may downtown, sa may Lady Mediatrix.
1: In broad daylight, Romy, no? 1 p.m.?
0: 1 p.m., yeah. Maunang initial nga report na kaabot sa mga.
2: Yes, totoo po yan. Kahapon, mayroong nangyaring shooting incident dyan. Particular dyan sa malapit sa katedral dyan sa Kinapawan. At around 1 p.m., kaya ang ating kapulisan ay nag-respond to kandak at most of the pressure kung makuha natin at the same time nakakandak ng investigation doon sa pangyayari.
0: Mm-hmm. Identify na po natin itong biktima at kung sino man yung mga suspects po?
2: Yes po, no? Ito ay 73 years old itong biktima at yan ay merong business dyan sa area na yan. Kaya yun din, yun talaga ang nangyari at tinitingnan natin sa investigation kung ano ang motivo po nito.
0: Mm-hmm.
1: May pangalan na ba tayo, Colonel?
2: Ito ay Badik, ano? Yung apelido nito.
0: Konsolasyon Badik, tama po ba, Colonel?
2: Yes,

0: dalawa na suspect, ano, sakay ng motorsiklo. Kaya lang eh, hindi siya makuha yung picture, yung mukha nito kasi nga nakasuot po ito ng helmet.
1: Mm-hmm. This is not the first time po na nangyari ito sa Kinapawan City in broad daylight. In broad daylight po. And yet, apparently, wala pa tayong nahuhuli na suspect. Of course, you would like to presume na mayroon kayong pursuit operation. Anong nangyari kung mayroon man or wala man?
0: Yung ating Kinapawan PNP, ay immediately naman talaga ang ginagawa nating kapulisan na magandang mga hatpursot for possible na makuha natin itong suspect.
2: Colonel?
0: Yes po.
2: Colonel, may broad daylight, so ibig sabihin ng mga tao, business as usual dyan. Nakuha buwa, Colonel, ang plate number para isa sa maging clue sa hot pursuit operation team?
0: Actually, wala plate number yung ating yung ginamit sa motorsiklo. Ano? At yung broad daylight na kuan doon, although may business doon, kasi parang ang business doon yung nagbinta ng mga sako. Ano? But yun naman ay hindi talaga kitali na matao yung lugar na yun.
1: Paano nakalusot yun, Colonel? Walang plate number na itong ating mga otoridad sa Kinapawan City, masipag manghuli ng mga nahuhuli nga. Ito pang walang plate number. Paano ito nakakalusot itong mga ganito?
0: Yes, yun naman ay tinitingnan natin, ano? Kasi nga yung implementation natin dito sa RA-4136, yung sa topic, nagpapatuloy naman yan. Nagpapatuloy naman yan. Kasi na, although nahuhuli yung mga law enforcement unit natin with regards to sa mga violators na yan. But still, mayroon pa rin nag-engage, mayroon pa rin nag-attempt na mag-violate, lalo na ito mga plaka, mga helmet, or other traffic clues, mayroon pa rin. Marami pa rin ang nagbabayulit, kaya ang ating law enforcement ay nagpapatuloy sa pag-implement ito with regards ito sa violation na ito.
1: As of now, Colonel, would you know kung anong direction ang tinahak nitong mga suspect sa kanilang sibat at kung anong mga tsorya nyo, kung nasan sila ngayon?
0: Meron ang Kinapawan PNP, meron silang tinitingnan na ang gulo dito. But still subject for investigation and coordination dito sa family ng victim.
2: Colonel, presumably may cellphone ang biktima, no? Nakuha ba ito ng PNP for further investigation? Baka forensic. May mga communication sa loob ng cellphone?
0: Yes, papatuloy yan. Lahat ng mga possible evidence ay tinututukan ang ating Kinapawan PNP para ang focus naman natin dito ay magbigyan ng justisya itong pangyayari.
1: May nakausap lang po ba kayo sa mga kamag-anak para man lang baka meron silang lead kung sino yung posibleng may kagagawa nito?
0: Yes po, andun po yung anak niya na babae, ano. Yun ang yung follow-up ng ating kapulisan at ito ay napapatuloy. At may mga information na rin sila na binibigay, sino yung nakaaway. Kaya still subject for investigation.
1: Hold up po ang isa sa mga motibo at may natangay na mga alahas sa allegedly itong suspects.
0: Yes po, yun po ay subject for investigation kung totoong nakuha yung alahas kasi hindi naman din nakuha yung mga cash na nandoon kasi alahas lang naman ang nakuha. But yan ay kasama sa investigation natin kung totoo yan.
1: So dapat kung kinuha yung alahas, the more dapat kukunin yung cash kasi kakailangan nila sa kanilang pag-iskapo. Ganun yun, Chorya.
0: Yes, kasi nga lahat naman ay pasipan.

0: volpe o con holdup che era sicurato yan, lahat ay kukunin. At kung titingnan naman natin yung business naman doon na hindi naman gano'ng
1: kalaki.
0: Kalaki ano, kasi nabibita lang naman ang mga sakwa ka doon. But still a subject, kung yan may holdup, ay malalabas na talalabas yan sa investigation natin.
1: Colonel, dumako naman tayo sa Mlang. Dahil sa Mlang, meron kaming paunang ulat na karating rito na di umano meron isang bagong graduate na estudyante na ang kanyang bangkay after ma-missing siya for a while ay natagpuan, no? Na palutang-lutang dyan sa may bandang barangay Makasindig sa Tugunan, no? Apparently, ito ay barangay na kasapi ng special geographical area ng Bangsang Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao. May detalye po kayo nito?
0: Nakarating yan sa amin. Actually, nakita din natin yan through social media, no? At nagpakandakta tayo kaagad ng investigation dyan. Kung ano talaga nangyari dyan. At ito nga ay Tagamlang, Dungguan. At as per initial information from Lang MPs, ay mayroon po siyang kapuntata with regards ito sa motorsiklo. Papamatalam. At hanggang doon lang yung information na the following day o nakita na lang na andoon na siya sa Tugunan at namatay at doon sa tubigan.
1: Aha. Kakontrata with regard sa motorsiklo? Ano to? Nagbibenta or ano ba? What about yung kontrata?
0: Yung pang kwan, kung nagbibenta o mayroon siyang katransact, either magsuswap ng motorsiklo. But yun ang tinitingnan natin. Kasi nga, ang information doon sa barangay Samlang MPs hindi set totally kasi kung ano talagang ginawa niya doon sa Matalam. At other information, yun ang isa lang na sabi lang na mayroon katransak with regard sa motorsiklo.
1: Identified na po ba, Colonel, yung kanyang katransaksyon dito sa motor? May it be swap or bentahan?
0: Yung pa ang napapatuloy sa investigation natin kung sino talaga yung kaswap. Kasi nga putol yung information eh. Ang information lang doon sa mga pamaganap na meron siyang katansak. Ba't hindi na-divulge yung pangalan kung sino talaga yung katansak niya doon?
1: Of course, aha. Sa panahon ngayon na CCTV is almost everywhere, mayroon ba tayong efforts to track down kung saan siya huling nakita?
0: Yan naman ang ipot ng ating kapulisan with regards to investigation. Ito mga CCTV footage. Although, winning for blessing area, makikita natin na mayroon talagang mga ilan na CCTV. But pag pumasok na tayo dun sa mga interior part, ng mga barangay, ay sigurado po yan ay bihira na po yung mga CCTV.
1: Mm-hmm. So almost definite na ito, tiyak na ito na lumabas siya ng bahay dahil meron siyang katransaksyon ng motor. And so therefore, mayroon tayong mapagkakatiwalaang source sa nagsabi nito na lumabas dahil may katransaksyon about motor, whatever the transaction is. Pero itong source po ba ito na ito, wala po bang nabanggit kung sino at saan sila magkikita nitong kanyang katransact?
0: Yes, negative po tayo kung saan sila magkikita at sino yung kausap. Kaya sabi ko kanina, putol yung information. Ang initial lang doon na magkikita doon na tayo may katransak. At as per investigation naman, mayroon pa tayong isa tinitingnan na mayroong magkikita sila doon ng kanyang kasitaan o nililigawan. May isang anggulo na lumalabas niyan.
1: Mm-hmm. Aha.
2: Anyway. Kaya gusto rin akong i-follow up, Colonel. Mahigit ko mulang isang buwan ang nakaraan. May isang rider, nagdi-deliver ng mga items na last na nakita at nasiraan ng sasakyan diyan sa Tulunan. So within the area pa rin po ng provincial PNP office natin. No? Nakita doon sa Lutayan, patay na with his sasakyan. Baka po makunan din natin ng update ang mga developments nito, Colonel. May natukoy ba na suspect at mga anggulo?
0: Yes po, no? Titingnan natin na ipapalap natin sa Tulunan kung mayroong mga information o anong update na yung nangyari na yun.
2: Thank you, Colonel.
1: Maraming salamat, Colonel Huilla, sa mahalagang panahon na inyong binahagi sa Tinig ng Bayan.
0: Yes po, magandang umaga dito sa lahat.
1: Mga katinig, yun po ang tinig ng ating provincial police commander. Relatively, for the past months, medyo hindi naman malala yung
2: relatively situation. Relatively peaceful.
1: Oo. Pero itong mga ganito,
2: mga pataya, no?
1: Itong mga ganitong mga bagay, ay Tagalog na naman tayo. Ulit
2: Tagalog
1: mo.
2: Na, pwede sa mahilumbok. Mabisaya, ming total. Kumain naman natin ng interview kay Bitaw.
1: Okay, pero mangingan ng mga butang Kaubang Rubino, mura og Bukol Mangunis ato ang kapulisan kay imagine these are happening in broad daylight. Yes. Tapos sa unay hat purso ta asman ba ang ato mga kapulisan, no? Ingon sila nga nagresponde man sila. So vital tong time element kung pila ka minuto sila usa magresponde, kay I remember na i-order ang ato ang mga pulis gikan dito sa National Police Command
2: sa time ni Torres sa unang 5 minute response, no?
1: Until lang murag wala na siya na
2: wala na napapa palisi nila.
1: 5 minute response, and of course guwasan ng 5 minutes nga time
2: sa pagresponde.
1: Dapat tapo yung mga naka-deploy pod ng mga pulis dili siguro sa tanang sa tanang mga lugar, kundi di ba in strategic places like ini na sa sentro.
2: Luwas ni ana ang mga strategic checkpoints, whatever we call that. In Kinapawa, makita nato, no? Diha sa Methodist, ug maagi kag kalaisan, naapod, no? Makita ani mo. Adto kag pako na, ah. Siguro kinahanglan strengthen ang communication systeming. Panahon naman ron nga active kaayo ang mga cellphone. Dapat na ay hotline nga pwedeng maka-feed ang nakakita pananglitan gahapon. Pwedeng iingon, pakibantay nyo diha. Masigna ay maagi to motorcycle riding men. Naka-helmet. Pwedeng tanggalon man ang helmet. Walay plate number. So kung kining mga checkpoints well coordinated na ay
1: system of
2: system,
1: alert.
2: Asa man siya mo agi, murag Muslim ang chance sa pag-eskapo, no? Ang dakop mas mapaspas. I don't know unsay system nga in place karon, no?
1: Wala ta ka bala. We would like to presume na but yeah. How is it working?
2: Ug ang CCTV. Ordinansa ka na, Rom, walay mga establishmento nga makatukod o matagaan o permit with a certain amount sa ilang business, no, na ay category kung wala kay CCTV.
1: Kung ang imuhang kapital mauni, yes. No? Wa ta kabalo. Ikaw, kay diha mang kagigan sa konseho, kamo may tighimo.
2: Ang nakalinya diha, Ming, ay di kumuto o nga walay CCTV diha. Diha, but padulong sa moingon ta sa kanang sinihan dati. Pero siguro kinahanglang i-review ang functionality sa mga CCTV.
1: No, may mga bangko po diha. Yes. Whichever you go, left or right, muagi yung kagbangko.
2: Ang una lang ni mong himuon, tanan nga motor, nga pagtanaw, uy, kato, walay kuan.
1: Walay plaka.
2: May nakasakay nga duha. I-zoom, unta, kung functional yun, matrack mang yun ni mo.
1: Kaya reactive na pero ang mas proactive nga pamaagi katug yung pag put in place sa usa ka system. Of course we are not right authority nga mog discuss ang naglalo.
2: Dili tayo investigador. Pero we are just suggesting unsay mga pwedeng himuon.
1: Sa pikas bahin po medyo punta naon ni mo kining duha ka panghitabo. medyo negative, pero na po yung isa ka-positive na hitabo dari sa Kinapawan City, Kaubang Ruby, kay ang mga katauhan dari sa Paco, no? Kung asa nga to ang istasyon, ang barangay, no? Nakakita og, or nakadakop og tarsier, murag the other day pa ni.
2: And so then, ang tarsier di lang sa Bohol.
1: Oo. Oh.
2: Naana di ay diri, sa imo pag yung barangay kung asa ang istasyon na Butangming.
1: Actually, so, di lang na doon sa Kinapawan eh. But earlier,
2: Alakan,
1: na yung mga reported nga presence of tarsier. So,
2: kini... Di ka na himuong pet, Ming, ha?
1: Mm.
2: Ang uban ay ako ning taguan kay ginaadto ra bagyunig Bohol.
1: Mm-hmm.
2: Madilig yun na para sa pribado nga pagpangalaga.
1: Actually, ibalik sa DENR, sa iyahang
2: habitat. Huwag ka na ang positibo.
1: Mm. So, okay. Sa iyang himuon, sa mga tao nga makakitag-ingunan, no? Kung naaman lang sa sulod sa iyahang habitat, dili na to siya dakpon, dili na to hilabtan.
2: Buhian, no? Para mas mudaghan.
1: Pero kung naa siya dari sa, siguro, masulod ng mga balay-balay, mas maayos siguro nga itong i-report sa DENR para ang DENR, kahibalo man sila, kung asa ni Ibutang, unta kanya amigo nato ning ano
2: si doy. Kapitan kalimot ko sa apelyido
1: Lumbayan.
2: Kapitan Lumbayan, anak sa kanhing kapitan, no? Dako atong pagsaludo kung ing ana rom nga iyag yung napaabot, no? O siyempre we expect from the DENR nga ilahag yun ang amumahon tanawon o pwede na bang buhian sa iyang habitat?
1: Ibuhian na, nasa sila yung video, ibuhian nila gahapon. I hope
2: po bata ni Sharon, wala tayong info, baby nga...
1: Wala yung detalye yung nakita natong sa social media. But,
2: pero the fact nga ibuhian, assess nila nga pwedeng
1: pwede nga buhian. So, siguro I hope one of these days, baka hinabi po nato ang atuang Penro, no? Si Radsak, no? So, yung apelido ni Radsak. But anyway, makahinabi na to siya mahitungod ni ani and other ano katong efforts to preserve mga endangered species diri sa ato ang probinsya. Kaya this is a good opportunity nga dunay panghitabo gyud that is related with the preservation of mga
2: sa atong mga
1: endangered species. So
2: sa tao naman po endangered ro. Kinahanglang i-preserve katong mga media. Nga media for the people. I-preserve yun na.
1: Media for the people, no? Media for truth.
2: Yeah.
1: Kaya ilagan mag mga nag-media-media ka ron. Anyway, guwa si Ana, dito po sa may Jazz, no? Jose Abad Santos, sa aduna po'y, ano, aduna...
2: Panghitabo.
1: Aduna'y panghitabo. Aduna'y warning. Ang Bureau of Fire Protection, pangutanan na rin nga ng Bureau of Fire Protection man. Because ang Bureau of Fire Protection, mga katinig, ang ilahang mandato karon dili lang pagpatay og sunog, no? Kundi kung adunay mga kalamidad, sama na yan yung hitabong linog, aduna po sila responsibilidad nga mo responde.
2: So, ilan ang gihatagdaan ang foresight og warning room?
1: Kay mga
2: for the people to be aware, no?
1: Naay mga gihisgutan nga mga barangay, no? Duol o subay sa mga sapa sa Jose Abad Santos. Ilabi na sa mga barangay sa Kitayo, Bukid, Balangunan, Nuing ug Sugal. Oy, Sugal. Lima ka barangay ni. Diha sa tanan na sa Jose Abad Santos sa giya mention gud ni kay nagpagwa og alert kining ato ang Bureau of Fire Protection kay adunay mga ginatan-aw nila nga posibleng mahitabo nga mga dagko dinagko nga landslide ni aning lugar tungod kay katulagi after the earthquake
2: na ay mga aftershocks
1: nya na diskaril ang bukid so money gitawag nila kinig bomba nga orasan or ticking bomb. So
2: hang angayang pangandaman o mamahimong cautious.
1: So adun sila mga pipilang explanation kung anong gitawag kinig
2: ticking bomb
1: or bomba nga orasan. Una, ingon nila paspas nga pagsaka sa tubig. Tungod sa padayon nga pag-ulan, ang tubig gagikan sa unahan sa sapa na pundo o nahimong artificial na ano, lake no o lanaw sa luyo sa na hugnong yuta o mga dako nga
2: so iya bato. Pong pahumukon ang yuta rom kung siyempre padulong siya dito sa bukid no ang tubig nga mao hinungdan sa posibleng pagkahugno kay muhumok naman.
1: Aha. Actually murag mga landslide debris ni siya. Ang ikaduha nga rason na kaubang Ruby, ingon sila dili simentado ang bara, unsa ning bara? Kining maong natural dam hinimo lang sa luag nga yuta ug bato. Sa matag minuto nga sigi ug saka ang level sa tubig tungod sa sigig ulan, musamot kadako ang pressure niini hangtod nga di kini kalit nga mo mabuslot og mubuto katong gibara sa tubig dai mo na nimbara sa tubig so dili sa simento no so mura og mga bato lang ni nga gipang file so delikado gyud
2: kung kalsada or di ba kaya agiana na medyo map dili lang kay medyo mapigado gyud ang seguridad no? Kung may mga struktura mga balay o di baka may gitukod nga establisimento, siyempre gwapo to kay dunay forewarning.
1: Mm-hmm. Og dugang pang kakuyaw kaubang Ruby og mga katinig kining sigi-sigi nga aftershock no kay matud pa sa atong interview kay volcanologist sa Amil Bahar gahapon na naana sa sobra 6,000 ka aftershocks og wala pay makatagna kung hangtod kanusa og pila ka pa
2: ka aftershock
1: ang mahitabo so kayo dugang pag-amping lang sa ato ang mga ano katinig ilabi na katong mga bumabiyahe diya sa Jose Abad Santos no ga kakana nga portion
2: medyo dako-dako ang epekto ming kay gikan sa 173,000 nga pamilya ang apektahan as of June 14 pinaka-latest sa June 15 nahimo na kaning 176,000 186 families. So, paspas ang pag...
1: Families. So,
2: ang mostly affected by region, Region 12, Sok Sargent, ang pinakadaghan, Rom. Gasunod ang Region 11, Davao Region, o pinakamubo ang Sabarm. So, kung kining gihatag ni mga the ticking bomb, simba ko lang, God forbid, kung mas maingo na itong naapagyoy kalamiti nga mahitabo mo increase kining numero.
1: Yeah. Actually dili ta gusto nga i-brand ta nga mga alarmist no.
2: Correct.
1: Pero kung atong paminawon kata atong mga interview sa niaging mga adlaw kay volcanologist Engineer Amil Bahar ang ano gyud wala gyoy kumo sa kanang
2: pagpangandam
1: pag-amping kay kuan kanang mga linog kuno o kanang mga natural calamities no bitaw nang gitawag og force majeure no kay kalit-kalit kini moabot motunga gyud ni sila
2: og not within the control of men and women
1: mao nang force majeure ha Senator Padilla
2: Senator Romy
1: Dili Senator Padilla mo gyud siyang kan dapat kanang giyera sa Iran ug sa ano US mo na force majeure na klarohon lang nato nga ang force majeure base sa ato ang pagkasabot kanang
2: natural nga mga phenomenon
1: kanang kinaiyanhan no kana dili kanang sa Iran ug ano
2: kay mo man sa tao planado man rom no control and power
1: so dili na force majeure So, kato, no? Amping kitang tanan. Arabay, bats na mo nga mag-reunion unta karong July diya sa...
2: Sa Jazz Guild?
1: Sa Glan.
2: Sa Glan.
1: Oh, but, of
2: course. Unsay atong expectation, Rom, for the municipal government, provincial government dito, na mahimo og mga proactive nga lakang, no? Ma-inform ang mga tao. Sa muad to, unsay buhaton, pinaka-importante ka na nga papel sa mga naanag lingkod.
1: Ikaw man, gikan man ganiya sa LGU, mas naka sa ano?
2: Dili na ta sa radyo rin rin.
1: Pero in terms of experience o katong mas in a position to suggest kayo. Iguro magkita mag-suggest, yes, no? Kaya wala mo ito sa position.
2: Pero ang himo o mga balaod o mga naagyo na, labi na sa DRRM, Disaster Risk Reduction Management.
1: Sige, ang atong oras, alasay sa 34 na, ato sa tagaan o pagtagaan kining mga pahinumdom sa Yaki Herbal Laboratory. Mubalik kita atong hisgutan ng mga panghitabo diha sa National.
3: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Tuloy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nagbondiri ba? Okay. Yan hadlo ko kung mo padayon siya taas mo tong gipainom dayon ako siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
5: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca, Zamboanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
6: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI, tapos nawala agad ang haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil, nawala agad.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Karagat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
7: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magulak mong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Mga siya, kung makainom ko anak, lagsik, kaya akong lawas sa minti. Kanang lihok dito sa balay ba, mag-inom na lang ako ba na na. Pagpahulay sa gubibibro, nalipo lang ako sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki, okay itong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Hamis na ang kutis o nawagdang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
6: Katong whitening soap gani, Yaki, gi-try na ko siya sabon sa akong naong na naghagbugas-bugas niya. Nawala ba ya akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsang ng katol-katol, gi sa akong dawas na ng sakpa man to na ako nakuha, gi-sabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon, nawala gamit.
5: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
1: Welcome back mga katinig. Mga katinig, atong kinahisgutan kaniya kining gitawag og ticking bomb nga diha sa Jose Abad Santos, no, tungod aning potential sa mga landslide sa lima ka mga barangay. Ginapalingkamutan sa ato ang mga kaubanan nga makontak ang chief sa Bureau of Fire Protection diha sa JAS. Pero mientras ginahulat na to nga mga ka-establish taong linya dito, Kaubang Ruby, gahapon, kung sa'yo nahitabo, kalong adlaw po di ay, dunay gina-expect nga dako nga panghitabo that may change or alter the course of political history
2: dito sa landscape.
1: Also the landscape sa political landscape sa Pilipinas sa kaya magpatawag ng special session.
2: Yes. Karong adlawa ang presidente, no? Special session sa Senado. O siyempre the other day pa ron. Klaro madungagan og usa ang attendance sa group sa Gatchalian group, no? Kay Nick, is it a commitment but in an open audience
1: statement
2: niingon man si Senator Joel Villanueva na mutambong siya.
1: Karon kung mutambong siya, does it mean nga magbutuhan sila para doon na naging permanente nga presidente ang ato ang Senado, ang uban nagapangutana kung legal ba, tama ba nga magbutuhan sila sa special session nga gipatawag for other purposes. Kaya naman ito gilatid nga mga agenda. Sa mga gilatid nga agenda, wala dito maapil ang pag-reorganize or pag-elect sa
2: yes.
1: Senate President. Pero kayo po nang uban, who will stop them? Kung na sila
2: kung majority na sila na presente o ni Tambong, who will stop kung ingon na magkaroon ng change of Senate leadership, no? Mga possibility na bantayanan, ticking bomb sa Senado.
1: Ticking bomb sa Senado. Pero, ang uban po, nagaingon, nga kinilagi daw, mura og illegal kung mag-election sila diha, kay wala man na, wala man nag-i-appeal sa agenda. But, still, it is a ano session, no? Special session. So, kung naman lang yung majority, di ba?
2: Kung mag-decide sila nga na ay other urgent matters, nga ilahang i-appeal even if wala, no? Makita na ito, nabantayana na, no? Kaya ang wala lang man ka-agenda sa tinuod lang mga higala, katong National Center for Geriatric Health, GASPI, or just pre-act amendments, yung mga amyambahan sila. AX, no? Sinati, ano yung katawahan? Pag na-release, AX, ay, wak ko na-appeal diha. Pudri man unta ako.
1: Away pa.
2: Away pa.
1: Oo, may nung i-appeal si Ruby.
2: Oo.
1: Nga mo i-appeal si Romy.
2: Oo. Nga nung i-appeal si Ruby, nga magsweldo man unta na. O ang iyahang pamilya, daalagi, no? Pabor-pabor. Well, mga issues na. Usab, UAQTEA amendments, no? Giga schools, katong sa mga tulungaan ron.
1: Ah, okay.
2: Kanya, Masustansyang Pagkain Act, Nutrition Program, Anti-Political Dynasty Law.
1: Aha.
2: Appeal din eh.
1: Wala.
2: First time mag-i-appeal ni BBM, pero Sandro Marcos version ni Rom.
1: Aha.
2: Dunay mga kritik ani ang uban pod nga matawag natong naa sa militant sector.
1: Kung dili lang militant sector, kundi mga constitutionalist yoda nga nagakritik ani kaya imbis daw nga ibawal sa constitution manggod, gitagaan ang kongreso og panahon nga ano maghimo og anti-dynasty bill.
2: Karon maghimo
1: di, dugay kayo una, dugay kayo, pinakadikada na, since 1987.
2: Apila sa constitutional reform, hagbay ng ginahisgutan, no? So, karon na, ana, pero matod pa sa uban, it's the watered down na unsa ni, na version.
1: Nakulan ako nabasa ang tibuok yun nga, ano, proposed bill, but napublish man ang iyahang mga highlights, no?
2: Mas at pwede ganit daw mapulo ka buok rom? Basta di ilang mo the same nga local government unit?
1: Actually, ironically, kay dapat anti-dynasty bill ni, nahimo na siyang
2: institutionalize. Yeah, mas ipaligoon.
1: Ang dinastiya kay gihimuhan ng yung balaod nga mauni in the guise of anti-dynasty actually it is a pro-dynasty
2: bill. Dynasty bill unta to Rom ang tamang titulo.
1: Siyempre,
2: ang ikawalo Presidential Merit Scholarship. So programa sa scholarship educational support na nakakuan sa presidente.
1: Katong confirmation sa mga appointments sa mga military generals.
2: Mauto ang walo Rom. Morning to siya, kanigit chap-chap din. Pagkahapon, commission on appointments, confirmation sa cabinet officials, tulo ka army generals na pending ang promotion.
1: Okay.
2: O ang mga ambassadors. So, kana ang sa hapon. Afternoon gihapon, quick relief measures, supplemental budget para sa 7.8 Mindanao earthquake.
1: Okay.
2: Wala din yung agenda sa change of leadership. Pero sama sa imong ingon, who can stop? Kung pagtanaw ang majority naman ta. So, posible pong na ay earthquake o change of leadership na mahitabo. The ticking bomb.
1: Og luwas kang Joel Villanueva, ando na po yung mga hungihong. Pero kini mga hungihong manggod, mura po niya o gano ba, manghud lang niya sa fake news. Kaya, dili pa ni konfirmado. Pero ando na mga hungihong, ando na pa ko na mudifek ka, gikan sa grupo ni Kaita, no? Mubalhin din to kay Shen Gatsalian. But,
2: 12 na daan ang naakay Gatsalian Ming, no? So, may quorum na daw, 12. Giminus nila si si Senator Jinggoy Estrada nga ang status as of now is suspended for 90 days. 90 days preventive suspension tungod sa kaso o naan siya sa bilangguan. No? Natural process na siya kapag may kaso, nagyoy suspension para dili ni mo mahilatan ang mga dokumento or mga tao. Unya, luwas ni anak, Ming, as we will be there. Statement ni Senator Joel Villanueva, confirm na mo appeal. So mamay mo siyang ika-13. O ang bantayanan po din, he, wala ni pirma sa Supreme Court petition kagahapon na gipasa si Senator Mark Villar.
1: Balikan na tunaw niya, Kaubang Ruby, kaya nasa linya ang incident command center, no? Spokesperson si Julie Marie Bueno diha sa diha sa Jose Abad Santos. Sa Ma'am Bueno, good morning, welcome sa Tinig ng Bayan, daghang salamat sa iyong panahon.
8: Good morning po.
1: Ma'am, usan ato isigutan kining ticking bomb, ma'am. Kumusta ang kahimtang sa ato ang mga bakwit diha sa mga naapektuhan sa linog?
8: Ayun po. About the landslide damming structure po sa mga reported na actually unom na sila ka barangay, sir, no? Pero ang isa ka barangay na bagong gireport kahapon is yet to confirm pa po since wala pa po may nakita na pictures. We are already ano po doing preemptive evacuation na po, and then layo na po sila sa ano po nakatong area kung saan maano sila na at mga low lying areas na po, sir. And then the Department of Public Works and Highways po are really doing their best din naman po together with the provincial government of Davao Occidental and the LGU. Nagpangita dyan pa maagi, sir, kung paano masolusyonan tong landslide damming structure, especially po sa pinakadako na landslide damming structure, which is Barangay San Isidro, which would definitely affect the low-lying areas in Barangay Nuni.
1: Ma'am Buen, pwede tanin mo matagaan o figures as to pila ka pamilya ng ato mga bakwit, unsa ilang mga kahimtang o unsa ilang mga panginahanglan?
8: So sa ato mga ano, sir, sa ato mga evacuators na natas ano, sir, 4,000 plus na po. 4,728.
1: Pila ka barangay ni sa Jazz ang apektado, ma'am?
8: Wait lang, sir, ha?
1: 4,000 plus families na.
2: Families.
1: So, sa Jazz pa lang ni.
8: out of 26 barangays, sir, 17 barangays ang evacuees na to as of the moment. So.
1: 17 out of 26 barangays. Ha? How are we
8: coping na siya sa tungod sa linog and kitong landslide damming structure po?
1: Aha. How is the municipality coping up with this situation, ma'am? Kaya kabalutang lisod gyud ang kahimtang sa evacuation center, especially nga hangtod karon padayon pang naay threat sige pagkatayog ning atong kalibutan.
8: It's a bit challenging po, sir, no, sa part sa LGU. Okay, first time gid ni Rita Bo, sir. Ikapila naman minakatry nga maglinog, sir, no, kay so karon lang gid, sir, nga kusog ang linog tapos na gid siya dako na impact na ni Rita Bo, so we are not the epicenter. So we're just so happy, sir, na pugihan kay among mayor, sir, nga mga yutabang mo-coordinate sa national agencies. That's why napagad gid ni Tarong Gaya, sir. So, dapat sige man nagatabang sa mga ng mga provincial government and even mga LGU, sir. So, from time to time, sir, dapat na kayo nagasunod niya hinabang din sa MUA from PLGUs, LGUs, private individuals, mga organizations, mga volunteers. So, thankful kayo niya na, sir, kay at least, sir, baka na. Yung first time na naman, sir, wala kayo niya na
1: bugatan.
8: Sa among ano po, yes, especially sa mga respondents. Kaya dahil hindi kayo mga na-augment na mga ano po, na mga individuals and even mga sea assets, air assets, and mga hero equipment po, sir.
1: What about international organizations? Ano na pinakaabot diha sama sa World Food Program?
8: Sir?
1: What about mga international organizations sama sa World Food Program? Nakaabot na ba diha?
8: Lalo ng organization, sir, nga connected sa mga international organizations like UN, UN, sa mga access, sir, mga actor, dagan na sila sa akin. Aside sa Red Cross, sir, nga ay ano, sir, mga organizations na nagatabang sa mua na makakuha o ano po, safe drinking water through water filtration, mga water tankers, ano po.
2: How about mental intervention? Kanyang psychosocial intervention, ma'am?
8: Yes po. Actually, nanawagan po dana, nanawagan po niya na ma'am na katong psychological, psychosocial first aid ng PSA and mental health. So, nana po nag-connect sa mga po from other LGUs na mag-add po sila diri to help us intervene with that po. So far karon, mabutay pa lang po. So, ang nag-ano pa lang po karon is ang mga schools ang nag-conduct pa lang po about other organizations coming in pa lang po.
1: Yeah, how about the road network, ma'am? Accessible ba ang JAS? There is from, of course, Santa Maria or nabay another access from Glen?
8: Yes po, since Jose Bel Santos has 23 bar, 26 barangay, 23 po are coastal barangay, so accessible na po siya via Malita and via Glen Sayangani.
1: Aha, but despite na accessible siya, ma'am, dunay dako nga threat katong inyohang ginaingon nga ticking bomb because there are lima ka mga barangays nga dunay ginabantayan nato nga posible nga dunay landslide nga mahitabo. Pwede minimo ma-explain, no? Pwede niyo mapasabot kung asa ni nga mga barangay along the highway ba or unsa ka unsa pod ka lala ang threat. Unsa ka grabe ang threat?
8: So, katong ano, sir, no, katong pinakadako na landslide damage structure na to, which is in Barangay San Isidro po. So, upland barangay po siya, sir, no? So, the upland barangays na heavily affected is Barangay San Isidro, Quiapo, and Molmol. So, Barangay San Isidro na landslide damage structure, sir, if ever na ano sir, mabungkag tong kwatsik, eh, doon mo gusto kabukid ang nag, ano sir, na nag-hamper sa natural flow sa river, tabi yung connecting barangay Nungi. So, ang greatly affected na barangay dito ato sa San Isidro, sir, is the barangay Nungi. And, sabili mo po nito pataka o ano sir, especially sa katong mga donors or mga volunteers na gusto mo deploy sa ilang social affected barangays, kasi since na mag-iibang organizations or individuals na musunod o just, maghata o donation, pero na nasa ilang social barangays na nasa mga pariente or friends, actually wala na sila ginapugnan sir, but we really make sure na mag-insert sila upon deployment and they can safely go back naman po upon shutout.
1: So, ma'am, in terms of katong danger nga dala niya ng posibleng mga landslide, napaabot na ba ni? How far have we warning, no? Katong caution na to, asa na nato napaabot ni? Kinsa na kayo? Of course, especially sa pagkakaroon nga daghang nagasulod na mga humanitarian organizations nga maghatod og mga relief o kung saan nga hinabang, basi o sila mismo katong mabiktima. Ano yan yung posible nga landslide? Kasi sige pa mag aftershock.
8: Yes, okay. So sa incident command system ng mga training sir, no, ang top priority sir is safety sa responders. That's why po importante kayo na coordinate good ang mga musulod ng mga organizations or agencies.
1: So how would you how will you ensure na mag-coordinate sila? Naba mo yung checkpoint before musulod sila sa kanang danger zone?
8: Yes po.
1: Okay.
8: So, sir, if nag-via Malita po sila, sir, but I really encourage to drop off po sa incident command post na to, which is located sa open ground sa munisipyo.
1: Munisipyo sa Malita, ma'am. Hello, hello, ma'am.
8: Area,
1: munisipyo sa... Hello, ma'am. Sa munisipyo sa Malita?
8: No. In our just po.
1: Di ba?
8: Mahimbay naman na sila, sir. Kaya naman yung security, sir, sa dalan.
1: Aha. So kung
8: wabi... Ito naman ang dalan, sir, padulong sa mga sir.
1: Yes.
8: Padulong sa mga barangay.
1: Aha, yes, kung muagi ka og Malita before ka makaabot sa danger zone, naa moy mura og assistance center.
8: Yes, sir. Direct, pwede sila mong hapit sa PDRRMO po, sir. And then, pwede po sila magdiretso mismo sa JAS, which is naara sa municipio, sir, sa poblasyon. Kasi the northern barangays of Aceved Santos po are not heavily affected.
1: Ah, okay.
8: Ang heavily affected naman, sir, is the southern barangay.
1: Okay, so kung saglan ka mo, Agi, dito ang mas delikado. Tama ba?
8: Yes po, sir. And no worries at all, sir, kasi ang staging area na mo is naanis mo sa Kitayo border, which is the border between Region 11 and Region 12.
1: Ah, okay. So relatively safer ang pag-agi diri sa Santa Maria.
8: Yes po, sir.
1: Mm-hmm. Sige, ma'am. Dagang salamat sa iyong panahon.
2: Oo, wala na ito. Buwian si ma'am. Mo ask lang yung ma'am, na ipamuta na, affected ba mo sa kinangitawag na sea uplift?
8: Katong coastal uplift, ma'am?
2: Oo, coastal uplift.
8: Yes po, the coastal uplift. So, yes po, ma'am, namin sa barangay Kitayo, but we received a notice from the FIVOC po that we have 5 barangays na apektado sa coastal uplift.
2: Oo, so, 2 meters.
8: Napag- it's, actually, it's not a threat, man, good ma'am, no? Kaya parang natural scenario na gina sa pag naikusog na lunog na magka-coastal uplift. It's just that it's not safe na to go there nga i-vlog-vlog na to kay stress na daya ang panghitabo. So, na-vlog mo kung unsa ka humok ang katong humusan po. Since na ang presence sa mga corals na pwede po ato.
1: So, di sa ninyo pasudlan, ma'am? Di sa paantuan ng mga tao?
8: Yes po, pero unsaon man na to, sir, nga naman siya yung mga guys, sir. And about the landslide damming structure, sir, so, napaabot na na ni Mayor po during the visit of Pangulong Bongbong Marcos sa Jansan. Kaya nag-meeting po sila dito, nag-present si Mayor sa situational ano po, report na mo sa Jansan. So, napaabot na na dito, sir. Napo dito si Secretary Dizon of DPWH.
1: So, kisa ka niya yung Mayor, ma'am?
8: Po?
1: Kisa ka niya itong Mayor niya sa no, Jas?
8: Attorney Jason Zan A. Joyce po.
1: Aha, okay. Sige.
8: Yes po. So, napaabot na na po sa atong President and sa national government through the DPWH and Secretary Dizon, rest assured na they will be doing their best to help us po with the landslide damming structure.
1: Mm-hmm. I think dili ni about JAS, ma'am, pero kabalo ka kung dili ka sa Santa Maria Moagi, paingon diya sa JAS. Adunay kalsada diha nga usahay kung high tide mawala kay mahimo sa dagat. Unsay kahimtang ani, ma'am, diha nga portion sa kalsada?
8: Actually, sir, kung via Santa Maria wala yun ang nagadalan, sir. Ang pasabot siguro ni mo, sir, isa o ba yung barangay na naana mo, sir.
1: Ah, okay.
8: At wala na sa barangay kaya po nga po.
1: So how is it?
8: Dili na sa pareha dati, sir. I think bugay na ka basin bugay na nang panahon ang imong pasabot, sir. Kasi giba ano po na sa
1: government
8: ng DPWH po, gimuan sa isang tarong na dalan po. Wala na po yung anak na dalan po.
1: Aha. Okay. Okay. Good. Salamat, ma'am. Basig na pa kay gusto ipaabot sa itong mga tigpaminaw, ma'am, nga wala na muna pangutana sa imo, ha?
8: So, sa mga tanang tigpaminaw po, ang hangi lang namo po is if namo'y plano na mag-donate or mo-visit sa Aceved Santos, please do, ano po, drop off good po sa itong mga incident command post sa if mag-via Manita mo and for mag-via Glan mo, please mag-drop off mo dito sa itong staging area mismo sa Kitayo border. Kaya para ma-ensure po ang inyong safety and ma-orient po mo sa mga ano po sa mga barangays na gusto niyo kung asa mo gusto ma-deploy and mag-personally turn over sa inyong donation. And ano din po, mag-remind na lang po sa atong mga media networks na gusto mo mo add mismo personally sa ano po sa JAS, please coordinate with the LGU po para guided good mo and for you to have an accurate ano po information regarding the real situation of Aceved Santos.
2: Ma'am, sa mga possible psychosocial interventions o
8: yes,
2: aid, makahatag ka o kinsay pwedeng i-contact?
8: Yes po, naana may mga giano, ma'am, gipang contact, gipang request kinay mga nag ano po sa mua, mga nag-reach out or nag hata nag ano lang po sila nag-guide sa mua to give letter of intent. So isa na po dito ang Ateneo de Davao University.
2: Okay. Okay. Dagang salamat, ma'am.
1: Dagang salamat, ma'am. Sa iyong panahon, hinautun ta sa sunod ng mga higayon, dili ka magmakuli, mga tagugi mo ang panahon, usab.
8: Thank you so much din po.
2: So,
1: mga katinig.
2: Ubay-ubay, yun. Ang giatubang karon sa Mindanao, no? Just pa lang to.
1: Just one pa lang. Just one.
2: Just one with five barangays na naasa matawag na itong maximum na kinahanglang bantayanan.
1: Aha. So, mga katinig, matod pa sa ano, ato ang volcanologist, no? Nga si Engineer Amil
2: Bahar.
1: Amil Bahar. Dili yun dapat magkumpiyansa. Ginastress ko yun na pirmi ka ng mga sakuna sama sa alinog mo abot o maabot yun na o dili na ito napugan, dili pa na ito mapredik kung kanusa. Pero ang pwede yun na ito himuon is to be always prepared.
2: O siyempre mo imbita punta wrong ugma. I-fix yun iyong dial. Kaya makauban na ito ang usaka renowned ilado na psychologist. Ihatag yun niya ang iyang oras yapon. Academician. The psychology sa ito ang how we react politically, how we react sa linog in terms of mga phenomenon nga force majeure. Kauban na ito o nga si Miss Framer Christy Pimelia ang presidente kini sa Southern Philippines Methodist College.
1: Hopefully, makontak ka ito siya sa'yo. Kay actually, yes. Available na siya karon. Pero alangan nyo naman ang oras sa
2: sayang.
1: Kini ng mga hiskutanan.
2: Sayang ang oras min kung 7 minutes lang atong ihatag.
1: Aha. So, balikan sa natong itong hiskutan ganiya. Karong adlaw ang mahitabo nga special session.
2: Yes. Tanawon nato murag kin gyud tani ani ang attendance. Kinsa ang naa sa minority nga makita nato unya nga mutambong, no?
1: But
2: so, wa man tagaingon ron nga automatically posibleng maipon siya sa majority or mo-pledge siya og commitment sa majority, pero ang attendance alone will speak nga nagatuo siya nga dapat mapadayon ang proseso nila sa Senado.
1: Aha. Guwas niya na kwan man eh, kanang legal man eh nga ang president pwede huwag patawag o special session anytime.
2: So sama rin na sa Mayoming na siya importante nga agenda. So mapatawag siya og kanang emergency session. Importante nga mga agenda nga sa tanaw niya, labi na og between life and death.
1: As to whether or not mag-elect sila o permanente nga Senate President, well, of course, that remains to be seen. Yes. Kung pangutana na kung tama ba, legal ba na or illegal ba na.
2: Ang ingon ni Senate President Cayetano, for as long as you have 13, solve siya diha ming, wa siya question.
1: Hali lang, kayo mo nagtawag ang kapitan sa ano sa Paco, pasigtungod ni si kaning atong ano.
2: Tungod ni sa nadakpa nila na ilang
1: hello, good morning, Kap.
2: Good morning, Kap.
9: Morning.
1: Kap, live ta sa Joy FM 102.3.
9: Okay, sir.
1: Mga yung may update, Kap. Mahitungod niya ning tarsier kay nadakpan kini sa mga civilian ba o niya, pero gahapong adlawa mura og nabalik na siya sa iyahang
2: natural habitat.
1: Natural habitat, tama ba, Kap?
9: Yes po.
1: Sa particular ni nadakpan, Kap, ug unsay mga sirkumstansya nga nung nadakpan ni si Tarsier?
9: Katunang ko, Ana, nadakpan na sila, katong nanulo na sila og baki sa sapa, dala kanang langgam na makita nila. Kaya nakita nila kanang individual nga endangered species, o to ilang ida po, kay posible nga karon pa sila ka kuan kay na kami po sa barangay na siya ko niya nga nung na ay cashier nga niabot sa mong barangay.
1: Asa dapit nga barangay nga ni ka? Asa dapit nga si Chiu? Nahitabo?
9: Sa Purok Mangga.
1: Purok Mangga.
9: Dali lang sa may kuan, sa may likod do sa eskulahan.
2: Very near sa highway.
9: Oo, highway. Mga isa ka 5 hectares ang area nga mawin na dakpan.
1: Kung siya mga tanong man ng 5 hectares cup?
9: Dito sa among nakita ng atong pagbuhi na mo, kauban na mo ang City Sendo o province na Penro, na ang mga tanong dito, mga mahogani.
1: Mahogani?
2: Walay mga ka-pickup. Ang sakay ginakaon, anak diha.
9: Ang sulti pa sa Penro, ang ginakaon doon nila, kanang mga insekto o kanang ay mga uling, kanang sa mga kanang mga biyaan ng mga uling, maulay yung ginakaon, may pagkaingon sa taga Penro.
1: So dito kaya po niya siya lagi buhian, Kap?
9: Kung asa sila dakpan. Kay, oo, dito lang gibuyan kay posible na panay kauban kay katuang dakpan na mo nga Tashmir. Laki to siya eh.
1: Mm.
2: So, di, dili bata, kumbaga dili baby o sanggol na Tashmir.
9: Dili na. Mature. Na, murag, mature na daw siya. Mga ingon sa Pendro kay sumapan niya ang may ganit daw at wadri sa area nato sa Barangay Paco ang atong Tashmir dagbo kay sa laing siklo gagmay daw ilahan dito.
1: Hmm. Nano daw nga dagko? What explains it, Kap? Kanang aduna ba ay...
2: Duna ba'y dagang uling diya, Kap? O dagang, dagang insekto?
1: O gaduna ay particular nga, kwan, kanang genes, no? Or mga dakuhin yun siya nga klase.
9: Ang kwan ako, ang ilang explanation ko, magdepende yun na sa klima, sa pa, sa isa ka lugar nga ang isa ka tasher, mudagko siya o mugagmay.
1: Mm.
2: Wala nila gi-explain kung unsa ni siya Kap as compared sa Tarsier sa Bohol, kay Bohol man gid ang nailan nga home of Tarsier.
9: Wala na po nila gi-explain na ang ilang difference sa Bohol o Grisato ang nila lang basit ang klima para sa magpit na area. Gagmay daw dito ang Tarsier ang nakita kaysa Grisato ang dako.
1: Magpit is mas bugnaw na kaysa dere. Meaning Kap, daghan pa gyud ay daghan gyud ay mga tarsier dili lang sa Kidapawan kundi dili sa uban pang mga munisipyo diri sa North Cotabato. Naa ba sila ay inventory Kap na nakahisgot ba mo kung naa sila ay inventory pila ka mga tarsiers ang naa dere?
9: Ang katuwa dere sa barangay sa Paco, wala po sa ingon na inventory og sa laing sa munisipyo po. Wala man po sila nang ingon o pilag yun kabuo ka makakuha nila. Kaya dito nila ma-verify o pilag yun. Kaya actually, dili ko nila makita yun ang tanan.
1: Mm-hmm. Pero naman sila ipamaagi nga magka-estimate. Anyway, ato silang pangutano na na.
2: Yes.
1: Pero unsay panawagan na to sa mga katawhan tungod kay kini, posibleng naapay naghanggala tagaw yeah. Niya.
2: Basig ang Paco, ma-declare na to kini nga home of Tarsier nga lahi yun na James. No?
1: Mm. Ay lang home of Crocs. sige Kap, sa'yo panawagan mo?
9: Panawagan lang nako, labi sa barangay Paco o sa mga sigbit na munisipyo nga unta o makadakop ta o makakita sa niana nga mga hayop nga endangered species, puliog lang, pakireport sa barangay para maprotektahan nato ang ilang kinayahan nga ilang gipuyan. Ito lang, mga salamat.
1: Gagangayin ka. Salamat. Mako ka to si Kapitan Bernard J. Lumbayan doon sa Paco kung asa nakita ka itong Usaka Tarsier nga successfully na yes. May balik dito sa iyang habitat.
2: Murag gwapo ng indicator ni nga buti pa sa bot ang ato ang environment. Hmm. Environment friendly kita quote-unquote tungod kay na apang mga endangered species.
1: Mm-hmm. Pero...
2: Ayaw lang yun ang crocodile.
1: Kuya, one punta Kap kay siyempre na sila sa lungsod, na lagi sila sa syudad.
2: Kasi guba na ang ilang habitat dito banda sa mga forestal area.
1: Mm-hmm.
2: Maong magpasyudad na sila kay magpa-adapt.
1: Mm-hmm. Kap, walang kita yung oras. Isang salamat sa iyong panahon.
2: Salamat, Kapitan Bernard.
9: Thank you po kayo. Thank you.
1: Mm-hmm. So, manamilit na po na. Kaubang Ruby kay...
2: Yes, kagikan sa linog. Padulong sa climate and environmental management. Kini ang inyong Tinig 40, Ruby Padilla Season.
1: Mm-hmm. Tinig 2, Romy Ilus pa nagaingon. Kadagang salamat sa iyong pakinguban ka na mo. Oga, nanghinaot kita nga unta sa talang higayon na alas 5 hangtod alas 7:30 mag-uban-uban kita sa ato ang public affairs program. Ay ako maghawa kay musunod dayo ng atong alas 7 balita kauban si Loy Rosario.
10: Sa paghampol sa yakin o ay sa bana ni Rosemary Kierko taga Osiyas Kabakan Cotabato sa niturok na pizza sa iyahang bana dali rakining na wag
11: ang aking bana buwag ka sige siya o ilog o ganti ba yung sakit mga gahapon daw ay gahubag bubayo niya nagpuhay siya koton yung gi butangan o si uwi yung gihampol dito. Pagkatod-tod at to, pagkahumanyag butang, wala-wala ang sakit. Muto, gipadayon niya. Abtan o mga isa kasimana na uli ang diod.
10: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
12: Kaibigan, Mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa.

0: Ito. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
2: Oras ganap na ang alas 7:11 na.
1: Time checks brought to you by Hiniyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Hiniyaki Vitamins. Basta Yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.

0: Isang magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario. Maghahatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga po ng Wednesday, 17 sa buwan po ng Hunyo 2026 sa mga himpilan ng 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato, 105.7 Joy FM sa Davao Oriental at 87.7 Joy FM Pangil Bay, Misamis sa Occidental. Sa ulo po ng ating mga pangunahing mga balita. Bilang ng mga nasawi sa nangyaring 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao, umabot na sa 68. Mahigit 1 milyong individual apektado ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. DFP Jose Abad Santos nagbabala kaugnay sa posibleng magaganap na flash flood at landslide dahil sa naipong tubig sa bulubunduking bahagi ng kanilang bayan dala ng lindol. Samantala, isang hiker naman ang umakyat ng Mount Kalatungan sa Bukidnon ang iniulat na nawawala at kasalukuyang pinaghahanap. Isang negosyante sa Kinapawan na City na senior citizen patay matapos na barilin sa loob mismo ng kanyang pwesto in broad daylight. Aktibong babaeng pulis at kanyang kasama na sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga na aresto sa ikinasang anti-drug operation sa Coronadal City. Samantala, isang lalaking bago lang nag-graduate ang iniulat na nawala. Natagpuang patay at lulutang-lutang ang kanyang katawan na sa isang ilog sa Tugunan SJA Barm. Lalaki naman isinilid sa sako. Natagpuang patay sa Davao del Norte. At samantala, dagdag ng mga balita, high value target individual na arresto naman sa ikinasang anti-drug operation sa Matis City, 2.4 million pesos halaga ng shabu na kumpiska. Tesda TWSP Scholar sa pinangalanan sa graduation ceremony sa Tarragona. At lahat ng LGU sa Davao Oriental pumasa sa 2025 Seal of Good Financial Housekeeping. Naganap na brownout kahapon sa Pangil Bay. Itinurong dahilan ang NGCP. Detalye ng mga balita susunod na.
1: Asa namin intawning akong bana, oy? Guryo! Guryo! Dali ragod, nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sumag yung sekreto ning tawhana ha, manaw na ako ni Karun. Dili na magayot mo tugan, pero asa pong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, nakugyod kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun ako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
2: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
3: Hello po, ako po

0: si Abby Villar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
1: Makulit na sa mga butika.
2: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Subricare, 65 anyos, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
3: Bilunga Gold, nahampod ka rin.
4: Ano po?
3: Eh, morob din naman ko kalakaw kung di ko kainong bilunga. Masakit pa rin.
4: Ang imong hatiil?
3: Ang imong hatiil ko.
4: Oo.
3: Okay. Minhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong 10 anyos pa ko, polio ko.
4: Oo.
2: Kada ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Alas 7 balita. Narito si Loy Rosario.

0: Balita mula sa Kidapawan City, patay ang isang negosyanteng senior citizen matapos na ito'y pagbabarilin in broad daylight sa kanya mismong pwesto. Sa Quezon Boulevard, poblasyon Kidapawan City, sa tapat ng katedral kung saan ang biktimang nakilalang si Consolacion Badik, 74 anyos, negosyante ng mga empty shell o empty shack. Negosyante ng mga empty sacks ang pinasok ng hindi pa nakikilalang mga suspect at pinagbabaril. Matapos na tumakas sa mga suspect ay tinangay pa ng mga ito ang alahas ng biktima at ilang mga mahalagang gamit. Naiwan naman ang kanyang wallet at cellphone. Batay sa ginawang investigasyon ng mga otoridad, nilapitan ang naturang biktima ng mga suspect habang ito ay nakaupo lamang sa loob mismo ng kanyang pwesto. Matapos ang naturang pamamaril, mabilis ding tumakas ang mga suspect. Ayon kay Cotabato Provincial Police Office sa Director Police Colonel Ramel Huhilia, nagpapatuloy pa ang kanilang ginagawang investigasyon. Nabatid na ang naturang insidente ay nasaksihan ng kanyang anak.
1: So, andun po yung anak niya na babae, ano? Yun ang yung follow-up ng ating kapulisan. At ito ay nagpapatuloy. At may mga information na rin sila na binibigay, sino yung nakaaway. Kaya still, subject for investigation.
0: Ang tinig ni Cotabato Provincial Police Office sa Director Police Colonel Ramil Huhilia. Samantala, bangkay na ng matagpuan ng kanyang pamilya at mga kamag-anak ang isang nawawalang lalaki na bago lamang nagtapos sa kanyang pag-aaral sa bayan ng Amlang, Cotabato. Ang biktimang si Imran Anta, residente ng Purok 2A Avenue, Barangay Dungguan sa Amlang, Cotabato, ay iniulat na nawawala nitong nagdaang araw na naipost pa sa social media. Subalit natagpuan ang kanyang katawan, nalulutang-lutang sa isang mababaw na ilog sa bahagi naman ng Barangay Makasindeg sa Tugunan Special Geographic Area. Bago na missing ang naturang biktima, ipagkita pa ito sa isang individual sa bahay ng Matalam para sa planong pag-swap ng kanyang motorsiklo. Ngunit hindi na ito nakauwi pa sa kanilang tahanan. Bunsod nito'y nananawagan ng kanyang pamilya sa publiko. Ipinost ang kanyang pagkawala sa social media. At ayon kay Cotabato Provincial Police Office sa Director Police Colonel Ramel Huhilia, patuloy ang kanilang ginagawang investigasyon para matukoy kung ano naging dahilan ng kamatayan ng naturang biktima.
1: At nagpakandak tayo kagad ng investigasyon dyan kung ano talaga ang nangyari dyan. At ito nga ay Tagamlang, Dungguan. At as per initial na information from Lang MP, ay mayroon po siyang kapuntata with regards ito sa motorsiklo papamatalam. At hanggang doon lang yung information na the following day o nakita na lang na andoon na siya sa Tugunan at namatay at doon sa tubigan.
0: Ang tinig ni Cotabato Provincial Police Office Director Police Colonel Ramel Huhilia. Samantala, sa Libak Sultan Kudrat, patay naman ang isang lalaki matapos ito'y pagbabarilin ang hindi pa nakikilalang suspect sa bahagi naman ng sityo Masurot, Barangay Poblasyon 2, Libak Sultan Kudrat kahapon. Ang biktimang si Christopher Villar de Aquino, 43 years old na taga Barangay Pasandalan ng naturang bayan ay pinagbabaril ng hindi pa nakikilalang mga suspect. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng naturang insidente. Sa Coronadal City, isang aktibong policewoman ang naaresto naman na nagtutulak sa ipinagbabawal na droga kasama at naaresto ang kanyang kasabwat sa operasyon. Alas 4:49 kahapon nang ilunsad ng Coronadal City PNP ang anti-drug operation sa bahagi naman ng Purok Pagkakaisa Latsi ng Barangay San Isidro. Dito, naaresto ang suspect na nakilalang si alias Hari na isang babaeng pulis na nakaristino sa naturang nga lungsod at ang kanyang kasabwat na si alias Jane, 35 years old, na residente naman ng Purok Pagkakaisa, Lot C ng naturang barangay, na recover sa mga suspect ang ilang gramo ng shabu. Kaso nga paglabaga sa Section 5 ng Article 2 ng Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002. Ang naturang suspect ay maharap din sa kasong administratibo at iba pang kaso na magiging dahilan ng kanyang pagkatanggal sa kanyang tungkulin. Samantala, sa ibang mga balita, balita mula naman sa Dahali, Davao del Norte. Isang bangkay ng lalaki ang natagpuang isinilid sa isang sako sa barangay Tanglaw alas 10 sa kahapon ng umaga. Ayon sa report ng Duhali Municipal Police Station, ang naturang bangkay ng lalaki ay tinatayang may edad na 30 years old pataas. Walang nakuhang anumang dokumento o anumang bagay na maaaring kumilala sa kanya, maliban lamang sa ito'y nakasuot ng kulay itim na damit at colored na shorts. Nananawagan naman ang mga otoridad sa mga mamamayan o pamilyang nawala ng miyembro nito na makipaugnayan sa kanila para ito'y mailibing na. Hindi pa matukoy kung sino ang pumatay sa naturang biktima at anong motibo kung bakit pinatay ito. Samantala, balita mula naman sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, ihati naman ni Erwin Umadhay, aabot sa 2.4 million pesos halaga ng shabu na kumpiska sa ikinasang anti-drug operation.
2: Pinarangalan ng mga eskwela. Estado ang isang hinihinalang high-value individual matapos ang ikinasang drug buyback operation ng mga personahe ng Mati City Police Station sa pakikipagtulungan ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 11 at iba pang law enforcement agencies sa Purok Bayanihan, Barangay Science, Mati City kahapon. Kinilala ang nadakip sa alias na Jinky na sa Hustong Gulang. Nakumpiska mula sa suspect ang mga pakete ng pinaniniwala ang shabu na may tinatayang kabuuang halaga na mahigit 2.4 million pesos. Nahuli umano ang suspect sa aktong pagbebenta ng illegal na droga. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng Mati CPS ang suspect at maharap sa kasong paglabag sa RA 9065 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon naman sa kapulisan, kanilang pinagtitibay ang kampanya laban sa illegal na droga upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lungsod ng Mati. Mula dito sa Davao Oriental, ako si Erwin Umadhay, nagbabalita.
0: Samantala, balita mula naman sa lalawigan ng Bukidnon na isang hiker ang umakyat ng Mount Kalatungan ang iniulat na nawala. Ito'y naganap noong pang Hunyo 11 ng taong kasalukuyan kung saan ang biktima nga si Alscar Samayla, kasamang kanyang pinsan na isang hiker, ang umakyat sa naturang bundok, subalit nagkahiwalay ang mga ito kasama ang kanyang iba pang mga kaibigan. Huling nga namataan na si Samayla noong pang Hunyo 12. Bagamat hindi pa malinaw ang eksaktong pangyayari, nakaligtas naman at nakahingi ng saklolo ang kanyang pinsan na siya namang nagpaabot ng impormasyon. Kasalukuyan ang isinasagawang search and rescue operation sa naturang hiker. Gayunman, pahirapan din ang mga rescuer dahil sa pabagubagong lagay ng panahon at pagkawala ng signal ng cellphone sa naturang lugar. Patuloy pa ngayon ang ginagawang paghahanap ng mga otoridad habang umaasa naman ang pamilya na ito'y matatagpuan at makauwing buhay sa kanila. Balita mula naman sa lalawigan ng Lanao del Sur, aabot sa 70 million pesos na halaga ng smuggled cigarettes ang nakumpiska ng mga otoridad at nagresulta din ng pagkakaresto sa 15 iba pa na sangkot dito sa bayan ng Pikong Lanao del Sur. Nabatid na nagsanipuwersa ang tropa ng militar at ang pulisya at ikinasang operasyon. Makaraang tumanggap ng report na may mga itinatagong mga smuggled cigarettes sa isang bodega sa may barangay Liyangan. Ikinasang operasyon na noong Hunyo 14 ng taong kasalukuyan sa Bisa ng intelligence-driven operation ng pinagsalib puwersa ng mga otoridad. Ayon sa ula, tatlong makeshift storage facility ang natukoy sa bakanting lote at dito nang pasukin ng mga otoridad, tumambad sa kanila ang kahon-kahon ng mga smuggled cigarettes. Hindi naman nakapalag ang 15 mga lalaki na naroon sa naturang lugar na sinasabing sila'y nagbabantay. Isinailalim na sa kustudya ng Social Welfare Office ang 5 minor de edad na kabilang sa naaresto ng mga otoridad. Na-recover din sa naturang operasyon ang tinatayang nasa 1,800 master cases ng iba't ibang brand ng sigarilyo, kabilang na ang Berlin, Canon, Fort, Green Hill, Bosque at Modern na hinihinalang ipinuslit sa bansa dahil sa kakulang o kakulangan ng mga dokumento. Ang mga ito ay kinuha ng o ang mga ito ay kinumpiska ng mga otoridad at nakatakda namang i-turnover sa Bureau of Custom. Patuloy pang inimbestigahan ng mga otoridad para matukoy kung sino ang tunay na nagmamay-ari ng naturang mga smuggled

0: Sweetheart, ready na?
1: Wow, ka-sweet ba?
0: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
1: Tabalo na ko sa inyong gustong ipasagot, sweetheart.
0: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
1: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo pod ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
0: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
1: Unya, sweetheart, ha?
2: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Hernano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
3: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang muna tirada ko doon sa Serpentina.
2: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
4: Dako ang pasalamat ni Carmen Bayanga, taga Malaybalay, City Bukidnon, sa Yaki Lediment Oil kay nakatabang kaniya aron na mawala ang tulo ka bulan nga inantos sa kasakit sa iyang likod.
5: Ang kinubanan at tumibawan lang ko anong doon pagsayo ba? Hila ko pero ito dili naman dito kaniho. Pag-abot sa Yaki, ang dito kami sa akong mister. Iyaman ko dahil yung hilo to, ano wala rin. Ang Yaki rin nakakuan sa akong likod.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Ganap ng alas 7.30 ay una ng oras. Samantala, dagdaga na mga balita. Kaugnay pa rin na nangyari nga pagganiga noong June 8 na tumamang 7.8 ang magnitude na lindolo, makit na sa 68 ang bilang ng mga nasawi at naiulat naman ang mahigit sa 1 milyong individual ang apektado batay sa pinakahuling datos inireport ng National Disaster Risk Reduction and Management Council kahapon. Ayon na sa ulat, mahigit sa 330,000 families o katumbas ng mahigit sa 1.3 milyong individual ang apektado sa naturang bilang mas mahigit sa 4,400 pamilya o mahigit sa 18,000 individual ang pansamantala namang nananatili sa iba't ibang evacuation center. Mahigit 67,000 naman na pinsalang kabahayan sa Region 9, Region 11, Region 12 at Sabang Samora Autonomous Region in Muslim Mindanao sa naturang bilang mahigit sa 12,000 o mahigit 12,000 kabahayan ang galap na nawasak habang nasa mahigit 55,000 naman ang bahagyang napinsala. Base sa damage assessment sa infrastruktura dulot ng mapaminsalang lindol, umakit naman ang halagang pinsala sa mahigit 148 million pesos na naitala sa Region 6, Region 11, Region 12 at sa Sabang Samora Autonomous Region. Patuloy din ang paghahatid ng gobyerno ng tulong sa mga pamilyang naapektuhan at pagkilos ng lokal na pamahalaan maging ng mga regional line agencies at iba't ibang mga grupo at individual. Sa kaugnay na balita, nababahala naman ang lokal na pamahalaan ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental sa posibleng pagkakaroon ng landslide at flash flood na tinawag nilang ticking bomb matapos na namataan ng Bureau of Fire Protection at ng lokal na pamahalaan. Ang mistulang lake sa bulubunduking bahagi ng barangay San Isidro na naipon ang tubig dahil naman sa madalas na pag-ulan at naganap na landslide dulot ng 7.8 magnitude na lindol. Ayon sa Bureau of Fire Protection ng Jose Abad Santos, kanila nang binalaan ang mga residente ng barangay Kitayo, Bukid Balangunan, Nuwing at ang Sugal na umalis na sa naturang lugar dahil ito'y lubhang napakadelikado. Pinapayuhan ng mga residente na magtungo sa evacuation center. Ayon naman na kay Incident Command Center spokesperson na Julie Marie Buen, sinabi nito na kapag nasira ang naturang dam ay hindi lamang ordinaryong baha ang maranasan ng mga residente dahil sa naipong mga putik at bato dulot ng pagyanig.
6: So ano sa yung pinakadako na landslide damage structure natin is in Barangay San Isidro po. So upland barangay po siya sa inyo. So the upland barangays na heavily affected is Barangay San Isidro, Quiapo and Molmol. So sa Barangay San Isidro na landslide damage structure, so if ever na ano sa mabungkad itong kwarto, kaya mo dito kabukid ang ano sa iba nag-hamper sa natural flow sa river padulong connecting barangay mo. So ang greatly affected na barangay good at sa San Isidro, so is the barangay mo. And sumili mo kini kapataka gano'n, so especially sa katong mga donors and mga volunteers na gusto mo deploy sa ilang sensing affected barangays, so since na mag-ibang organizations and individuals na musulit o just, maghapa o donation, pero naman sa ilang sensing barangays na sa mga pamilya or friends, actually wala nga sila ginapugnan, so but we will make sure na maging safe sila upon deployment and they can safely go back naman po upon checkout.
2: Ang tinigyan ni Jazz sa Incident Command Center spokesperson, Julie Marie Buen. Samantala sa kaugnay na balita, patuloy naman ang ginagawang humanitarian na mission na isinasagawa ng 6th Infantry Kanpilan Division at ng Joint Task Force Central sa mga pamilyang naapektuhan ng nangyaring 7.8 magnitude na lindol at mga nararanasang aftershocks. Ayon sa tropa ng 6th Infantry Kanpilan Division, kinakailangang malinis na tubig, relief supply at transportation support ang kanilang ibinibigay sa tulong na rin ng mga residente at pagbibigay ng sapat na seguridad sa mga naapektuhan ng kalamidad. Sa Maasim, Sarangani Province, nagtutulong-tulong ang tropa ng 105th Infantry Battalion, Emergency Response Company, Bureau of Fire Protection at ang 12 Forward Service Support Unit para makapag-deploy ng Mobile Water Purification Station sa Sitio Linaw, Barangay Tinuto. Layo ng naturang hakbang na matugunan ang agarang pangangailangan ng mga residente sa ligtas at malinis na inuming tubig kasunod naman ng pagyanig. Nakabinipisyo naman ang naturang operasyon sa mahigit kumulang 600 mga residente kung saan nakapag-produce naman ng mobile water purification station sa tinatayang 190 mga galons na malinis at ligtas na inuming tubig. Tumulong din ang mga sundalo sa mga responder sa pamamahagi naman ng relief goods na donation ng mga civilian voluntary organization o mga organisasyon na nagbabolontaryo para mabigyan ng tulong ang mga naapektuhan ng mga pamilya. Bukod sa pagbibigay ng agarang humanitarian aid, patuloy din ang suporta ng tropa ng 6ID Joint Task Force Central sa relief operation at kaayusan ng publiko sa mga apektadong mga lugar. Samantala, balita mula naman sa Osamis City o balita mula sa Pangil Bay. Itinuro naman ng Misamis Occidental 2 Electric Cooperative Incorporated na ang pagkawala ng supply ng kuryente alas 6 pasado ng umaga kahapon ay ang linya ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Hindi pa nagpalabas ng kanilang opisyal na pahayag ang NGCP kaugnay ng eksaktong dahilan ng naranasang power interruption. Sa ngayon ay patuloy pang nakikipag-ugnayan ang MOLE C2 para malaman kung anong naging dahilan ng naturang brownout na ilang oras ding naranasan ng mga residente. Samantalang wala pang pahayag ang NGCP kaugnay ng naturang insidente. Ang madalas na brownout sa Pangil Bay, Misamis Occidental ay inireklamo na ng provincial government. Samantala, alas 7:39 na naman ang oras, balita mula sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Ihati naman ni Tinig 29 Erwin Umadhay.
7: Pinarangalan ng mga scholar ng Training for Work Scholarship Program sa sinagawang graduation ceremony bilang bahagi ng pagdiriwang ng First Kanyugan Festival at ikasaysenta na araw ng Tarragona, Kamakalawa. Nagtapos ang mga scholar sa kursong Plumbing NC2 at Bamboo Production NC2 sa ilalim ng programa ng test na Davao Oriental, Provincial Training Center Davao Oriental at SEMTRAC, katuwang ang lokal na pamahalaan. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Mayor Kakabulaong ang kahalagahan ng technical vocational education bilang daan sa mas maraming oportunidad sa trabaho at kabuhayan. Pinasalamatan din niya ang TESDA at iba pa ang katuwang sa patuloy na pagpapaunlad ng kaalaman at kasanayan ng mamamayan. Ayon sa mga opisyal, ang pagtatapos ng mga scholar ay patunay na pagsisikap ng pamahalaan na mabigyan ng sapat na kasanayan ang mga residente upang magkaroon ng mas magandang kinabukasan at makatulong sa pag-unlad ng kanilang komunidad. Sa ibang balita, nakamit ng lalawigan ng Davao Oriental ang 100% ng passing rate sa 2025 Seal of Good Financial Housekeeping matapos pumasa ang lahat ng 11 lokal na pamahalaan sa lalawigan, kabilang ang lungsod ng Mati at mga bayan ng Baganga, Maribanay, Buston, Caraga, Katiil, Governor Hinoroso, Lupon, Manay, San Isidro at Tarragona. Kasama rin sa mga nakapasa ang pamahalaang panlalawigan ng Davao Oriental, patunay na patuloy na pagpapatupad ng transparency, accountability at mahusay na pamamahala sa buong lalawigan. Pinuri rin ang mga lokal na opisyal, kawani ng pamahalaan at mga lingkod bayan sa pangunguna ni Governor Nelson Dengirang dahil sa kanilang dedikasyon at pagsisikap na mapanatili ang maayos at responsabling pamamahala ng pondo ng bayan. Ayon sa mga opisyal, ang pagkilalang ito ay sumasalamin sa matatag na pangako ng mga lokal na pamahalaan na maghatid ng tapat na serbisyo publiko sa mamamayan. Mula dito sa Davao Oriental, ako si Erwin Umatay, nagbabalita.
2: Samantala, dagdag ng balita mula naman sa 87.7 Joy FM Pangal Bay, ihatid ni Renz Sumalinog.
8: Gisugdan na kagapong adlaw sa lokal nga kagamhanan sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte, ang istriktong kampanya batok sa mga kururong nga sakyanan nga illegal nga namasahiro sulod sa lungsod sa Lala. Subay kini sa ordinansa nga gipatuman sa LGU aron masiguro ang kaluwasan sa mga pasahero ug pagpatuman sa hustong regulasyon sa pampubliko nga transportasyon. Sumala sa pahayag sa mga traffic enforcer, wala na sila'y paglangan sa pagpandakop sa mga driver, sa mga payong-payong o mga operator nga mapamatud-an nga na masahiro bisan walay balido nga permit, wala makakuha og opisyal nga mga sticker o wala makaparinyo sa ilang mga dokumento nga gikinahanglan sa lokal nga kagamhanan. Matod pa sa awtoridad, dugay nang gitagaan o gitagan kini og kaygayunan o palugit ang mga driver aron matuman o magtuman sila sa tanang mga legal ng mga requisitos. Apan, bisan pa ni Ana, doon na pipila ka mga operator nga wala gihapon nakatuman sa gitakdang proseso. Nasairan nga ang taas ng lugway o grace period nga gihatag sa LGO alang sa renewal sa mga permit o uban pang mga dokumento matapos na ni atong Hunyo 15, 2020. Tungod din eh, sugod karon wala na exempted sa operasyon batok sa mga sakinan, wala maka nga wala makapatuman sa mga regulasyon, labi na sa mga driver sa mga payong-payong nga may hinungmo o kinigihimo nga mga pangpasahiruan sa sampit na lugar. Gipasidan usab sa Traffic Enforcement Unit nga ang mga madakpan mahimong atubangon ang angay multa sa bisotibong silot sumala sa gilatid sa lokal nga ordinansa. Gihangyo sa LGU ang tanang mga driver o operators nga magmatinumanon sa balaod pinaagi sa pagkuha sa hustong permit, pag-renew sa ilang mga papilis o pagsunod sa tanang requisitos aron malikayan ang mga problema o masiguro ang luwas legal o serbisyo alang sa publiko. Samtang nagpadayon ang operasyon, naglaom ang lokal nga kagamhanan nga mapaminusan o matulpa ang ginaghanon sa mga kulurom nga sakyanan o mapalig-on ang kahapsay o sistema sa transportasyon sa lungsod sa Lala, ilabi na karon nga ting klase na usab. Para sa Tinig ng Bayan, ako si Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
2: Ganap na nga alas 7.43 ng oras, mga balitang pambansa, naghain ng petisyon na for certiorari sa Supreme Court ang grupo ni Senado, Senate President Alan Peter Cayetano, kung saan ipinadideklara nila na walang bisang sesyon ng Senado noong Hunyo 3 ng taong kasalukuyan. Bukod kay Senate President Cayetano, kasama sa naghain ng 83 pahinang petisyon sina Senador Senate President Pro Tempore Loren Legarda, Pia Cayetano, ang chairman ng Blue Ribbon Committee, Jingo Estrada, Bong Gor, Dante Barcoleta, Amy Marcos, Ruben Padilla at Camille Villar. Kapuna-puna din hindi kasama sa mga senador na dumulog sa Supreme Court sina Senador Joel Villanueva at Mark Villar. Matatandaan na natuloy ang sesyon noong Hunyo 3 matapos umipot si Chisi Escudero. Kaya nagkaroon ng quorum at nahalal si Win Gatchalian bilang Senate Pro Tempore. Hiniling din ng grupo ni Cayetano ng agarang ipatigil ng Supreme Court ang lahat ng ginawa ng grupo ni Gatchalian, kabilang ang mga chairpersons ng iba't ibang komite. Nauna rito itiniyak ni Gatchalian na tuloy ang special session ngayong araw na ito matapos ang ipinatawag ito ng Malacañang. Inayag naman ni Senador Erwin Natulfo na may hindi bababa sa 2 senador ang nais daw na lumipat sa kanilang mayorya. Ngunit pinipigil umano ni Senador Senate President Alan Peter Cayetano. Ayon kay Tulfo, bukod na kay Senador Joel Villanueva, nagpahayag din daw na dadalo sa sesyon na ngayong araw nito ang 2 pang senador na nagpahiwatig umano ng kanilang kagustuhang makibahagi sa grupo na pinamunuan ni Acting President Win Gatchalian. Ayon sa senador, nangangamba umano ang 2 mambabatas na posibleng makaepekto ang kanilang paglipat bilang o sa kasalukuyang pamumuno ng Senado. Samantala, sa kaugnay pa rin balita, pinaimbestigahan naman ng ombudsman ang magkapatid na sina Senador Camille Villar at Mark Villar, kaugnay ng umano'y paghaharang nito

0: sa isang proyekto na kung saan isa ito sa mga nakikita nga dahilan na kung bakit hindi lumagda si Senator Villar, Mark Villar, kaugnay ng pagdulog ng kampo ni Cayetano sa Supreme Court. Alas 7:46 ng oras sa dagdag na mga balita. Nagalabas naman ang mga panibagong aligasyon ng ilang mga dating miyembro ng Philippine Marines at Bodyguard, dating Ako Bicol Partyless Representative Elizalde Co. Matapos pangalanan ang iba pa mga opisyal ng gobyerno at personalidad sa media naman ito manggap ng pera mula sa kickback ng flood control project sa ginawang pagtitipon kahapon. Ipinakilala ng abogado ng grupo na si Attorney Livy Baligod ang apat pang mga bagong testigo. Isa sa kanilang mga nagsabi na nakasama siya sa paghahatid ng mga mali-maletang pera sa dating House Speaker Martin Romualdez at Senador Erwin Tulfo. Iniugnay din ang pagkakakilanlan ng mga bagman ni Co. si Commission on Election Chairperson o COMELEC Chairman Erwin George Garcia na umunoy tumanggap ng pera. Ngunit ba rin namang itinanggi ni Garcia at tinawag niyang kasinungalingan ang paratang. Isinangkot din batay sa mga inilabas na mga larawan at video na tumanggap din daw ng pera si Sharon Cuneta. At ang broadcaster na si Arnold Clavio na marin naman itinanggi ng mga ito. Alas 7:48 na ang oras. Samantala, ipinag-utos naman ng Sandigang Bayan 2nd Division ang 70 araw na preventive suspension kay Senador Jinggo Estrada kaugnay ng kanyang kasong graft na may kinalaman sa Manoy Flood Control Kickback Scheme. Ayon sa korte, ang preventive suspension ay bahagi ng proseso upang matiyak hindi makaapekto si Estrada sa investigasyon habang nakabinbin ang kaso nito. Balita naman sa ibayong dagat, inanunsyo naman ni US President Donald Trump na bubuksan na sa Biyernes, Hunyo 19, ang Strait of Hormuz na isa sa pinakamalagang rota ng langis. Ito'y matapos naman nga magkasundo ang Estados Unidos at ang Iran na wakasan na ang gera sa Middle East na isang malaking hakbang sa pagtatapos ng isang buwang labanan o sa ilang buwang labanan. At ang economic turmoil, ayon kay Trump, simulang pakilusin ang mga barko at kakargahan ng mga langis sa palabas ng Strait of Hormuz. Ayon kay Trump na hindi niya kalain na nakakailanganin pa ng maraming tulong para mabuksan ang lagusan. Sa kaugnay na balita, isang malaking private investment fund na nagkakahalaga ng tinatayang sa $300 billion ang isinama umano sa isang US-Iran framework agreement layong tapusin ang digmaan sa gitnang silangan. Ayon sa isang source na may direktang kaalaman sa kasunduan, layunin ng pondo na hikayatin ng Iran para makumpleto ang ganap na kapayapaan sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran. Sa balita ng pang-ekonomiya, bumabalik na ang malaking posibilidad na bumaba ang presyo ng langis at iba pang mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon kay Department of Energy Secretary o ayon kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Attorney Rino Abad, matapos naman ang resulta ng unang araw ng kalakalan kahapon, nagpakita ng positibong development. Kasunod ito ng inanunsyo ng Amerika na wawakasan na ang gera sa Middle East sa pagitan ng Amerika at ng Iran. Sa kabila naman ng pagwawakas ng gera, muli namang nagbukas ang Strait of Hormuz. Ayon kay Abad na posible sa Enero ng susunod na taon ay maramdaman na daw ang pagbabalik ng normal na supply ng langis. Sa balita sa larangan naman ng sports, pinabulanan ng rookie player ng Ateneo de Manila University na si Kefir Alas na ang mga lumalabas na ekspekulasyon na may kinalaman sa hazing o initiation rites ang team building activity na nauwi sa trahedya na ikinasawi ni Divine Adili at Rene Clert Batterbonia. Ayon kay Alasa, walang katotohanan ang mga paratang at hindi umano maiisip ng kanilang mga bitiranong kasamahan na saktan siya o sinumang miyembro ng kupunan. Kasama ni Alas ang kanyang teammate na si Sam Reyes na kapwa nakaligtas sa naturang insidente. Paliwanag pa ng dalawa na ang team building activity ay isa sa isang resort sa Aurora ay bahagi ng kanilang paghahanda para sa nalalabit na UAAP Season 88. Layon lamang umano ng ito'y palakasin ang kanilang samahan at mental toughness ng mga manlalaro ngunit na uwi sa trahedyang aktibidad matapos nalunod ang kanilang dalawang mga manlalaro. At sumanyo ang kabuuan ng paghahatid ng mga pangunahing balita itinampok ngayong umaga po ng Wednesday at 17 sa buwan ng Hunyo 2026. Sa mga himpila ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangil Bay, Misamis Occidental. Kasama sina Renzo Malinog at Erwin Umadhay. Ako naman si Tinig 4 Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: Ang radyo mo 105.7 Joy FM.
2: Hamis na ang kutis og nawagdag ang bugis-bugis sa panit ni Emeline Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
3: Murago ni siya puti-puti. Nagpapalit ko kay mama og Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit ako siya buntag antud kung sa gabi ginamaintain ako. So, moto ang resulta na napanas na nawala ang bugis akong nawala.
2: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika.
1: Imperial Appliance Plaza.
4: Appliances pa ang hanap nyo.
1: Adtoa na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
5: Buntag na Joy. Buntag na Joy.

0: Enjoy sa morning.
1: Bring the action.
0: Enjoy sa morning.
2: Nawala na ang pag-antos sa panahon sa regla o disminorya ni Connie Cervantes taga Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule o nagapanghaplas usab sa Yaki Liniment Oil.
3: Inaudit ko ya, kay isauna ko ya sa kuan mga kuya ng lumpong ko tapos gamay lang. At ungo po ko ng Yaki kuya. Gisulayan ako siya. Ibu mantid siya kay karon magtunong na og kana pet sa akong regla tapos dili na magsakit ang akong pugong kuya.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil